0: hospital ni. Mm-hmm. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung palainom ka di takes 500 og MTC, walay bato sa apdo nga mapurma sa GP. Naaman siguro kay savings sa 150,000. 200,000 sa bangko. Ayaw na, ginom di takes 500 by TC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-galston ka. Nya, may inom ba kakag di takes 500 by TC aron dili motubo ang galstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa galstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
1: Inom dyan kag DTX 500 o may TC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas. Wala dyan tayo panahon, Dr. Ramil. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kinirasab si Dr. Ramil Oising. Mayong lawas ampingan
1: ayaw abusuhan.
2: DTX 500.
3: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindot ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal ko ang atay. Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
4: Intuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: 89.1 BT Radio.
1: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
2: Ang kasing ala na to, ma'am?
3: Monchita Fortis.
2: Usa Monchita?
3: Monching.
2: Oh, mamunching, munching, munching yung mga. Mamunching, nitangas kami diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
3: Sa Hagunoy Capsule, pag tumar na ako, nawala ako ang kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
2: Kasi ako nakapuyon, day ka?
3: Oo, kapuyon ko.
2: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule?
3: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
2: Okay na ron mong lawas, day, ma'am.
3: Okay na.
2: O sige, salamat sa tingalan mo sa mga ma'am, Monching.
3: Monching.
4: The Best Buy, mukhang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Na ay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Dog Dreads Vinegar. Gihi mo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan o unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tugod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520 o bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Hiramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
5: Gusto ka ba og Lechon Manok og Liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Liampo. Susas Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Liampo. Tara na!
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis rey na Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Jumpstart your day right here.
9: Good morning.
10: The Morning Drive.
11: 45.
10: BT 98.1.
11: Can't we just like keep this old school?
12: You know, back in the day.
13: Let's go back to the old school. Time for a throwback.
14: Time for a throwback.
15: That one, that's throwback.
13: You're gonna love this.
16: Check it out!
17: Check it out!

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa mga sibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko ko, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog, ba? Muto nga. Pagumala ko pang hapla, sir. Kusin hayayak, please ko kayong paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, Arthritis No More, Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Taday loy sa lechon manok lechon bali oga liyampo. Lagi na may butang sa Emendo sa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag na pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayro isa lichon manog lichon belly og yampo. Tatayro isa lichon manog lichon belly og yampo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatay Lois lichon manok lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: 101.1 BT Radio.
1: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals at maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
2: Alam niyato nga mga di na magkalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Uga Atan Insurance Services, anda masahab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpangrenew sa inyong mga lisensya. Alang na ito sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, babahibog magkontag, pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. O alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services, o gingusab ang G&D Sari-Sari Store. Naalagini niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services, o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
3: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga servisyo.
4: Vitron, subok na!
5: Jose, Marcy, Willard, Tagay, Imelda, Samonga, Cebu, guys. Nakapalit ko sa inyong Vitron nga syrup, ya. Dayon, ginapainom na ko siya kada gabi. Eh, tapos, sukad ato nakainom siya, kusog na siya mukhaon, kusog na sad mutulog. Dayon, sukad ato ya, kaya dili mangguni siya mutulog magabi, ya. Dayon, dili sad kayo mukhaon. Akong gisulayan na inyong Vitron syrup, dayon. Karun yan, uyon naman kay maayin naman sila mga tulog, maayin na sad mukhaon.
4: Vitron syrup, multivitamins plus iron.
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto, o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mong makakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
4: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts
4: Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa, adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
4: Marja Auto Parts
8: Trading. Kuya, niinom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
9: Sa una to Inday. Lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
8: Ha? Unsa din na imong gigamit kuya?
9: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
8: Ha? Unsa din na anak kuya?
9: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
8: Hala, ganitot ka na nagamiton kuya. Pwede ko ana?
9: Pwede kayo Inday kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot, kay ang gigamit na sugar, kay ang gitawag nato nga stevia, na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
8: Hala, kanindot ganda na gamiton kaya tagay ko, be!
9: Pagpalit available naman na sa mga butika.
8: Ah, mao ba kuya? Sige, ato na ko.
9: Ha? Asa naman ka?
8: Asa pa mo? Balik ako ng Lolo Masyong Coffee.
10: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape ng timplahon sa ibinit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
12: This is the Morning Drive.
13: Morning Drive.
14: The Morning Drive.
15: BT98.1.
16: Every day. Every day.
17: Can't we just like keep this old school?
18: You know, back in the day.
19: Let's go back to the old school.
20: Old school!
19: Time for a throwback.
21: Time for a throwback.
22: That one, that's throwback.
19: You're gonna love this.
23: Check it out!
24: Check it out!

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabon, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuano, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
2: Yan ang Pinoy.
3: DSWD, tiniyak na sapat ang family food packs para sa mga residente na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Canlaon.
4: Headlines.
5: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dadaluhan ngayong araw ang diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award.
4: Headlines.
3: Suporta ng mga Pilipino sa tugon ng Marcos administration sa usapin sa West Philippine Sea na nanatiling malakas ayon sa isang survey.
4: Headlines.
5: Batanes, bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at hindi sa Taiwan ayon sa Department of Foreign Affairs.
6: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
7: Sa buong bansa.
6: Radyo Pilipinas
7: News Nationwide.
5: 5 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, July 10, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
3: At ako naman po si Ched Oliva.
5: Sabayan po tayo napapakinggan sa Capital 104.3 Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, nagpapatuloy ang whole of government approach sa gitna ng inaasahang epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kabilang dito ang paglilinis ng DPWH ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, pag-activate ng Disaster Response Unit ng DENR sa mga rehiyon at pagbabantay sa protected areas, forest lands, mga ilog at coastal zones. Kasama rin ang pagbabantay ng DICT sa telco facilities, 24/7 operation ng kanilang command center at paghanda sa kanilang emergency communication equipment. Handa rin ang DOH kasabay ng paalala sa publiko na umiwas sa panganib ng leptospirosis. Mahigit 4 milyong family food packs naman ang handang ipamahagi ng DSWD sa mga pamilyang maapektuhan sa buong bansa.
4: Radyo Pilipinas
6: News Nationwide.
3: Isa na paulat na nasawi habang halos 50,000 apektado ng habagat na pinaigting ng bagyong Inday ayon sa NDRRMC. Ang detalye mula sa ulat ni J. Mark Dagala.
4: Radyo Pilipinas Report.
8: Isa na ang napaulat na nasawi habang nasa halos 50,000 individual naman ang apektado ng mga pag-ulandala ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Batay sa pinakauling ulat ng National Disaster Reduction and Management Council, umabot na sa 10,700 at 84 na pamilya o mahigit 49,400 at 22 individual ang apektado sa 81 barangay sa Western Visayas, Northern Mindanao, Davao, Soccsaryen regions. Nabatid na ang nasawi ay isang lalaki mula sa barangay Manacog, Malaybalay City, Bukidnon na tinangay umunong na malakas na agos ng tubig. Samantala, aabot naman sa 1,177 pamilya o mahigit sa 3,400 individual ang kasalukuyan na nanatili sa 22 evacuation centers, habang 120 kabahayan naman na napinsala dahil sa masamang panahon. Patuloy na tinututukan ng NDRRMC ang sitwasyon at ang epekto ng masamang panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa upang matiyak ang agarang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga maaapektuhan ng Bagyong Inday at Habagat. Ayon kay Secretary Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang parte ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million na family food packs mula sa DSWD. Giit pa ng kalihim, hindi tumitigil ang replenishment sa mga nabawas na family food packs. Kaya makakatiyak umano ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maaapektuhan ng kalamidad.
9: Deploy na. Kung matatandaan nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-back ng stockpile natin.
5: Ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Inaasahang magiging maulan sa ilang bahagi ng bansa hanggang weekend kahit pa lumabas na ng bansa ang Bagyong Inday bukas na umaga. Ayon sa PAGASA, patuloy pa rin makakaapekto ang habagat, partikular sa kalurang bahagi ng Luzon at Visayas. Wala naman binabantay ang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Patuloy ang pag-iiral ng Bagyong Inday at habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes, silang ang bahagi ng Babuyan Islands at hilagang silangan ng mainland Cagayan, habang signal number 1 sa ilang bahagi ng lugar sa bansa.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
5: Nag-anunsyo na ng suspensyon ng klase ang ilang lokal na pamahalaan dahil sa banta ng Bagyong Inday at Habagat. Suspendido po ang klase sa lahat ng antas, mapapubliko man o pribadong paaralan sa Caloocan City, Las Piñas City, Malabon, Marikina, Paranaque City, San Juan City, Valenzuela City, Aurora, Basista at Lingayen sa Pangasinan, Barbaza, Belizon, Hamtik, Anii, Sibalom at San Jose de Buenavista sa Antique. Ganon din sa Danao, Karkar, City of Naga, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Consolacion, Talisay, Compostela, Liloan, Cordova, Argao, Toledo, Dumanhug, Aloginsan, Adalageta, San Fernando, Santa Fe, Tuburan, Katmon, Minglanilla, Bantayan at Balamban sa Cebu. Probinsya ng Negros Oriental, Bago City, Binalbagan, Isabela, La Castellana, Moises Padilla at Hinigaran sa Negros Occidental.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
3: Sa Mindanao naman, sa Iligan City, Maguindanao del Norte, Dato Piang, Dato Celibo, Sharif Saidona Mustafa, Gindulungan, Dati o Dato Saudi Ampatuan, Dato Abdullah Sangki, Ampatuyan, Sultan Sabarongis at Sharif Agwak sa Maguindanao del Sur. Sa Mandaluyong, walang pasok ang preschool hanggang grade 12 at ALS, pribado at pampublikong paaralan. Sa Quezon City, tanging ang mga pampublikong paaralan mula Child Development Centers, Kindergarten, grades 1 to 12 at Alternative Learning System o ALS ang walang pasok, habang sa Maynila, suspendido na ang klase mula kinder hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Patuloy naman ang paalala ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya ng pamahalaan na maging alerto at updated sa mga ibababang anunsyo kaugnay ng epekto ng Bagyong Inday sa bansa.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
5: Samantala, nakahanda na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard o PCG para agad na makaresponde sa mga lalawigan na posibleng daanan at maapektuhan ng Bagyong Inday. Dahil dito, naka-full alert na ang puwersa ng PCG at nakaantabay ang mga tauhan, sasakyan at kagamitan para sa agarang pagsasagawa ng search and rescue operations. Nananawagan naman ng PCG sa publiko na manatiling mapagmatyag at regular na subaybayan ang mga opisyal na biso hinggil sa lagay ng panahon.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
3: Daang-daang mga pasahero stranded na dahil sa Bagyong Inday ayon sa Philippine Coast Guard. Sa report mula kay Lawrence Sanhoco.
10: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Pilipinas.
10: Report.
11: Apektado ng Bagyong Inday ang operasyon ng 57 pantalan sa bansa. Batay sa monitoring ng Philippine Coast Guard, mula alas 4 hanggang alas 8 ngayong umaga, Hulyo 10. Ayon sa PCG, umabot na rin sa 681 passengers, kabilang dyan ang mga truck drivers at cargo helpers ang stranded sa mga pantalan, particular sa Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Stranded din ang nasa mahigit 200 rolling cargos, 12 barko at 33 mga motorbangka. Samantala, 161 barko, 138 motorbangkas naman ang pansamantalang sumilong dahil sa masamang panahon. Kabilang sa mga apektadong lugar ang mga pantalan sa Real, Jumalig, Lucena, Batangas, Katiklan, Iloilo, Bicol, Central Visayas, Southern Visayas, Northwestern Luzon at Barm. Patuloy na pinapayuhan ng PCG ang publiko at mga biyahero na makipag-ugnayan sa mga otoridad sa pantalan at sundin ang mga abiso kaugnay ng biyahe sa dagat habang naranasan ang epekto ng Bagyong Inday. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Nakabantay naman ang Philippine Coast Guard sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posibleng epekto ng Bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala mo nang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon, dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inaalalay naman ng PCG ang mga na-stranded na pasahero.
12: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers. Kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded. Together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the Typhoon Inday.
5: Si PCG spokesperson Commander Michael John Encina.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: May libreng overnight parking ang ilang malls sa Metro Manila sa gitna ng inaasahang malakas na pag-ulan, bunsod ng Bagyong Inday at Habagat. Una nang naglabas ng memorandum si MMDA Chair Romando Artes kung saan inaatasan ng lahat ng kaukulang mall operators sa buong Luzon na buksan ang kanilang parking area bilang pansamantalang ligtas na paradahan ng mga sasakyan. Ito ay para maalalayan ang mga residente, partikular ang nasa flood-prone areas o bahaing lugar. Pumayag ang ilang mall operators na magbigay ng libreng overnight parking sa kanilang mga branch sa Metro Manila, gayon din sa iba pang lugar na maapektuhan ng pagbaha. Epektibo ang kautusan mula Huwebes ng gabi hanggang tuluyang makalampas ang bagyo. Samantala, nagpapatuloy ang declogging operations ng MMDA.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
5: Tinututukan ngayon ang coastal municipalities sa probinsya ng Cagayan sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Inday. Ayon kay Cagayan PDRRMO Head Roelly Rapsing, kabilang sa kanilang areas of concern ang mga bayan sa Silangan at hilagang bahagi ng lalawigan. Dagdag pa niya, handa silang magpatupad ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Samantala, patuloy na bumubuhos ang tulong ng government agency sa Cagayan na kasalukuyan pa rin nasa ilalim ng state of calamity dahil sa epekto ng tagtuyot at global oil prices.
13: Nagpaabot din sila ng kanilang mga ayuda. Yung DSWD, yung DOLE, yung DA natin. In fact, katuwang ng DA po natin, yung Office of the Provincial Agriculturist, sa pamamahagi ng mga solar power irrigation systems. At nag-identify na rin sila ngayon ng mga permanent irrigation system powered by solar as well.
5: Ang tinik ni Cagayan, PDRRMO Head Roelly Rapsing.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
3: Nanganganib sa landslides at pagbaha ang 900 na mga barangay sa Western Visayas dahil sa Bagyong Inday at Habagat. Ito ang babala ng Mines and Geosciences Bureau o MGB batay sa kanilang rainfall accumulation forecast sa 34 na bayan at mga lungsod sa 4 na lalawigan sa rehiyon. Dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan, inaasahang mababasa ng husto ang lupa na maaaring magdulot ng pagbaha at landslides. Tinukoy ang Antique bilang may pinakamalaking bilang ng at-risk barangays na umabot sa 562 na sinundan ng Iloilo na may 222, Aklan na may 73 at Guimaras na may 62 barangays. Samantala, naka-standby ang response teams bilang habang binabantayan ang lagay ng panahon at posibleng epekto ng malalakas sa pag-ulan sa buong Western Visayas.
10: Radyo Pilipinas,
7: Radyo Pilipinas,
10: News Nationwide.
5: Ilang lugar sa Mindanao ang naapektuhan ng habagat na pinalakas pa ng Bagyong Inday. Kabilang dito ang pagguho sa isang bahagi ng Tulay sa Maitom, Sarangani dahil sa rumaragasang ilog dulot ng matinding pag-ulan habang nasira rin ang isang bahagi ng City Highwalk sa Kidapawan. Nagulantang naman ang mga residente sa Palimbang, Sultan Kudarat nang biglang bumaha ng putik. Wala pang isang oras bago magsimula ang malakas na pag-ulan. Ayon sa kanila, mas lumala pa ang pagbaha dahil umapaw ang kalapit na sapa na naging mababaw na dahil sa silted slate. Abot 20 naman ang naranasang pagbaha sa Peak Kawayan, Cotabato, habang inilikas ang mga residente sa Talayan, Maguindanao del Sur dahil sa baha na abot dibdib. Sa kabilang dako, kinakailangan gumamit ng lubid ang mga residente sa Maguindanao del Norte para makatawid sa baha. Sa Luzon, namataan ang malalaking alon sa Pasco, Batanes, gayon din sa Dilasag sa lalawigan ng Aurora.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kinumpirma ng Office of Civil Defense, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o OCD BARM na wala pang naitatalang casualty. Kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa panay ng Salam Radio kay OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot, sinabi nito naging komprehensibo ang approach ng OCD sa pagpapalika sa mga residente at naging maigting din ang pagkikipagtulungan sa kanila ng BARM government. Agad na rin na ibigay ang karampatang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagbaha kung saan itinatayo ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, karamihan sa mga residente apektado ay nananatili sa dalawang aktibong evacuation center habang ang iba ay nananatiling home-based.
14: Mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operations center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
3: Hayag ni OCD BARM Officer in Charge Mirna Angot.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Alas 11:19 oras natin Pilipinas. Update naman sa Bulkang Canlaon, mahigpit ang monitoring ng FIVOX sa naging moderate explosive eruption ng nasabing bulkan nitong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses kay FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Borna, sinabi nitong partikular na tinitingnan ngayon ang dalas ng moderate explosive eruption dahil oras na maabot ang kailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Tinitingnan din senyales ngayon ng FIVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption, kaya dapat ding magdoble ingat at maghanda ang mga lokal na pamahalaan sa Negros Island Region at mga Karatig lalawigan. Tinututukan na rin ngayon ng FIVOX ang assessment sa naganap na ashfall at ang pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
15: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakabantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption, ay kailangan na pong itaas ulit ang alert to sa alert level 3, no? Pero sa lahat po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
5: Si FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugon sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, sapat ang nakapreposition na family food pack sa Visayas Region para agad na maipamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mahigit 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island Region, habang may karagdagang 100,000 na nakapreposition sa Region 7 o Central Visayas.
16: Kung namin, kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
3: Si DSWD Secretary Rex Gatchalian.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Nakabantay na ang Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunsod ng nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkang Canlaon itong Huwebes. Sa panayam ng mark-in, mark-out kay OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III, sinabi nitong naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan dahil agad na ilikas ang mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone kaya tiyak na ligtas ang lahat ng residente. Pinakamatinding naapektuhan aniya ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
17: Sa San Carlos City po may report sa tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa ano no sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng ano no especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may ano no pagdaloy ng lahat diyan. So yan po yung patuloy naming binabantayan po sa ngayon sa
5: ang pahayag ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ilang domestic flights kanselado ngayong araw dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Ang balitang yan ihatid sa atin ni AJ Ignacio.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Kanselado ang ilang domestic flights ngayong araw July 10 dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon sa Negros Island. Sa abiso ng Cebu Pacific, kanselado ang 12 sa kanilang flights para bigyan daan ang aircraft engine inspection sa mga eroplano na posibleng na-expose sa volcanic ash. Kabilang nga dito ang DJ-6547, 6576, 6579 at 6580 na biyaing Cebu-Tacloban, Cebu. Habang ang DG-6923, 6924, 6925 at 6926 na Cebu-Butuan at pabalik ng Cebu. Habang ang DG-6601, 6602 na Cebu-Dipolog, Cebu at DG-6639 at 6640 na biyaing Cebu-Pagadian at pabalik ng Cebu. Ang mga apektado po zero ay maaaring mag-avail ng libreng rebooking, refund o i-convert ito sa travel fund. Wala pa rin mga biso ngayon mula sa iba pang mga airline company. Wala pa rin dito sa southern part of Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Oras natin Pilipinas, 11:24 ng umaga. Sa ibang balita, dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa diplomatic reception para sa 10th anniversary ng 2016 Arbitral Award. Isa itong legal na desisyon na final and binding sa ilalim ng UNCLOS. Ipinawalang bisa nito ang 9-line claim ng China at pinagtibay ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Samantala, isasagawa ang diplomatic reception mamayang alas 6:30 sa Pasay City.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nananatiling malakas ang suporta ng sambayan ng Pilipino sa tugon ng Administrasyong Marcos sa usapin sa West Philippine Sea, mag-iisang dekada matapos ang 2016 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakuling tugon ng MASA survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 13% naman ang hindi sumasang-ayon, habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Pinakamataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%, sinundan ng Balance Luzon na may 68%, Visayas na may 65% at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, ipinapakita ng survey ang matatag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa WPS. Isinagawa ang survey mula April 20 to 24 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 respondents.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
5: Muling iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos lumabas sa ilang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga haka-hakang wala namang batayan. Gayunpaman, sinabi niyang tiyak at hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil malinaw na ito ay pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Batanes, Solon, pumalag sa pahayag ng China na teritoryo nila ang lalawigan. Mambabatas, iginiit na Ivatan ay Pilipino. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Kumalag si Batanes Lone District Representative Seriaco Gato Jr. sa mga bagong ulat na umaangkin sa kanyang nasasakupang nalawigan bilang bahagi di umano ng China. Sa isang opisyal na pahayag, sinabi ni Representative Gato ang kanyang matinding pagkabahala hinggil sa mga naging diskusyon o talakayan sa isang academic symposium sa China. Sa naturang pulong iginiit ng isang grupo doon na ang Batanes ay isang natural geographic extension o likas na karugtong lamang ng Taiwan at ang soberanya nito ay pagmamay-ari ng China. Sagot ni Gato, ang Batanes ay isang nalawigan ng Republika ng Pilipinas. Ang mga Ivatan ay Pilipino. Ayon kay Gato, ito ay permanenteng katotohanan na itinatag ng kasaysayan, pinagtibay ng ating konstitusyon at mga batas at nakaukit sa pagkakakilanlan at kolektibong karanasan ng mamamayan. Tiniyak ni Gato na buo ang pananindigan at katapatan ng mga Ivatan sa bansa at walang puwang ang anumang dayuhang mag-aangkin sa kanilang lupang sinilangan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapani-paniwalang panlaban hindi lang sa kontra sa China kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito po ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China

0: Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholar sa isang universidad sa China, ang kakulangan ng historical reference sa kontrolado talaga ng Pilipinas, ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang isang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
1: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
0: Yan ang pahayag ni C-Lite Executive Director Ray Powell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Alas 11:30 ng umaga ang ating oras, Pilipinas. Magpapatuloy tayo dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas nang bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Pabangon! Ikaw pa. #panatag ang may alam.

0: Saan? Bakit mo naman pinatay?
1: Sabi niyo po magtipid.
0: Bakit ka napaka-piloso po mo?
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Philippine Standard Time, 11:32 po ng umaga. John McCall at Ched Oliva dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Mga hakbang para sa upskilling at wage increase ng mga manggagawang Pilipino pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Labor Department. Mula sa Malacanang, magbabalita si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
6: Pinatututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Labor Department Secretary Francis Tolentino ang mga programang magpapausay sa kakayahan o kasanayan ng mga manggagawa, ganun din ang wage increase. Sa Palace Press Briefing, sinabi ni PCO Undersecretary Claire Castro na ginagawa na ito ngayon ni Tolentino kasunod ng nasabing direktiba ng punong ekotibo. Bahagian niya ito ng pagnanais ng Chief Executive na palakasin ang labor sector at pangalagaan ng mga manggagawang Pinoy. Sinabi ni Castro na batid naman aniya ng ahensya na napapanahon ng paunlarin ang labor force ng bansa at mamuhunan sa employable skills para gawing future ready ang mga Filipino workers. Kabilang din sa nais aniya ng Pangulo ay ang palawakin pa ang trabaho agad job fairs na target na makapagbigay ng libo-libong job opportunity sa mga naghahanap ng trabaho sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
7: Sa utos ng Pangulo ay isinusulong ni Labor and Employment Secretary Francis Tolentino ang paggawa ng mga hakbang para sa upskilling at pagpapataas ng sweldo ng Pilipino.
6: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benhar Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tiyaking naabot at napapakinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Miyerkules. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng

0: kabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Avalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
1: Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benhar Avalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: No disconnection policy para sa mga consumer na kinwestiyon ang kanilang electric bill. Ipinanawagan ni Senator Risa Ontiveros. Magbabalita mula sa Senado si Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nanawagan si Senator Risa Ontiveros ng pagpapatupad ng no disconnection o pansamantalang pagbabawal sa pagputol ng serbisyo ng kuryente para sa mga customer ng Meralco na kumakwestiyon sa kanilang mga singil dahil sa umano'y maling meter reading. Ayon kay Ontiveros, hindi dapat mapilitang magbayad ang mga consumer ng mga sinisingil na kanilang tinututulan para lang maiwasan ang pagkakaputol ng kuryente. Hindi anya nila kasalanan na mali ang meter reading at hindi dapat ang consumer ang siyang nag-a-adjust. Ginawa ng senadora ang panawagan matapos makatanggap ng dumaraming reklamo mula sa mga consumer na nagsasabing nakatanggap sila ng hindi pangkaraniwang taas ng singil sa kuryente dahil sa maling pagbabasa ng metro. Sinabi ni Senator Risa na kung lehitimo ang pagtutol sa isang singil, hindi makatarungan na obligahin ang mga consumer na magbayad muna bago ma-resolba ang kanilang reklamo. Bagamat ginagarantiya ng Magna Carta for Residential Electricity Consumers ang karapatan ng mga consumer sa tamang meter reading at nagbibigay ng paraan para questionin ang maling singil, wala naman itong tahas ang promisyon na nagbabawal sa paniningil o pagputol ng serbisyo habang nakabinbin pa ang reklamo sa billing dispute. Dahil dito, hinimok ni Ontiveros ang ERC na kumilos para maprotektahan ang kapakanan ng mga consumer. Magsusumite rin niya si Ontiveros ng isang resolusyon para magsagawa ng Senate Inquiry kaugnay ng issue. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tuloy-tuloy ang paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff, Attorney Zuleika Lopez, bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 o Grave Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosecution sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
5: You're preparing very well. She is. You stated it right. She is a close associate of the Vice President, having been her chief of staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
0: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Lorna Kapunan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at spokesperson sa mga susunod na mangyayari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglitis kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang hindi ng mambabatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
6: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 or yung Grave Threats Article.
3: Yan po ang pahayag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mismong sa bibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosecution. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervy Luistro kaugnay ng unang linggo na impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ani Luistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution. investigasyon ay sa admission of authenticity. Labis sa kanya ito nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata sa isang assassin.
7: It is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, destab, and contracting an assassin.
0: Si House Lead Prosecutor Jervin Luistro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sandigan Bayan 3rd Division iniutos ang pagsusumite ng daily medical report ni Senador Rodante Marcoleta. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Sandigan Bayan 3rd on ang Philippine National Police na magsumite ng araw-araw na notarized medical status report kaugnay ng kalagayan ni Senador Rodante Marcoleta na nanatiling naka-confine sa PNP General Hospital. Ito'y matapos ang ginawang pagdinig ng korte kung saan pinaharap ang mga opisyal ng PNP CIDG, PNP Health Service at pati na ng DJMP. Sa pagdinig, sinabi ni PNP General Hospital Internal Medicine Chief Police Lieutenant Colonel Benelli Bayani na inirerekomenda nila ang karagdagang pananatili ni Marcoleta sa ospital para makumpleto ang kanyang gamutan para sa mild pneumonia. Gayunman, ayon kay Bayani, mas bumuti na ang kondisyon ngayon ng senador kumpara nang siya ay ma-admit at siya ay fit to travel na rin. Sa panig naman ng BJMP, tiniyak ni Dr. Henry Fabro na kaya nilang pangasiwaan ang isang elderly patient na may chronic illness sakaling ilipat na sa kanilang kustodiya ang senador. Kaugnay nito ay inatasan din ng korte ang UPPGH na magsagawa ng isang independent medical examination kay Marcoleta sa loob ng 3 araw at magsumite rin ng ulat at rekomendasyon kung kailangan ba kanya o kailangan ba siyang manatili pa sa PNP General Hospital. Sa pagdinig, humingi naman ng paumanhin sa korte ang direktor ng PNP Health Service dahil sa pagkukulang sa naging proseso ng ospital nang payagan ang mga bisita sa senador. Kinustyon kasi ng mga Sandigan Bayan Justices kung bakit pinayagan makatanggap ng mga bisita si Marcoleta, gayong dapat ay naka-isolate umano ito dahil sa kanyang mild pneumonia. Matatanda ang kabilang sa mga bumisita sa senador habang naka-confine sa PNPGH na Senador Robin Hood Padilla at Vice President Sara Duterte. Samantala, tinanggap na rin ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pag-consolidate sa kasong nakabinbin sa 6th Division kaugnay naman ng PD46. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: 3 Filipino scientists na pinarangalan ng National Academy of Science and Technology Philippines mas piniling maglingkod sa bansa sa kabila ng malalaking alok abroad. Ang report natin sa atin ni Quincy Kahiling.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Magmamahal sa bayan. Ito ang naging gabay ng 3 siyentipikong Pilipino na sa kabila ng mga alok na mas malalaking oportunidad sa ibang bansa ay piniling manatili at maglingkod sa Pilipinas. Dahil sa kanilang natatanging ambag sa larangan ng agham, kinilala sila bilang mga bagong akademisyan ng National Academy of Science and Technology o NAST Philippines. Isa nga sa kanila ay si Nutrition Scientist Dr. Imelda Angeles Agdepa ng Food and Nutrition Research Institute na naniniwalang higit na makabuluhan ng paggamit ng kanyang kaalaman upang makapaglingkod sa kapwa Pilipino. Narito ang kanyang pahayag sa katatapos na 48th Annual Scientific Meeting ng NAST Philippines.
10: For us, it's more than money. It is more on helping the people, trying to reach actually those who are really in need. For me, as a researcher, I go down to the level, to the grassroots.
9: Bilang pagkilala sa mahalagang papel ng mga siyentipiko sa pag-unlad ng bansa, patuloy ang programa na pamahalaan sa pangunang Department of Science and Technology na Agham na Ramdam Program. Ayon ito kay DOST Secretary Renato Solidum Jr. Layunin itong maisakatuparan ang bunga ng mga pag-aaral ng ating mga siyentipiko bilang mga programang may konkretong pakinabang sa pag-unlad ng ating mga komunidad, alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilapit ang agham at teknolohiya sa bawat Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: At sa ating balitang sports, 443 atleta ipapadala ng Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan. Mula Sports Radio 918, narito pong ulat ni Dennis Hilanga.
11: Magpapadala ang Pilipinas ng kabuuang 443 na atleta para sa 20th Asian Games na gagawin sa Aichi, Nagoya sa Japan mula September 19 hanggang October 4 ngayong taon. Ito ang kinumpirma ng Philippine Olympic Committee sa ginanap na General Assembly ng grupo sa isang hotel sa Paranaque kahapon. Ang naturang bilang ang pangalawang pinakamalaking delegasyon ng bansa sa quadrennial sports event. Ang pinakamarami ay umabot sa 524 athletes noong 1994 Hiroshima Games na ginanap din sa Japan. Sa kabuuan, may 753 delegates ang Pilipinas sa ASIAD, kabilang ang 258 officials, 27 medical personnel, 17 headquarters at admin personnel at chefs de mission. Si Karate Pilipinas President Richard Lim ang magsisilbing chef de mission. Pakay ng national athletes na lagpasan ng 4 golds, 2 silvers at 12 bronze medals na sinungkit ng bansa sa Hangzhou Games noong 2023. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 15 minuto bago mag alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang ulat mula sa ating provincial stations dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
15: Public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Pilipinas,
17: Radyo Publiko
2: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 11:47 ang umaga ang ating oras. Balita dito sa Luzon. Mga mag-aaral sa Dagupan City nakatanggap ng school supplies at mga tsinelas sa inilunsad na Project Aral at Chipnelas ng Dagupan PNP. Mula Radyo Pilipinas Dagupan, narito ang ulat ni Verna Beltran Adaman.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagsagawa ang Dagupan City Police Office ng outreach activity sa T.I. San Rosario Elementary School sa Barangay Calmaya bilang bahagi ng Project Aral at Chipnelas upang suportahan ang edukasyon at kapakanan ng mga mag-aarala. Pinangunahan ng programa ni na Police Lieutenant Colonel Roldan Suitos, ang Officer in Charge ng Community Affairs and Development Unit ng DCPO, kasama si na Dagupan City Napulcom Officer Attorney Fidel De Vera, ang school principal, barangay officials at ilan pang opisyal ng naturang ahensya. Sa ilalim ng Project Aral, lamahagi ang DCPO ng mga kagamitang pang-eskwela, habang tsinelas naman ang ipinagkaloob sa mga mag-aaral sa pamagitan ng tsinelas upang makatulong sa kanilang pangailangan sa pagpasok sa paaralana. Ayon sa DCPO, layunin ng programa na maisulong ang edukasyon, mapangalagaan ang kapakanan ng mga bata at mapalakas ang ugnayan ng mga pulisya, mga paaralan, lokal na pamalaan at iba pang katuwang sa komunidad. Nagpasalamat din ang tanggapan sa mga sponsors, katuwang ahensya at mga voluntaryo na tumulong sa pagsasagawa ng programa. Anila, ang kanilang suporta ay nakatulong upang mabigyan ng kinakailangang gamit ang mga mag-aaral at maibsan ang gastusin ng kanilang mga pamilya. Iginiit ng DCPO na patuloy itong magsasagawa ng mga programang nakatuon sa kapakanan ng kabataan at sa pagpapalakas ng ugnayan sa komunidad sa pamagitan ng mga gawaing pang-edukasyon at serbisyong pagkakawang gawa. Para sa Bagong Pilipinas, Verna Beltran Adaban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Baling naman tayo sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug, 22 bayan sa Pangasinan, nagdeklara na walang pasok ngayong Biyernes. 21 dito ay all levels bilang pag-iingat sa banta ng bagyong Inday. Si Grace Acuar sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Umabot na sa 22 bayan at lungsod sa Pangasinan ang nagdeklara ng kanselasyon ng klase bilang pag-iingat sa posibleng epekto ng bagyong Inday at ng pinagtin na Southwest Monsoon o Habagat. Batay sa pinakahuling ulat ng PDRMO, ayon kay Step Miss Lang, ang staff ng Emergency Operations Center, epektibo la 7 na umaga kanina ngayong Hulyo at Jes, suspendido ang klase sa iba't ibang lokal na pamahalaan. Kabilang sa mga nagpatupad ng suspension ng klase sa lahat ng antas, ang Aguilar, Basista, Binmalay, Bugalyon, Lingayen, Mga Tarem, Orbistondo, Bembang, Calasiao, Malasiki, Mapandan, Santa Barbara, Manawag, Mangaldan, San Fabian, San Jacinto, Alcala, Lawak, Asinggan at Rosales. Samantala sa lungsod ng San Carlos, preschool hanggang senior high school lamang ang kanselado ang klase simula alas 12 ng tanghali ngayong araw. Nagdeklara rin ang uminga ng kanselasyon ng klase sa lahat ng antas ngayong hapon bilang pag-iingat sa masamang lagay ng panahon. Ayon kay Miss Lang, ang pinatutupad na class suspension ay sumasaklaw sa parehong pampubliko at pribadong paaralan sa 22 lokal na pamahalaan maliban sa Santo Tomas kung saan ang kanselasyon ay para lamang sa mga pampublikong paaralan. Pinapayuhan ang publiko na patuloy na subaybayan ang mga opisyal na abiso ng PDRMO Pangasinan. Ayon pa kay Miss Lang, mula sa dating white alert status ay itinaas na epektibo kahapon ng alas 8 na umaga sa blue alert status upang maantabayan ang epekto ng bagyong Inday sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa Kabicola naman, pagbaba ng presyo ng ilang pagkain sa lalawigan ng Albay nakaambag sa pagbagal ng inflation ayon sa PSA Bicol. Mula Radyo Pilipinas Albay, narito ang ulat ni Paul Hapin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Naitala ng Bicol Region ang 7.6% na inflation rate nitong Hunyo 2026 kung saan ang Albay lamang ang nakapagtala ng pagbaba ng inflation sa 5.6%. Ayon kay PSA Bicol Regional Director Cynthia Perdiz, malaking salik dito ang pagbaba ng presyo ng ilang pagkain. Batay sa inilabas ng datos ng PSA, bumilis ang negatibong inflation sa meat and other meat products, partikular ang karneng baboy at sa gatas at iba pang produkto ng gatas at itlog, habang bumaba rin ang inflation sa oil and fats at sa prutas at mani. Maaaring bumaba ang presyo ng bigas na nananatiling may malaking ambag sa inflation. Samantala, inasa ang bababa pa ang presyo ng karne ng baboy sa Albay dahil sa mataas na supply nito. Ayon kay Rubelda Naldo ng DA Bicol, magandang balita ito para sa mga mamimili kasabay ng patuloy na pagbibigay ng intervensyon sa mga hog raisers na apektado ng mababang presyo ng baboy at mataas na halaga ng feeds at iba pang production inputs. Iniyak din ng DA Bicol na wala ng bayan sa Albay na nasa red zone dahil sa African swine fever. Ayon kay Irene Mondido, nasa pink buffer zone na ang lalawigan at wala ng aktibong kaso ng ASF na nakatulong sa pagdami ng supply ng baboy at sa pagbaba ng presyo nito. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balik tayo dito sa Metro Manila. Papasukin lang natin itong isang mainit-init na balita. Singil sa kuryente ng Meralco, tataas ang 34 na sentimos kada kilowatt per hour ngayong buwan sa report mula kay J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
19: Set, tataas nga na sila ng Manila Electric Company o Meralco ngayong Hulyo. Aray sa anunsyo ng Meralco, magmamahal ng 34 centavos kada kilowatt hour ang billing para sa buwan ng Hulyo. Dahil ang utility company katulad dito na concentration charge at pagpapatay rin na buwis katulad ito ng 68 pesos kada na kabayang sa mabayang pangkaraniwang mukosumo ng 2 kilowatt hour. Dagdag ito, para sa mga patuloy na asirit ng kanilang distusin, lalo na bin ng kuryente. Para sa Pilipinas, si Martin Gala, Radyo Pilipinas sa publiko.
2: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
3: Balik tayo sa Albay, PBBM Digitalization Drive pinaigting sa Sorsogon sa pamamagitan ng Land Bank Partnership. Magbabalita si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin ang digitalisasyon ng mga serbisyo ng pamahalaan at palakasin ng financial inclusion, pinalawak ng Land Bank at ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang kanilang pagtutulungan upang gawing mas mabilis, epesyente at maginhawa ang paghahatid ng serbisyo sa publiko. Nilagdaan ni Sorsogon Governor Jose Edwin Hamor at Land Bank President and CEO Lynette Ortiz ang kasunduan para sa paggamit ng LinkBiz Portal, ang online payment facility ng Land Bank na magpapabili sa pagtanggap ng mga bayarin sa pamahalaan. Kasabay nito, pinasinayaan rin ang bagong Land Bank ATM sa Sorsogon Provincial Capital na may cardless withdrawal feature gamit ang Land Bank mobile banking app na inaasahang magsisilbi sa mahigit 4,200 empleyado ng pamahalang panlalawigan at mga residente. Ayon sa Land Bank, suportado ng inisiyatibang ito ang layunin ng Administrasyong Marcos na gawing mas accessible at epesyente ang mga serbisyong pampinansyal sa pamamagitan ng digital transformation. Tinalakay rin ng bangko at ng pamahalang panlalawigan ang mga proyektong maaaring pondohan ng Land Bank, kabilang ang province-wide sanitary landfill project na magpapalakas sa waste management system ng lahat ng 14 na munisipalidad ng Sorsogon at magsusulong ng mas malinis at mas ligtas na kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balikan natin ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas, Dagupan. May report naman na bibigay sa atin si Ricky Kasipit, higit 10% na pagtaas ng stunting sa Rehiyon 1 na itala noong 2025. Sama-samang pagkilos laban sa malnutrisyon, ipinanawagan ng National Nutrition Council.
2: Radyo Pilipinas, report.
1: Ipinabatid ng National Nutrition Council o NNC Region 1 ang mahigit 10% pagtaas ng stunting rate o bilang ng mga batang bansot sa Rehiyon 1 noong 2025. Ayon kay NNC Region 1 Officer in Charge Kendall Pildrim Agatan, bate sa pag-aaral ng Food and Nutrition Research Institute o FNRI, tumaas sa 26.8% ang stunting rate sa rehiyon mula sa 16% sa mga nakalipas na taon. Sinabi ni Gatan na nananatiling malaking hamon ang naturang sitwasyon, lalo na sa pagsasakatuparan ng mga target na nakapaloob sa Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN 2023-2028. Binigyan din niya ang pangangailangan ng isang multifactoral na solusyon sa pamamagitan ng whole of society approach kung saan sama-samang kikilos ang iba't ibang sektor upang matugunan ang suliranin ng malnutrisyon. Isa sa mga pangunahing hakbang na binigyang din ng opisyal ang pagtutok sa first 1,000 days o unang 1,000 araw ng buhay ng isang bata. Aniya, batis sa datos, dumarami ang mga batang ipinapanganak na bansot at lalo pang lumalala ang kondisyon habang umaabot sa edad na 2 taon. Dahil dito, hinikayat ni Gatan ang mga lokal na pamahalaan na higit pang palakasin ang pagpapatupad ng First 1,000 Days Program bilang isa sa mga pangunahing programa laban sa malnutrisyon. Bukod dito, sinabi rin niyang mahalagang isulong ang tutok kay ng Dietary Supplementation Program upang madagdagan ang mga inisiyatibang tumutugon sa suliranin ng malnutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako naman tayo sa Visayas, higit 183,000 pesos kabuang benta ng DTI Eastern Summer MSME Week Creatives and Trade Expo 2026. Target sales, nalampasan si Pen Pumida ng Radyo Pilipinas Borongan para sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, report.
21: Umabot sa mahigit 183,000 pesos ang kabuang benta ng DTI MSME Week Creatives and Trade Expo 2026 sa Provincial Capital Labi, Borongan City. Ayon sa DTI Eastern Samar, nakapagtalang 4 na araw na expo ng 182,647 pesos na kabuang benta, kabilang ang 104,000 pesos na cash at book sales mula sa trade fair at 78,000 pesos mula sa arts exhibit. Dahil dito, nalampasan ang original na 100,000 pesos sales target at nakamit ang 83.05% sales accomplishment, patunay ng patuloy na suporta ng publiko sa mga produktong lokal at sa lumalakas na sektor ng MSME sa Eastern Samar. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Trade and Industry Development Specialist Nelly Alpez na naging susi sa tagumpay ng expo ang aktibong suporta ng publiko, mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor. Kinilala ang Aklan Food Products bilang top seller sa food category, habang ang Memento Souvenirs and Gifts ang top seller sa non-food category at overall top seller. Kabilang sa mga produktong pinakatinangkilik ng mga mamimili ang chicharon tarukog, calamansi concentrate at wine, mga delicacy, cacao at chocolate products, herbal products, at ang kilalang Salucara ng Borongan City. Nagkaroon din ng market matching sa Eastern Samar State University upang mapalawak ang merkado ng mga lokal na produkto habang patuloy namang hinikayat ng DTI ang mga MSME na maging FDA compliant upang makalahok sa mas malalaking trade fairs sa bansa para sa bagong Pilipinas. Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kuha naman tayo na report mula sa Mindanao kay Dandy Makarambo ng Radyo Pilipinas Iligan, member agencies ng Regional Statistics Committee 10, sumailalim ng statistical na pag-asanay para itaguyod ang data-driven culture of governance sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Nakiisa ang Department of Education Iligan City Schools Division sa isinagawang national kick-off ng school-based feeding program and milk feeding activity para sa taong pasukan 2026-2027 na silang Region 10 Showcase Division. Isinagawa ang kick-off sa Santa Filomena Central School, Iligan City. Pinangunahan ni DepEd 10 Northern Mindanao Regional Director Dr. Ruth Fuentes, Iligan City Schools Division Superintendent Dr. Jonathan De La Peña at Iligan City Mayor Frederick Shaw at iba pang mga personahe ng ahensya. Nakaangkla sa temang Creating a Future Where No Child Goes Hungry. Binigyang din ito ang pinagsama-samang pagsisikap at commitment ng ahensya, mga partner agency, LGU, paaralan, magulang at iba pang stakeholders upang itaguyod ang tamang nutrisyon at suportahan ang pang-edukasyon at pangkalusugang pang-udlad ng bawat mag-aaral ng lungsod. Nataon ang paglulunsad ng programa sa pagdiriwang ng National Nutrition Month, nagkatuon sa temang Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan. Sa ilalim ng school-based feeding program, muling pinagtibay ng Iligan City Division ang misyon na palakasin ang mga serbisyong pangnutrisyon sa mga paaralan at itaguyod ang mas malusog, matatag at mas mahusay na mga batang mag-aaral para sa kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Makarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, July 10, 2026. Ang ating oras, isang minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ako po si John Magon.
0: At ako naman po si Ched Oliva. Hanggang sa susunod na linggo, isang magandang araw sa ating lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang mamba bato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mamba bato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mamba batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
22: Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopafin, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Ang palakas ng resistensya. Mag-lactopafin araw-araw. Natural ang galing.
1: Nasinati ba ninyo ang grabing kaluya sa lawas hinungdan nga ikaw na sakit? Kana tungod sa bad bacteria nga naa sa imong lawas. Balansihon ang good ug bad bacteria sa lawas pinaagi sa Lactobacillus Probiotics, usa ka good bacteria nga makatangtang sa dautang kagaw hinungdan nga mabalik ang kahimsog sa lawas. Lactobacillus Probiotics mao ang Lactopafi food supplement. Batasana kanunay ang pag-inom sa Lactopafi 100% natural, aprobado sa FDA.
2: Bring health into your home. Bring health into your home.
3: Lactopafi Health Alert. Sa mga mahiligon sa party, nilikalikayan ang makainom og alcoholic drink o maka-experience og hangover. Ang presence of alcohol sa dugo mo'y hinungdan sa paglabad sa ulo og pagkalipong. Ang Lactopafi Health Supplement nga gi-analyze sa laboratory sa Norway adunay amino acids na makapalagsik sa kalawasan o maka-counteract sa epekto sa alcohol. Likayi ang sobrang pag-inom og alcoholic drinks, inom og Lactopafi, and bring health into your home.

0: sa paglimpyo sa tubig.
1: Pagkukuman pang kahayupan, makapapas pa sa tubo sa inyong mga binuhi. Dunay 33 ka amino acid, uban ang niacinamide, riboflavin, vitamin B6, folic acid ug thiamine. Way bisag kamay nga antibiotics. Saguli sa Lactovet ang laog sa inyong mga kahayupan. Lactovet, another quality product of Lactobiotics Worldwide Corporation.
2: Masaganang ani, malusog na mga halaman at prutas, gumamit ng Lactoplan, ang iwas peste probiotic organic foliar fertilizer para sa mas mataas na kalidad ng inyong pananim. Ang Lactoplan ay subok ng growth enhancer at promotant para sa mas maayos na paglaki ng inyong mga halaman at prutas. Kaya mag-Lactoplan na para sa masarap, di kalidad at masaganang ani. Iwas peste ang inyong mga pananim, mag-Lactoplan.
3: Magdaghan ng bad bacteria sa kalawasan, musangput kinig mga balatia, mahimong masumpo kining tanan, kaya niya na ang kasulbaran. Lactopathy, tinubdan sa good bacteria, umas na ilan nga probiotics, na mo'y mupugong o musumpo sa pagkuyanap sa dautang kagaw. Lactobacillus Food Supplement, Lactopathy, 100% natural. Why gipiling edad, tanan, mahimong mainom sa Lactopathy. Aprobado sa Food and Drug Administration.
4: Bring health into your home.
5: Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.
6: Atong oras sa gabay sa Kalambuan, alas 12 city sa Kaudtohon.

Paingudto Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, lakip na sa tibuok kalibutan. Pamaagi sa tuang Facebook page Bantay Radyo Cebu ug sa I Love Radyo Facebook page. Madungog sabta sa tuang naka-hook up nga mga radio station ang atoang 98.1 DYPS BT Radio Tobran. Oh, silang Sir John Manggubat, atoang station manager, atoang mga kaubanan, si Renail, Sir Roland. Onya ang atoang 95.3 DYAG One Heart Radio Sambuan. Oh, si Sir Alan Rosite. May ito diha kanang taga Sambuan. Ato ang mga kaubanan diri sa Tuburan, no? Ato mga ka-I Love member. Ato ang mga mag-uma o sa tanan nga naaminaw ni atong programa karong udto ha. Adlaong Biyernes, Pizza Gis na sa buwan sa Hulyo 2026. Inya, ubani ko ninyo, aning usa ka oras na tong programa, no? Kaning gabay sa kalambuan, mag-isgota, o mga ginagmay nga mga additional niyong kahibaw sa inyong pagpanguma. Labi na gyud ang ato ang mga namuhig kahayupan, no? Baboy, manok, o uban pa nga naasa ato ang mga nataran o naasa ato ang mga umahan. Pero ato ang panagisgutan karon, no? Kaning corn production, no? Kaning naputay interviewon nga ato ang technician nga ato mismo karon Bacolod, no? Si Sir Marvin Petalona, ang kaning RSSI nga sakit sa sugarcane, kaning sakit sa tubo nga moy mi kanap karon na sa nananom og mga katubhan. Pero sa di pa ta mo padayon ni ana, ato asang pasalamatan ang nagpasiugda ni atong programa. Wailay ng ato ang former board member sa Tresero Distrito Sugbo, CEO sa Asil Laboratories Incorporated og sa Lacto Biotics Worldwide Corporation, Engineer Gigi Sanchez. Inubanan usab sa ato ang VP Admin, Attorney Michael Sanchez Sabalero. Mangyutun niyo diha, Attorney Manji. Ako sab di ay William Rasmuyet Langyapon. Kauban na to karong udto ha. No? Kumusta mo? Maing pagpaniudto. Diri karon ang panahon diri suyudad sa Sugbo. Perting kusuga sa uwan. No? Karong orasa, may bunok ang kusug kayo nga uwan. Kamu diha, no? Sa itong mga bukid-bukid nga area. Kaya mga landslide prone area. No? Bantay-bantay ta. Mga kauban na to diha. Mga mag-uuma. No? Ugna mo diha nga paminaw ninyo nga murag mudahili ning dapitas yuta. Oh, atras lang mo gamay, no? Ayan lang mo palabi gyud og total makita ra na gyapon, no? Nara gyapon tayo mapaturok sa sunod na to nga mga pananom, pero palayo lang na, no? Pero mangandam ta. Oh, abtikon ta kanunay ani nga to ang mga gitagsa-tagsa na to nga mga gimbuhaton matag adlaw. Okay, hinya. Kumusta mo, no? No? Ato ang mga ka-I Love member diha, labi na gyud diha sa Toledo City, no? Silang Sir mga sakop sa PNPFI, no? Silang Sir George Kaayon, silang Sir Nolan Tulod, no? Diha sa Tuburan. Oh, mga amigo na to diha sa kaubanan na to diha sa kaning gardening, no? Sa tupad gardening. To aning hindi niya na to ipasilhig, nana dito, nagbugwal na. Ya, labi na karon ti uwan na. No? Ato nang ipakita unyan tataod ang mga pictures sa ilahang mga agi sa napo kaadlaw nga pagbugwal o paghimo og garden sa ilahang tagsa-tagsa ka mga area. Pero ang unahon na to og hisgot karon naay maayong dini maayo, pero makatabang ni sa tong mga mag-uuma. Labi na gyud katong apektado aning pagbuto aning bulkan, no? Ang ato ang probinsya Sugbo. Oh, panguluhan sa ato ang gobernadora, no? Si Gobfam Maricuatro o ato ang provincial agriculture office, no? Ang ato ang si Sir Doc Roldan Sarahina, no? Ni-anunsyo na ito kagapon, no? Pagtanaw nila nga grabe kagabo, no? Grabe kabaga ang abog, no? Niya, kaninga abog sakit kayo, sakit mata kung musod. Niya, sa mong ilong, murag muhuot imong ilong, magmotor. Kay sagaran na ba na ito, dire, nanggimotor. Niya, walay mas-mas, kumpiyansa lang kayo, pero karon di mada. No, kinahanglan mag-mas gyud ta. Nya og natay full face nga kuan nga helmet mas maayo, no, kay di gyud mosud ang abog diri sa atong naong, no? Diri sa atong ilong, diri sa atong mata, diri sa atong baba. Wala nga paningkamuti gyud nga maka-mas or full face ang helmet or makabunit ang naong, no, kay sakit kayo kaninga maong abog
nga mo panit o mudot diri sa tuang naong, diri sa tuang mata. O niya, para ni sa ato ang mga nakatanom na, no, kaning insurance diri sa probinsya Sugbo, kaning libreng crop insurance diri sa Kapitulyo, no, diri sa probinsya Sugbo. Kung nakatanom na mo, no, nakatanom mo humay, o niya, tanaw ninyo nga ang humayan nadaot gyud gumikan sa kaning aspol, no, kaning abog gikan sa bulkan, o niya kana mukunhod magyud, mukunhod gyud ang imuhang harvest ni ana. Mao na nga ang probinsya Sugbo naghatag og libre nga crop insurance sa kung nakatanom ka og humay, unya usa ka ektarya, matag ektarya, kung na damage gud siya pero ihatagan, pangitaan pa kano, isusi pag yun na imong area kay naa gyud ni team, no, diri sa probinsya Sugbo nga mutan-aw kwalipakado ba ang imuhang na-damage nga mga tinanom nga mga humay. No? Kung nakay usa ka ektarya nga na-damage, muhatag ang Kapitulyo og 25 mil. No? Naanin din rin, nabalita ni, na istorya ni Doc Roldan sa Raina. O niya, og katong mga mangga, no? Kasagaran na ni, maigo din rin sa Murag 3rd District, diyan na pita, paingon dito sa kaning runda, paingon diyan na pita, no? Og diba din rin sa San Remigio kay murag monay atbang-atbang diyang dapita o mangga, oh, kada punuan sa mangga kung na-damage, oh, nadaot ang mangga na 5 mil matag punuan monay ilang insurance, oh, libreng crop insurance sa Kapitulyo o niya, report na mo dayon dito sa ito ang mga municipal agricultures or city agricultures para matabangan mo kung saan pag-process sa maong insurance, no? Ganing crop insurance. Kanya, ayaw mo ka kukanuko kay, bisag, waay politika ni, no? Tabang ni, para yun na to, nga mga mag-uuma. Di mo grupo dire, di ni mao ato ang panagisgutan. Ang ato ang panagisgutan, ani, ato ang tumong ni, ani, tabangan ang nangadaot nga mga tanom. Labi na gyud katong humay, labi na gyud katong mga high value, mga utanon, no? Nga harbisono na unta or namuwak na unta pero nadaot sa aning maonga aspol, no, gikan sa bulkan, no, kaning bulkan kang Laon. Wana kamo tanan nga natan-aw niyo sa inyong mga tanom nga na damage, mayo i-report na ninyo dayon ngadto sa tuang mga municipal agricultures, no, diha sa munisipyo adto mo dito og sa Gabukid, ibabaw ta sa atong lungsod adto mo sa pangutana mo dito, asa ang office sa Municipal Agriculture Office. Diha sa inyohang, kung asa mo nabilong nga lungsod. Na mo na imuhang istorya nga kabahin na daot, unsay na daot sa imuhang mga tanom. Kay ilan ang itrace, ilan ang tanawon dito, kung kwalipakado ba nga na daot yun ang imuhang mga tanom. Kung na mo mga city, there is Toledo City, Bogo City, mga inana nga mga city, at tumo sa City Agriculture Office, no, pangitaan niyo ang City Agricultures. Niya istorya na unsa gyoy nahitabo sa imo mga tanom gumikan aning bulkan, no, kaning mga abog gikan sa bulkan. Okay? Dako kining tabang na to, kontrag magpakahilom lang mo dira, no, magpa asag din na lang ayaw, no, nay mo tabang ang probinsya Sugbo para makabangon ta pagbalik ning maong trahedya or unsa man eh, unsa ni nga klase sa pagpangdaot, nangadaot ang atong mga tanom, no? Sayang pod kayo nga ang atong probinsya open sa tanan nga mudawat diha sa inyo kung kwalipakado ang inyohang mga ipang tanom. Unya ang I Love Project, no? Mana ang I Love Project og kaning tupad gardening, kaning mga equalizers gardening, mga farmers na equalizer nya na ay tupad, no, nga mga bag-o nga membro kaning tupad god kay napo kadlaw ra maning trabaho aning tupad, no, ang I Love Project dito ta sa nangaging adlaw, no, dito sa Katmon, oh, sa may sugod, no, sorry, diha sa may sugod nya, dito nakita na to si ang ato ang mga kaubanan perting daghana, no, daghan gyud sila 200 katupad, no? 200 luliman kag 200 katupad ya sa barangay
muhon diha sa may sugod. Kanya naa dito ang ato ang mga kaubanan, no, silang Sir Vic Suico, kanya silang Sir Konsehal Ela. Oh, mao gitoy andam sa ilang atong pagkaon paniod to si Konsehal Ela diha sa may muhon. Barang barangay muhon diha sa Sugod, Cebu. Kanya gitan-aw po nato ang ilang mga ang garden dito. Guwapo kayo pa ilang yuta, ano? Guwapo pa ilang yuta nga ilang tamnan sa kaning na po kaadlaw nga tupad. Kanya ang gusto nilang itanom dito, taong. Ano? Tan-aw nako sa taong dito, di nimo wa sa 2005 kapunuan, no? Matanom nila atong dapita. Kanya naka-black-black na, no? Guwapo na, pag-ready na, mag-transplant na to sila. Aw, mag-seedbed na to sila, mag-seedling na to sila. Kaya nga naman, ang I Love Project mo'y mihatag o may sponsor sa ano, I Love Project na to ni Ma'am Gigi Sanchez. No, kani si Ma'am Gigi Sanchez, why po us ni sa pagtabang sa tuang mga mag-uuma, no? Labi na gyud sa mga kanang bukid-bukid na. O kani nga tong tabangunon nga mga mag-uuma. Naabot mi dia sugod, no? Lili mga sugod, layo na kay na. Layo na kay na diri na to. Nya bukid-bukid na puning dapita. Dito naabot ang I Love Project. May presenta dito, no? Sa itong mga produkto. Gikan sa lactoplant, no? Ato ang lactoplant nga biofertilizer para pang patambok. Ato ang fungicide and bactericide nga Antica. Ato ang insecticide nga Icon. Atong Tracy sticker, katong gasa na to nga soil ameliorant. Nya katong paras baboy, no? Lactobet og ang tong insumo pawa sa baho. Nya ilahang nakita dito nga ang ilahang mga maisan pod di ay, no, mga maisan nila nga nagbanay na nya mo na atong hisgutan ng mais karon. Ang I Love Project mihatag ditog seeds, lactoplant o katong mga inputs tanan libre para sa tupad gardening diha sa barangay Muhon. Sugod, sugod, no? Nya, salamatan nato si Sir Vic Suico, ang equalizer kay maogid ni moy anango nga naabot ta ditong dapita. Nya nagkugi ang mga mag-uuma makakuha pod og atong ginagmay nga hinabang gikan sa tupad. Nya ikaduha nakapananom pod ang mga tupad dili lang kay kadto ra ilang makuhang pila na, no, 5000 plus, no, sa usak asa na po kadlaw. Nya ang tinanom nila sud sa na po kadlaw nga giugmad, ila na putong bahinon kung naanay ma-harvest, no. Wapo kayo ang kasugdanan ba nga magkahimong grupo, no, gumikan sa ato ang equalizers, no, di Sir Beck nya gisaw kay kontrak magsilig-silig lang tadya pag umagdawat wag tang na, no, sagbot na sagbalik wa nay mahimo, nawa na sad, hurot na sad ang hinatag nga kwarta nga gikan stupad. Pero kani continuous hantod-hantod anos a madugnas kung unsa inyong gitanom isip tupad farmers mo diha dapita, no. Naani mga station na ang ato ang barangay Bunga Toledo City, mga station 1 eh. No, na diha ang atong president si Sir Rony Lapot. Unya naapod diri ang station to diha sa Harden, Toledo City. Na si Ma'am Nida. No, nya andiri sa barangay Kambangog, Toledo City. Ato ang supporter kayo si Sir Ray Navarro, no? Unya diri sa Kambuhawi, Balamban, no? Balamban pod. Naapunta diha si Ma'am Luciana Frigo, no, diha sa Balamban. Unya sa Asturias, oh, diha sa Tubigag Manok. Na diha si Ma'am Helen Vasquez, maapunay chairman diha sa Tupad Gardening, no. Unya diri sa Pandakan, no, ang Pandakan diri sa Pinamungahan, na diha si Sir Edgar Bayante o si Francisco Amoy Jr. Sila po yung mga in charge diha, no, nga magda sa mga tao, sila mo'y president diha. O niya, diri sa Alagwensan, no, naa diri si Ma'am Maribik sa Hulga, ano diha sa Alagwensan. O niya, sa Tuburan, no, ang Tuburan naa diha sa Spring Gallardi. O, si Spring Gallardi, maingod to da, sir. O niya, natay Barile, natay Sugod, natay San Remigio, natay Bugo. O niya, Dan Bantayan, o niya, ang ato ang Bourbon, no, kaning Bourbon mag-select pa ni sila og mga opisyalis kaning sa Bourbon, kaning Barile, Sugod, San Rem, Bugo, Dan Bantayan og Bourbon. Mao na nga
Thank you kayo ninyo sa inyong pagkugi. No, nga gahuna-huna ta sa atong kaugmaon. Nga walang pay mostly ang ayuda nga tupad mo continuous na gyud ta ani. Ngayon mo daghan na gyud pagsamot ang mga utanon. Kaya ilahang gipang request nato dire sa iLove na nag-request og palia, na nag-request og kalbasa, na apoy nag-request og kaning mga tao, no? Ukra, sili, oh, no? Usog uban pa nga mga ilahang gipang request nga mga seeds kay aron ato ang mahatag dito gikan sa iLove project. Uban sab sa mga inputs para mo tambok, why sakit ang mga gipang tanom. Unya himsog kanunay, unya prisko plus mga organic pagyud ang gipang spray ni ana, no? Makita na to dire, ang uban nakaluyong na. No? Nagluyong na ang uban sa Asturias, no? Dagko na kayo, dagko-dagko na ilahang kalbasa. Unya og adto pug sa tuburan, tuwa nagaluyong na pud si Sir Nolan. No? Nagluyong na og taong. Ato pa nagsidling na, nagandam na sa sidling tree para ma-transfer na sunod semana dito sa daruhan or asa ang garden. Okay? Daghang kayong salamat ninyo. Anya, sunod na tong lakaw, no, sa iLove dito ta sa Barangay Budbud, no, kani Barangay Budbud diha sa Barile. Dito natagbo na to ang Manubo Farmers Association Corporation. Kuyog na to ang ato ang consultant on agriculture, no, kani sa agriculture sa food security. Deres probinsya Sugbo. Tawa si Ma'am Gigi Sanchez. Siya goy nangunay. Nahimamat na to dito atong president, no, si Cap Martin. Nya dito pod ang tagadar, no, si Ma'am Grace. Nya kuyog na to si Cons Ranibulo og ang ato ang personnel, no, si Sir Rini Gabales. Dito gyud mismo ta sa area sa ilahang murag budiga nila or meetingan nila or ilahang pahuwayanan nga hinimo gyud, no, mga ilahag itong paningkamutan nga na sila'y kasilungan kung mag-uwan, na sila'y kabutangan silang mga gamit, na sila'y umangaon sila, na sila'y iriya nga makakaon sila nga landong nga na'y atop. Atong pasalamatan ang ato ang mga opisyalis diha, no, sa Manubo Farmers Association Corporation diha sa Barangay Budbud, Barili, Cebu. Kanya, karon mao to ang mga lakaw niya sunod.

0: unsay mga kaayuhan nga gikan diri sa atong probinsya, no? There's provincial agriculture. Adto gina ang unahon gyud nila katong mga association, dili ni individual, no? Kay ang association muhantod man gud naay kapaninglan ba? Intahay tagaan mog traktor nya ikaw ra usa. Ay nikawa nimo kisa may paninglan. Mao itong association kay naay presidente, naay vice presidente, naay mga secretary, may PRO, no? Kompleto. Naay ka paninglan kung asa ang butang nga gihatag gikan sa mga agencies or gikan sa DA, gikan sa probinsya or gikan sa DAR o unsa pa uban nga mohatag diha sa inyong mga association. Muna pa membro mo, no? O wa pa mo mamembro, ay kana inyong association nagtapok-tapok ra mo, grupo-grupo ra mo diha. Pwede mo mo mensahe nato dire kay basin makatabang me, no? Makatabang me ginagmay pag proseso unsay unang buhaton, unsay mga requirements, unsay unang first steps nga atong pagabuhaton para ma rehistro mo isip kwalipikado mo ang inyong association or farmers association or unsa inyong gikinanglan, no? Muna mensahe mo there is Bantay Radio Cebu o diba there is I Love Project nga Facebook page. Okay, alas 12:22 na sa alas 12:28 na sa kauntuhon. Maminaw sa taog mga mahinundanong pahinomdom.
1: Sa mga higayon nga magkuyog ang tibuok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtoa ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw o uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado o Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet na himutang sa Salinas Drive, Cebu City. Duol sa USP, Lahog Campus. Hinumdumi, Maximus Buffet. Alang sa imong mga manok panabo, ani ana ang imong gikinahanglan? Lactovet, 100% organic, 100% probiotic, zero antibiotic. Marapit, epektibo nga pangontra sa mga sakit-sakit. Garantisado nga ligon ug abtik ang imong mga manok panabo. Adunay amino acids, niacinamide, riboflavin, vitamin B6, thiamine ug minerales. Nasuway ana, garantisado alang sa himsog ug kusgan nga manok panabo. Sa Lactovet, sure winner ka. Busa, mag-probiotic, mag-Lactovet.
2: So, free-ranging pa lang, igamitan na naman eh. Mayo ang pag-ailang tubo, ang ilang condition mo to pag-abot nila sa fight na mayo ang ilang reflexes, ang lihok silang lawas, dili sila lisod na condition nun.
1: Sa Lactovet, sure winner ka!

0: sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplant na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplant sa iba't ibang lugar sa Luz, Vimin. At available nga pala ito sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas!
1: Balik na sa itong programa, alas 12:31 na sa Kaudtohon. Mamasa sa taog mga mensahe, no? Diri sa ito ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Na IDYAG Sampuan. Good afternoon, Ma'am G. Sanchez, Sir Kinon.

0: Sir William, lanog-lanog ta diri Sambuan. Maingot to diya, tanan taga Sambuan. Na diri si Sir Marvin Patiluna, ato ning tawago no, nagtanaw na to karon nitong programa si Sir Alan Rositi. No, good afternoon, mga kabantay. Maingot to sa diha, Sir Alan. Na diri si Sir Mark Crucima. Shout out sir sa mga taga Maramag, no, nga sugarcane farmers. Oh, Maramag no, dito sa Region 10 ani. Ah, Maria Bukidnon. Naapod diri si Ma'am Crishel Meria, ano? Maingod to diha, Ma'am Crishel, nagtanaw sa itong programa. Sir Archie Irag, pa-shout out diri San Juan. No, atong mga kaubanan, diha San Juan, Tuburan, Cebu. No, ato diha sa farm, diha sa Sanchez Farm. Nadira sila yung Sir Nolan Tulod, ang atong chairman, Dexter Gallarde. O, na po diha si Lino Jason, Lino o si Jason Mondihar. O, yung sa maning Richel Mondihar, no? Na po diri si Ma'am Jima Alingasa, no? Maing Udto, shout out diha, shout out ko sa Balamban Kambuhawi Active Women's Association. Oh, maing Udto niyo diha mga kababayanan diha sa Balamban, Cebu. No, ato ang mga kaubanan diha po no sa Tupad, no? Na diri si Kabalida Jag, no? Good afternoon mga kabantay. Maing Udto diha Kabalida Jag, no? Maing Udto sa diha. Sir, mani ang uban pa na to, no? Napaidaghan din nga mensahe. Unya, ato na, ari na ta sa topic, no? Ato ang topic karon kaning corn production or kaning nananom og mais. Labi na gyud ka tong ang imong mais, imuhang ibalik og tanom. Himuon ni mong similya, no? Himuon ni mong kaning usingan ani. Himuon ni mong ipugas ni mo pagbalik ba, no? Kay naapoy ginagmay anang pamaagi labi na og mga hybrid seeds nga mais. Katong hybrid ba, katong dili tong katong mga inbred lang kani katong bag-o na to nga mga mais nga hybrid. Onya kaning naatay pamaagi, no? Aron lahi ning para bugas, lahi ning para sa feeds. Niya kani ato ang hisgutan karon kanang ibalik ni mo pugas, ibalik ni mo og similya, magkuha kag seeds, oh, magkuha kag liso para ibalik ni mo og tanom. Okay, kani una maglan preparation man ka, di ba? Unsa magkuha kag analyze mo ang yuta kung unsa joy gikinahanglan kung itanom nako ning mais dire, unsa ang gikinahanglan nga mga abono, oh, pila ka sakong abono kani usa ka hektarya. Makita na kung atong ipa-analyze ang atong yuta. Ikaduha, nagpili taog ka ng maayong varieties mais, maayong classes mais. No, unsa man na, kabaw naman taana, nga kani ganahan yung kuha ng varieties mais, kay dagko ka ng puso, daghan ka ng tagas ka ni og barog, nga tagas ka ng puso. O niya, kaning pag-schedule na to o pagtanom, di ba? Di man gita mo, pataka na, harap, tanom sa ron, tanom sa di man. Naamantay, giagad nga mga buwan kaniting init kani murag rainy season eh, di ba? Ika upat no kaning pagpangabuno, kaning pagpaghatag og fertilizer o kaning insecticide kay mao man gyud ni og wa nini mo unya nasudlan ka aw wa gyapon ang imong hinaguan, no? Mapildi ta unya kabahin pud aning kaning corn dita dita siling ba kaning removal sa banay sa mais, no? Kabantay mo ng banay sa mais kung nagbanay na imong mais kanang murag udlot o kanang bunga buwak niya ba, no? Banay kisa may taga mais ani, no? Kasuhito gigay ni sila ani kaning removal sa corn tassel ba, no? Kaning o dita or dita siling dito kaning pagtangtang sa laki nga bulak sa mais, no? Kani unsa man ning pagtangtang sa laki sa bulak mais kay kanang kabantay mo sa ibabaw, no? Sa ibabaw sa tanom kasagaran kini buhaton kaning ala kaning hybrid, no? Kaning mga hybrid seeds production jud mao gini ang kasagaran ani nga pagabuhaton aron makontrol, no? Kana gituyo na aron makontrol ang pollination kanang og makahimo og hybrid nga binhi, nindot nga binhi. Unya dili kini kasagaran pagabuhaton sa kanang gipatubo para sa pagkaon nila kanang galingon na to kanang himuong mais bugas or peds dili ni dili ni kinahanglan nimo buhaton kaning mag kaning magpollinate ka kaning mag corn tassel ka kanang kuhaon nimo ang kanang bulak nga laki sa ma, imuhang mais, no? Unya kani ayaw ang taon tangtanga, no? Ayaw tangtanga ang tassel kung ang imong toyo ordinaryong mais ra kanang imorang bugason. Unya kay kani gapagabuhaton lang og maghimo kag seedling. Okay? Unya anos aman, no? Anos aman eh. Anos aman ni nato pagabuhaton kung mangutana ka. Pangutana na ko, sir. Maoni kanusa ni nato tangtangon ang kaning kung hybrid seeds production akong pagabuhaton. Anos a tangtangon ning bulak nga laki sa mais kaning iyahang banay. Unsa man, anos aman nimo tangtangon, no? Kung nag-edad na gani na og gikan sa pagtanom, gikan nimo pagpugas, no? 50 kaadlaw ngadto sa 55 kaadlaw gikan sa pagtanom, no? Gikan pag pugas nimo. Pwede na nimo tangtangon ang banay sa mais kanang laki nga buwak sa mais. Og hybrid seeds production ang imong gustong maitabo kanang para sa pangsimilya og balik. Pero para bugas gani og para sa himuong page, ayaw labti ha. Ang atoa lang ani, gamiton nato ang mais pagtanom pagbalik, magkuha ta og seeds, magkuha tag hybrid seeds sa imuhang gitanom nga mais. No, kanang itanom nimo og balik ba, no? Ayaw tong para mabugas na or para sa page. Kay ginanglan na niya ang tassel nga maatoy mapuno gyud ang imong puso sa mais, mapuno gito kung daghan og tassel o daghan og banay ang imuhang mais. Pero mag hybrid seeds, maghimo, magkuha ngani kag seeds, imo nang kuhaan jud og banay kanang laki nga bulak sa mais, para nindot epektibo, nindot og turok sa pagsunod nimo og tanom. Muna ang pamaagi nato aning corn hybrid seeds production. Ay kung imo nang pasagdan, dili na kayo mo pollinate ang katong iyang katong laki nga bulak or ato paingon, dili maayo ang ato ang similya pagbalik ang ato ang mais. Kinahanglan jud kuhaon to nato ang katong iyang banay or katong bulak nga laki, no? Unya og uban pa sa nato nga nang pagpangabuno, no? Unsaon nato ang pagpangabuno kaning ikaduha o variety nakapili naman ta kaning pagpangabuno, no? Pila man ka sako o unsa may imong gikinahanglan, wala makita man na nato diha pa sa imong soil analysis, no? Nga imong gipa-analyze imong yuta nga mais imong itanom kung unsa ang imong gikinahanglan nga abuno, no? Unsa ang imong gikinahanglan nga abuno para mutubo o mudagko ang puso, no? Kaya na, pagpadagko sa puso, pagpadagko sa tambok kayong mais, blue kayong mais, no? Nga green ang mais, nindot kayo. Muna nga sagulan yun nimo og kaning ato ang soil conditioner or kaning atong gasa. Okay, kaning gasa na to, isagol ni nimo sa imong mga unsa man ka 14 ba imong gigamit, unsa imong mga fertilizer nga imong gipangsablig diha. Isagol ni kaning ato ang gasa nga per kilo. Mohurot ra ka nang usa ka ektarya nimo or usa ka sabligan nimo sa usa ka ektarya, isagol ning 25 kilos na to nga gasa. Kaning Grigogro mga soil conditioner na to, isagol ni i-mix ni apel diha sa imong gipang sablig nga mga fertilizer. Anya pagsod sa sakit sa kaning armyworm, no? Unsa may atong pagabuhaton kung nasudlan na pudaan ang armyworm sa mais. Okay, tan-aw ba nako dito atong nangaging adlaw diha sa may sugod area paingon diri sa Taboylan, no? Ang bukid-bukid na may mga mais. Sus, galuoy kay ko gatanaw, no? Kay grabe, murag pila na lang kadahon. Ang dahon, murag ang stock na lang niya kanang tunga na lang nahibilin na buslot na isig kadaplin. Wa pa mamuso ha, wa pa mamuso. To apa mo pa pagsugod og mapdo sa mais. Na hurot-hurot na ang iyang mga dahon. Unsa may mikutkot ni ana? Unsa man ang problema ha? Di ba? Problema kay na sa atong mga mag-uuma. Muna natay Icon nga organic insecticide. No, spray na natong Icon, kauban gyud dipirmi ang trace sticker. No, kaning trace sticker na to, mao gini ato i sagol, no? Ang Icon 80 ml sa usa ka backpack sprayer. Inya sagulan na to og 5 ml sa trace sticker. Kay kaning trace sticker mao man ni ang mukupot ba, no? Para mupilit dito ang imuhang Icon nga insecticide pagduol sa maong mga mananap or mga insekto, mupilit di siya makapenetrate og maayo dito, no? Masolve gyud na kana nga problema kani sa organic na to nga insecticide ang Icon. No? Icon og 3C sticker para sa armyworm sa mais. Kana mo hurot diha sa inyong maisan, ato nang patyon, ato anang isprihan og Icon og 3C sticker. Nya mapalit ni ang atong Icon nasa Lazada, nasa Shopee. Nya pwede pud mo moadto mo og taga Cebu mo nasa Pacifica. No? Mga Pacifica na ni ang Icon na to og 3C sticker para sa armyworms mais. No? Og tanan pod nga kanang baka buslot-buslot di sa inyong mga tanon, isprihi na og Icon, no? Icon na to nga organic insecticide. Same ra, no? Pareha ra og templada tanan sa usa ka backpack sprayer. Mamais ka man, mautanon man, og uban pa nga mga tanom na to diha sa ato ang mga palibot or sa ato ang umahan. O na, spray taning Icon, no? Icon og 3C sticker para sa armyworm. Anya na Lazada og Shopee, na link dire sa ato ang programa, ang link na dire sa comment section. Og di ba, i-search ninyo ang ASIL Laboratories Incorporated sa Lazada og Shopee. Mana parcel na, maabot na na sa inyo ha. Og di ba, pwede mo mutawag dire sa ato ang company phone, no? Dire order mo directly dire sa mong opisina. Na 0926 655 0212. Mao ni ang telephone number o cellphone number dire sa ASIL. Naray mo tubag ni ana 24 hours, message lang mo, text lang mo ana nga mo order mo. Kami na mo process dire sa inyong order. Maghuwat na lang mo diha niya, tawagan ra mo sa mo ang in charge kung bahin sa payment. Okay? Akong usbon ha. 0926 655 0212. Adto mapalit ninyo, no, ang produkto sa ASIL. Niya kaning para sa armyworm gyud katong namo nananom og mais karong mga panahuna, tong nakapugas atong nangaging buwan sa Mayo o kaning buwan sa June. Aw, sige, ordere na ninyo daan og para sa armyworm para di mo magproblema. O, apili po ninyo lactoplan, no, para mo tambok o mugana gyud maayo ang imong yuta, makondisyon pagbalik ang imong yuta. Apili og lactoplan. Nya, i-mix na ninyo ng tulo. Lactoplan, Icon, o 3C sticker, no? Mauna ang ato ang mga produkto para sa mais, para sa armyworm o pagpadagkos puso, pagpa-condition pagbalik siyuta, ang ato ang gasa or grigogro na soil conditioner. Ay, alas 12:35 naman sa 45, sorry. Alas 12:45 na sa kauntuhon. No, niya, atong tawagon ron, patawagan nato sa atong technician, no, si Sir Marvin Patilona. Kay tuwa ron sa Bacolod. No, niya, magduha na to kasmana dito sa Marbe, no, sa Bacolod. Gumikan aning RSSI, no, kaning sakit tubo. Oh, kamong taga norte diha og naminaw mo namoy katubhan. Kani mapaminaw na to si Sir Marvin kay usa ni nga gibuhat og study dito kay kuana karon murag red light ang tubo karon kay sakit aning RSSI. Atong patawagan sa atong technician, no, si Sir Marvin Patilona para mapaminaw na to. Sir, maingot to.
1: Hello sir, mayong uto.
0: Kumusta man diha sa asa man imong area ron, Dapita?
1: Actually sir, naata karon diri sa Kuwen, Negros sa Inayar sa sugarcane area.
0: Oh, unsa man ning lungsurah diha sa Negros?
1: Sa Kuwen sa Bago City.
0: Bago?
1: Dapit ra pod sa Kuwen, diri ra pod dapit sa Bacolod.
0: Bacolod na area.
1: Bacolod area.
0: Sir, sa pila nimo kaadlawng subay-subay diha sa ato ang mga nananom og sugarcane or kaning tubo?
1: Yes.
0: Kumusta man ang ilahang mga katubhan karon panahon na?
1: So far sir, no, sa atong pagkuhan yun diri, pag suro-suro yun, mga pila ka days, actually gisuro yun na kuhan, Negros Occidental, gikan Bacolod pa, ingon dito sa San Carlos, direkta niagi sa Victorias, Escalante. So far nakita yun na to nga ang mga tubog yun diri karon na agi mga atake, kanilang problema yun nga number one karon nga outbreak, which is kaning gitawag nga Reds of Insects or RSSI.
0: RSSI. Okay.
1: Yes, sir.
0: Tanaw ni mo, maapabay pagsugod or nagrabihan na?
1: Actually, sir, ang nahitabuan ni naag yung mga nagrabihan na yun, na part, ito yung mga wala yun na protektahan ba. Niya, na po part nga medyo na, na-control ra nila sa ilang control measures na gigamit. So, pero nagkuan yun, nag-declare yun ang Negros Island o kuan, calamity yun sa iyang kuan sa tungkol kaning atake. Na tadiri karon nagkuan ta, nagtabang po ta o position sa ato ang mga produkto nga makatabang po sa aning mga problema.
0: Okay. Sir Marvin, kaning bahin sa product sa ASIL Laboratories Incorporated, unsa man eh nga mga produkto nga makapasumpo ni maong RSSI nga gitesting diha karon sa maong area?
1: Okay. So sir, ang kuan, ang ato ang kuan gyud ani may nga gi kuan promote, which is ang Icon nato. Ay si Icon usa ka insecticide ba, organic insecticide. So makatabang gyud ni sa pagsumpo sa RSSI. Since na asa upat ka klase nga mga active ingredients nga usag yun nga dapat na ma-apply para sa RSSI. So far na tay mga demo diri, gi-trial na to liban ni diri sa Sugar Regulatory Administration sa SRA. So naa tay mga existing diha nga demo karon. So atong gipasabot nga unsag yun ang mga mode of action sa ato ang produkto, anong mogamit nita ni. So actually upat ni ka klase nga mga active ingredients nga which is kining asadiractin, salanin, kining nimbin o kining liantriol, which is kanigud ang pinaka usa sa makatabang nga iyang action ani sa RSSI.
0: Okay.
1: Sa RSSI na siya scale, so lisod kayo patyo ni ung dili mo ni ma di ni mo ni mapatal yun. So ang himuon na ni niya, eh tungod kay naani siya mga life cycle ba, develop siya molting, yun na, yung life cycle. Gikan sa crawler, niya, kuan, gini mo, kuan siya, more life cycle siya into, ano na siya scale. So ang atong functions, ato ang mga active ingredients nga atong naisgutan ganina, mo na yung tawag o insect growth regulator. So ang life cycle sa kuha ng iyang action is gikan sa crawler, kana bang mga bunhok nga gagkuan kayo.
0: Kana mo na RSSI ay sir, unsa man na pino magkusog ba managan, unsa may tan-aw nimo anang mga klasiya?
1: Ang iyang pinaka mobile ana gyud nga mo pwede gani siya dalon sa mga hangin ra.
0: Murag bunhok.
1: Murag bunhok. Oh, mo gitawag og crawler. Crawler na siya. Muna siya ang iyang pinaka stage yun nga mulapta siya, mukuan, balhin-balhin.
0: Okay.
1: Dayon, kung balhin na siya, so mo-develop na din siya o kuan, mag-molting siya, mahimu na siya dayon o nymph, kanon niya or isup-supo niya ang dahon. Pag-sup-sup sa dahon, so musunod na dayon tong fungus, ngayon tawag sooty mold, so ang mahitabo, mo-yelo ang dahon. Unya mo itom ang tanan dayon wa na mo shrink ang kuhan, wala na mo mas apektuhan gyud ang iyang sugar content.
0: Okay. Sir Marvin, kani bang usa man gyoy kani murag bunhok kaning RSSI sa dahon ra ba ni siya or adto gyud ni sa punuan sa subok ni mukaon or ang dahon ra ba?
1: Actually sir, diha gina siya sa dahon.
0: Mm.
1: May mao man gyud ang iyang pinaka kuan diha ang pagkaon niya
0: kaning mga bakong dahon or kaning mga udlot nga part or katong mga guwang-guwang nga na dahon maapil pa bagkaon ani
1: sa pinaka tanan nga part sir diha siya tanan present siya diha.
0: Okay.
1: Present siya nga mga dahon niya diha siya mag develop into kuan na dayon mga nymph nga which is mo na ang pinaka destructive kayo kanang kauno na niya ang sap sa ang dahon so mapa udlot man mapa diri sa tunga-tunga mao na ang iyang kuan noon sumuyelo moto dayon nga sundon og kuan na so timog sa kaning fungus so wala mo kuan gyud siya mo shrink siya or mo mawa ang iyang mapagtuhan ang iyang development sa sugar.
0: Okay. Bisan sa, bisan og bata pa ang tubo Sir Marvin kita hay pila pa ka adlaw gikan sa pag turok or gikan pagtanom pila ka adlaw man imusod or naa na ni daan siya kaning RSSI.
1: Actually sir sa tanan nga state sa kuha na siya pero ang pinaka crucial gyud nga kuha niya edad sa
0: tubo,
1: tubo is nalagyan sa mga 2 months to pataas ana
0: gikan sa pagtanom
1: 2 months 3 months 4 months ana gikan sa pagtanom so naa diha ang pinaka kuha niya mga sa ilong pa pinakahalit gyud nga state sa
0: humot
1: tubo.
0: Humot kay na nila kanang mga stage nga adlaw no oh, kana humot na sa RSSI okay. Karon naka demo naka testing naman ang product na to diha katong Icon og 3C yes. Sticker unsa may tan-aw nimo sa na testing na Sir Marvin unsa may alibyo naka alibyo ba naka himo ba og kaayo diha sa mga punuan sa tubo or napatay ba kaning RSSI?
1: Okay, so far sir, natin existing diri 8 days na niya nga existing na demo from application na to. So natay gikuan dito sa La Carlota actually gi actual spray gyud. So ang nahitabuan ni sa among gikuan gi observaran before and after. So before sa application natay gi timailhan nga naa siya present siya.
0: Mm.
1: Yung past stage. So mo ta mong gikuan gyud isa ka black. Mga nato sa mga 1/4 so atong gisprayhan so after 7 days actually among gitan-aw so akatong mga present during application so nakita yun nga namatay patay siya napatay siya so ang nahitabo kuan nahitabo naay siya yung mga bagong present which is ang amo ang kuan nato ang amo ang gidudahan nga naa sa lain nga mga area ba nitabok siya
0: nitabok.
1: So meaning napatay ang mga daan katong amuhag yung actual nga na dito present then karon ay present niya ni mga bag-ong generation which is dito daan na mo naagikan dito sa lain nga lugar kanibang yung silingan nga mga
0: nga wa maapil na to og spray katong wa maapil og spray
1: oh wala na spray so, which is isa na sa factor na usa na to nga sa to ang agricultural practices nga dapat synchronized spraying ta
0: parehas ano spray tanan so, ang area
1: sprayan dapat wala ibilin.
0: So, okay,
1: outbreak nga patundungan og spray dapat which is mo na tong naobserbaran karon nga kuan 8 days of demo din ha, sa La Carlota.
0: Okay. Kisa may mismo. Kauban nimo ani diha naba ang mag-uuma nga nausasad nga nagugmad diha ang katubhan or ikaw ang kisa may kauban nimo diha sa pag-spray?
1: Actually sir pag kuan gyud actual gyud na gyud ang kuan administrative sa kuan sa assign sa ato ang research station. Dayon napod yun ang sprayman yun mismo ang nakuan ang nag assign sprayman yun ang nakuan na actual spray so tatlo kami then tatlo pod mi ang nag-observe after 7 days after
0: okay.
1: Moto mo ang observaran so meaning ang atong Icon na ay significant effect na patay yun niya that time tong present so muna to ang isa sa nakita sa Icon na to karon diri sa atong gimo nga mga trial.
0: Okay. Sa ato pa og malukop gyud ay og spray ang tibok katubhan, mapatay gyud tanan. Kay wa may kang wa may spray maaro man putoy mo, mobile pikas. Sa ato pa hotdon gyud. Hotdon gyud og spray.
1: Oh. Mao na siya isa. So nakita po nato ang mga factor so far dili raman sa ingon sa kuan sa La Carlota. Actually sa pagsuri-suri nako nato ta sa San Carlos dito sa ilain nga mga area sa mga hasinda gyud. Mm. So far na agi mga factors po nga mga ano bang dili gyud nimo 100% nga control tungod sa mga practices. Mm. Isa pa diha, unang-una is ang kanag yung spray man yun ang pinakausa ka factor nga dapat ang iyang skills of spraying sa pag-apply sa imuhang mga produkto sulit yun. Kay dili raman ingon nga ang ato ang products ilang naunag spray, ang ilaha lang pong kuan, ilaha pong reklamo na yung mga existing nga mga synthetic insecticide which is sakit sa ilahang lawas.
0: Okay.
1: Diba sila po mismo. Kaya dili man na ang spray man ko karon, dili na use nga mo spray gyud regular sa wala pa ang RSSI. Dili sila use ba or wala sila naanad nga mag-spray og mga insecticide.
0: Mm.
1: So pag atake sa insect sa kaninga mga kaninga RSSI, so naanad siya ila ang practice nga mag-spray og mga insecticide. So karon daghan ang mga factor nga nung mureklamo or dili kayo maayo ang pag-apply kay tungod ang atong mga synthetic insecticide mga katol sa ilang lawas. So,
0: ang spray man mo may kuha na ni, ang spray man mo may reklamo.
1: Reklamo siya kay dapat magunta ni manual ang spray kay dire sa ilalom. So na i-practice magud karon mo nang ni outbreak isa sa akong nakita. Tungod sa lakalapad sa area gigamitan og drone.
0: Okay?
1: O drone which is ang drone dire ra po siya sa aerial sa babaw ra ang igon niya. Ang RSSI present siya naa sa
0: ilalom. Nasa ilawom, luyo sa dahon, ibaba ilawom sa dahon.
1: So meaning na ay dagko nga mga percentage nga mo develop siya og resistance sa mga insecticide nga existing. So isa sa ato ang gikuan diha, isa sa ato ang gi bida diha sa ato ang kuan, kanang million triol na to nga ay sa active ingredients ato ang
0: icon.
1: Usa na siya makatabang nga i-break niya ang resistance sa mga insekto.
0: Okay. Uh-huh.
1: Isa sa ito ang i-recommend nga magamit kita og naing ka-practice og alternate spraying every 15 days kanilain nga MOA mode of action. So mas maayo nga imo siyang i-alternate spray ang ato ang million triol nga active ingredient sa icon. Isa sa mga katabang dayon na kanangindot pod ang feedback sa ato ang spray man dili sa katol sa ato ang kuan sa iyang
0: dili hasol niya.
1: Oh dili hasol, dili sakit, dili katol ana. Okay. Ang iyang reklamo sa mga synthetic is dili pareho sa ato ang icon nga safety siya. Okay.
0: Sir Marvin, so, bahin sa application
1: yes, sir.
0: Gikan sa pag-spray niyo, wa na mo mausab ba pag-spray sa katong ato ang gitirahan?
1: Actually sir, ang ako ang kuan na recommendation sa ato protocol actually is after spraying, so nanay tulo ka kuan, nanay tulo ka hugna nga pag spray na to. Natay gitawag og prevention, natay application for mild at kuan mild nga kuan nga situation sa kuan, dai na po tong severe.
0: Okay.
1: So far kanang ato ang trial karon direta sa mild.
0: Okay.
1: So meaning na gamay nga mga present sa mga RSSI which is ato ang gi-sprayhan dayon after sa kuan sa atong observation. So moto gi-record na to nga naani mo ni natay mga palatandaan nga mo ni ang kuan mild attack. So moto mong gi-sprayhan and then after 7 days atong gi-kuanan atong ang gi-obserbaran naay present nga lain nga bag-o. So ang ito buwan ni karon ang ato ang puan ang ato ang gap sa atong application mahimo siyag 7 to 10 days ang iyang next application.
0: Okay, napo kadlaw ang latang or pito to napo kadlaw.
1: Mana kay basta mga kuan na mga depende lagi sa area sir, kung example ang area nimo karon ay katsa lahi-lahi tag-iya ba dili mo synchronize application sa inyong mga protective ano niya measures. So may tabo magbalhin-balhin ana ba.
0: Okay. Sige sir, kanang murag nahurot man pud niyatong alauna naman sad no, alauna uno na nahurot man niyatong oras, daghan pa kay pagisgutan unta pero ugma napamantay programa no, alas 12 hantod alauna ato ning continue kabahin aning pagpananom og tubo sir Marvin. Panamilit nimo sa mga nanguma og katubhan diang dapita or sa tanan na minaw nga nananom og tubo.
1: Sige, ang mo lang ni ako ang kuhan, ito ang i-recommend nato, ang icon is pwede na gid nato gamiton karon sa ato ang kuhan pangkatubhan karon for as RSSI nga problema. So anytime nara tay mga contact diri sa Facebook, pwede nato, pwede kamo makatawag Marvin Rim Patiluna. So, pwede na nato makuhan, ma-reach out nato sa atong Facebook and then Messenger.
0: Okay. Sige, sir. Okay. Daghang kayong salamat, Sir Marvin Patiluna, no? Ang ayo-ayo da sir kay bag urbang bibuto urbang bulkan.
1: Oh, lagi sir, mo gani isa sa kwanpod.
0: Pagmas, pagmas. Oo. Okay. Thank you, sir.
1: Sige.
0: Ah, mao to si Sir Marvin Patiluna, no? Nya napatay daghan tang panaghisgutan ato, pero nahurot man pud ning atong usa ka oras nitong programa. Alauna naman. O niya ugma atong i-continue kabahin sa kaning sugar cane, kaning sakit sa sugar cane, kaning RSSI. Huh? Anya, napupos na pod, no? Ang atong usa ka oras nga panag-uban sa programang Gabay sa Kalambuan. Sa sunod higayon, matag adlong Bernes o Sabado, alas 12 hangtod alauna sa hapon. Anya, atong pasalamatan, atong station manager, Bantay Radio Cebu, og CEO sa ASEL Laboratories Incorporated, og sa Lactobiotics Worldwide Corporation, Engineer GJ Sanchez, inubanan usab sa ito ang programming director, no, si Sir Adon, ato ang news and current affairs director, Sir Fred o si Sir John Carillo, atong technician sa Pikas Lawak, Boss Kinon Sinisa. Inya, pasalamatan na to ang naka-hook up na to nga radio station, ang DYPSBT Radio Tuburan o ang ato ang DYAG One Heart Radio Sambuan. No, o nga ato ang Bantay Radio Enter Bantay Radio Facebook page o ang ato ang I Love Project Facebook page, no? Inya, daghang kaayong salamat sa inyohang waypuas nga pag paminaw, pag waypuas sa pagsunod niyatong programa. Ang inyohang kabantay sa Gabay sa Kalambuan, William Rasmuyet. Daghang salamat. Maing udto. God bless.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
3: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Pangalan o address, ma'am?
2: Alis Makabasag, Tagalinabo, Balinasag, Misamis Oriental, aning Wonder Herbal Oil. Mayo ibang hapla. So, niya, kanya akong ginawa na po. Sili ko, gutom. Gutom, ipalit ko. Naulian lang akong kapuyo niya. Ay, na kaya akong mga lawan. Salamat po, aning hapla, aning Wonder Herbal Oil.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Alam, niyad ko nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services, mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama niining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o drum truck. Oga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod. Transfer of ownership or change name. Change the color. MC to MC with sidecar. MC to tricycle. Uga nga tan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga to sam nga magpa-ISP. New license. Og non-proof to proof. Aga tan insurance services. Babahibog magkuntag. Pinaagyo sa cellphone number 0908-1452-6550. Uga alang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Nanausab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store. Kaalagin niya, may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
5: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali ng online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck na walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
6: Set testimonies. Pagmatuod sa kayuhan sa said marketing products.
7: Hello, kung nanina mo sa kuha, palit lang doon mo sa seed liniment kay maayo doon ipanghapla sa mga arthritis, rheuma. Kay ako, nabanggaan doon kong giro sa akong tuhod. Maori doon na kaayo sa akong sakit sa tuhod. Hubag kayo akong tuhod. Maori doon na kaayo. Pidila Bernaldez, taga Madapo, Cabang City, Mag 76.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
9: TTX 500.
10: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka effective. Oh, ako di man kumupati anang herbal, karon mupati nako kay it happens to myself.
9: TTX 500.
8: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM. Bring health into
11: your home. Marami na ang believe sa Lactopuffy.
12: Sa Lactopuffy. Lactopuffy
11: is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home.
13: Bring health into your home.
8: BT Radio 98.1 FM.
9: 98.1 FM.
14: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
15: Lamia oy.

0: sa NGO Magsaysay, Davao del Sur.
1: Tatay Lois, Lechon at Lechon Bali Oga Liampo. Nakinibay butang sa Emendosa Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adiado sab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon medog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipadagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
2: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly og Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo, mo cater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakini mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay, mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500, mapalit sa mga butika.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
5: Original Hagkuroy Capsule.
6: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pag tumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
4: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
7: Handuraw na ko pagbalik ang atong mga kagahapon.
8: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni agong mga mata. Wanay umoy king balatia nagsapuang sa imong saluma.
9: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
10: Kinsa siya?

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtan sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminaw? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili gwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod ganinyo sa Wonder Herbal Oil, haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, o ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee. No? O niya, napod tayo produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. E napod tayo produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tayo Wonder C Plus. Wonder C Plus. Nasay syrup. O niya, napod na siya ay kinini ang capsule. O niya, nakanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ala kanin yung tanan mga pinalanggan tigpaminaw. Happy birthday diha kanimo mahal ko. Diabot tagid ang tuig sa kasumaran ining adlaw mong natawa. Doon ako iregalo diha kanimo mahal ko ang pagmahal o ang pagpangga ko diha kanimo. Huwag katapusan, huwag akong iregalo nimo ining adlaw mong natawa. Pagkaanindot mong sudungon, akong pinalanga. Sama ikaw sa rusas nga gusto ko untang panibaan. Pagsawa ko palandunga naunahan ako sa laing nilang o hingpit mo na akong italikdan.

0: kain Leslie Montes. Maling nga mo ko aning Ivy Makwakahis. Atod kaninyo sa pinaka the best nga Wonder Herbal Oil, haplas nga walay kaparihan. Kamu ba? Kamu nga pagka-try sa Wonder Herbal Oil? Basi katuo mo nga, hyping rin na, oh, kabalo ka na, pareha rin na ng haplas. I-try ninyo. Oo, oh, kung i-compare ninyo ng haplas kayo mong naandan, huwag na nga itong Wonder Herbal Oil para ikaw mismo ang makadetermine kung pareha rin ba siya o dili. Oo, oh, tagita na promise. Wonder Herbal Oil. Na pinaka the best nga kuan haplas mga pinalangan ding paminaw, Wonder Herbal Oil. Magmahay yun. Oo, kay nindot ng maong haplas. Oo, minawa ha, testimonya sa nagamit sa produktong Wonder Herbal Oil.
1: Minya Olimba, Maranding, Porok Nangka. Ako'y hubagbas akuntian. Ako mga anak, gusto nila nga ipa-check up, kay kono lagi naasapian ang hubag yung nakabuto. O adili ako, ang sulayan aning hapla sa Wonder. Di akong isulayan, ma'am. Usag yun ka, garapa, kapin, gid ma'am, naayod yun ang ako ang hubag. Nagnana na sa ako ang puskong napit. Nagkawala ang kagahi. Nagunigit siya, ma'am. Nagpasalamat yun ko sa Wonder Oil.
0: Nana kanindot ang Wonder Herbal Oil. Pero ti, biktibuha eh. Kanang atong Wonder Animal Vital, labaw na. Nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda, o guban pa. Ato nang gamitan ng Wonder Animal Vital. Ha? Oo. Oh, tingin ninyo ka na inyong mga baboy, nipiske nagtambok, bagak, ikunod. Lami, ay, lami, lami humbaon. No? Oh, niya, kanang inyong mga bibi, mga gansa, mga pato, daghang itlog na, dagko pag yun. Nindot yun ang Wonder Animal Vita. Aminawa, testimonya na gamit sa Wonder Animal Vita.
2: Ihatag sa itong kumplitong pangalan o address.
3: Ay, ako si El, si Maridel Oro, kaga Imaculada, Labason, Samuanga del Norte.
2: Sige ma'am, sultiin mi ma'am kung unsa ka epektibo ang kanang produktong Animal Vita diya sa inyong mga kahayupan.
3: Hindi dito kaayo ang animal kaysa kay kasi dito kaayo siya mo kuhan ng tubig, nangyido pa tubig ang baboy. Ngayon, dali rakit siya nakasiad ang iyahang lawas, limbukad siya dayon. Hindi dito kaayo siya gamiton sa mga kuhan. Igalit mo na ako sa mong manok.
2: Samot na sa manok?
3: Oo, samot na sa manok ang may isang gamit. Hindi dito kaayo.
2: Kanya, kumusta ka ron ang inyong paggamit, anak?
3: Mayo di kayo sa gamiton. Ganahan di kayo ni mo gamit. Karoon gani, magpapalit ako gani ko sa akong anak o sa ng Animal Vita. Kaya nga, hurot naman gusto.
0: Gamitin, Wonder Animal Vita, pero sigurado niya. Wonder Banaba Plus. Nakay bugon-bugon sa suso, goiter, bugon-bugon sa matris. Lisod kang ihi, bawas. Kaning Wonder Banaba Plus mo ni mong gamiton, ha? Ha, testimonya na gamit sa produkto Wonder Banaba Plus.
4: Kuan mga lang yung pagpangihi ba itong unang wapakit, ani? Hindi ko pagpangihi. Pero mga siguro nakahulot kong tulog kapak niya, ni dili na ko sigit pangihi sa usak kagabi. Sa usak kagabi, kausar akong mangihi ato. Itong una, sige lang kong kapangihi, anak.
5: Mm-hmm. Then, karon ma'am, kakausan na lang ka mangihi. Kumusta man imong ihi? Daghan na ba o gamay lang gihapon?
4: Daghan na.
5: Di na ka mabilar?
4: Dili na. Basta sa isang gabi, ikaw sa nagugura ng mubangon, ma'am.
5: Sa dako kay gikatabang ang Wonder Banaba Plus na imong pagpangihi?
4: Oh, ma'am. Okay po na akong pagkatulog po. Okay ra po.
5: Mm-hmm. So, ma'am, unsa imong ikasulti sa itong mga naminaw karon?
4: Tanang mga naminaw karon, so gamit mo ang Wonder Banaba Plus kay mayo gunas atong ang lawas o sa usahan na sa kidney. Ayos siya, makatulog po ka.
5: Okay.
4: Patanang-tanang naminaw dali sa barangay Bunbunon siya itong Negros Oriental. Gamit mo, anak.
0: Ikaw na, anak, kanindot ang atong produktong Wonder Banaba Plus. So, di ba? Kaya Karsuin, tigpaminawan dali sa Buanggita Negros Oriental, Alejandro Capini ko yan. Tunay RSB dali sa Bangagoy Bislig kay gustong upalit og Wonder Banaba Plus. Wala patay ko, andiya, kanang RSV. Puhon-puhon, magaray ko sa Dumingag, Lurigas Family, Montano Family. Mutios Family, labi na sa akong asawa nga si Arlene Mutios diya sa La Fortuna. Pagaray si J.R. Lurigas din sa Uslob, Cebu. Dagan salamat kuya sa imong pagbasa. Kuya, naminaw minimo din sa Oroqueta City. Sungitig paminaw sa imong mga balak si Maritis Rockin. Great Restago sa Rigao del Sur sa mga Plaza Family. Muntana unta kog asang palit ang Mimo Smart Capsule kay Limtanon magugusor. Samot nagdaghang kuwi sa eskwilahan, malimtan ako. Masyag butika na po na. Muntuya Family, Lumanta Family, Maribaw Family. Salamat kuya, nagpagaray gikan sa Tambuling. Ay mo kalimot aning Vitron drops. Itong mga bata bago na tao taman 1 year old, o niya di kay hingatulgo ni Vitron drops na. Kay ang inyo naman pasangin lang na kay nagkinabog malay. Vitron drops na eh. Alam mga bata, gamay bikil, hilantan, hospital na yun. Ay, Vitron drops na. Paminawa ng testimonya na gamit ang Vitron drops. Bata ha, mo'y pagkatao taman 1 year old.
6: Si Joanna Yaris Lane, taga Alihal, Carmen Davao Norte.
2: Ah, sige, sulti Amy, unsa ka epektibo ang Vitron drops?
6: Epektibo gid kay ang Vitron drops kay sukad pag painom na ko sa akong anak, lagsik na kay ang lawas, so niya ganahan na pud kay siya mukaon, labi na ka nang bisan wala gid kay sedan, mukaon gid siya niya. Sa una, nga wala pa siya ka-take og Vitron drops, ginagunalan gid ako siya kay kanang hinay gid kay mukaon, nga masige po siya sakit-sakit, nga wala po siya ka-take anang Vitron drops, bisan duha lang ka butilya ayang nahurot, okay na gid kay siya niya. Hyper na pud kay siya, labi na makainom kay usay lagi, maamong kuanan, dili kay maminaw, bisa asara mo kuan ba kay tungod sa yung ka-hyper. Oh, nindot yun kay ang Vitron drops sa mga ubang diha, wala pa yun ka kuan sa ilang mga anak, mag Vitron drops na yun sila, kay nindot yun kay ang Vitron drops.
0: Nana, kanindot ang Vitron drops? Itong mga kaigsuna na ito diyang naminaw. Vitron syrup, okay po di kayo para sa 2 to 12 years old. Na kay anak nga lisod kayong patulogon, dugay matuog ba, silag duwa gadgets, i-Vitron syrup na nimo kanang 2 to 12 years old. Bugo sa klase, unya, pili ang pagkaon, i-Vitron syrup. Para po nga, dili daling magsakit imong anak, i-Vitron syrup.
2: Pasa imo na, so ayan, Vitron.
7: Hello, hello. Alakong ako, i-Vitron syrup na ko.
2: Vitron syrup,
7: Unya, okay man sila. May sa primero. Duya ka nang magduyan ni, magbinunugay sa kay dugay matulog. Palitan ako sila o Vitron syrup. Dalo sa kino, maayo naman nila ang tulog. Di na magay ko magduyan. Di na ako magtagil sa ila, makatulog na lang.
2: Sa una di ay?
7: Ay, magbinunalay sa aming kuya ay. Matulog ko ni, sila man matulog.
2: Di matulog ko niya. Karon, nakagamit o Vitron syrup.
7: Di Vitron syrup na ko sila. Kalo sa kino, ibutan na ko sila sa duyan. Ama. Sila na lang makatulog na, dili na mahurot akong kanta o kinanta. Mapagaw na lang ito sa oran kinanta kay di naging matulog.
2: Pila'y edad sa imong mga apo?
7: Kuan, ang isa, mag-lima na karon October. Ang ikaduha, mag-upat po karon July.
2: Lima ka tuig o upat ka tuig?
7: Oo.
2: Okay, sige. Salamat kayo sa paggamit ng Vitron syrup. Okay, sa ito pangalan?
7: Rosalia Diam sa Sibugay, kuya.
0: Nana, kanindot ang ato ang produkto nga Vitron syrup. Ang Vitron tablet, maupon. Para mo ni sa 13 anyos ang edad pataas. Apil si tatay, nanay, lulo, lula. Itong mga uyuan na ito diha nga, luya ng tuhod, dali kay magsakit. Vitron tablet ang atong gamitin. Aminawa, testimonya ni, gagamit yung Vitron tablet.
2: Kinsa gani pangalan na ito, ma'am?
8: Si Rosie Stable Aslag, taga-tumpagon, CDO.
2: Ma'am, nakagamit na mo sa Vitron tablet?
8: Oo, nakagamit na po, kuya.
2: Unya, kumusta ang resulta?
8: Maayo ka ay sa sanang tambal. Ay sa una, man ko makatulog o makamata ko kadlaw na. Makamata ko sa alas 3, di na din ko makabalik o tulog. Pero pag inom na ako sa Vitron,
2: okay.
8: Alas 7 na ko sumuntag makamata, oy.
2: Taas-taas na gid kayo ang imong pagkatulog, makatulog na gid kag tarong.
8: Oo, oh, makatulog na kag tarong. Maayo gid ang Vitron. Nagpasalamat pud ko sa inyo, sir, kay nakakuan pud mo anang atambal nga para gid sa dili makatulog. Basta naghangyo ko sa tanan, pareha nako nga dili kay makatulog nga mopalit gid sa inyong produkto nga Vitron tablet.
0: Oh na, ingon ana kanindot ang Vitron tablet. Litang ko tanang taga Damila Roy Bex. Aray ko akong self nga naminaw ninyo karon sa lanug-lanug yun mo dali sa Mulabi pa on air. Sa akong number, kuya, salamat. Kahit na ko akong family sa Laminga, San Luis nga Gilunupan. Kung bugoy nga si Ara-Aro Gridin o kung bugay nga si Altea. Kung wife nga si Maymay. It is coming from Janjan Rayon dali sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Nilang Rigel gikan dali sa Leong. Shout out ni si Ronald Castro from Dumanhog, Cebu. Salamat kaayo nimo, Kuya Cards. Thank you so much. Si Arsenio Ogok ni Kuya Cards di sa Kapalasanan, Lasi Secure, kuya. Wala man ko FB. Saon man ako nga mo-enter unta ko sa akong bala, Kuya Cards. Di ay pwede i-text sa akong bala, kuya. Salamat dili. Oy, taas man. Imo ginang ipadala sa LBC o wa kay FB, ha? Katong-atong mga kaigsuunan bitaw gididaan sa pagpangapi, mga panahon nga ano, mga Kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kaya taas kang sugar. Kana yung atuhuan din herbal coffee, wabini ko'y dao kay. Ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. Choker agyod. Wala kay angayang problemahon kay. Ang gigamit pagpatamis stevia o niya, di po ka ni kulbaan kay. Nindot pa ni kay more po ni herbal kaping akong natilawan nga dilipod lang to. O niya, dilipod manimaw herbal gin ba? Lami gyod. Sa lakton ka pag-istory, lami o mag-enjoy ka sa ato ang Huwander Herbal Coffee. Unang atong gidasig ato mga kaigsuunan hanga. Kanigin atong gamito ni Huwander Herbal Coffee parte lamia. Lami gyod ni Huwander Herbal Coffee mga pinalanggan digba minang. So katong ato mga kaigsuunan kung gusto mo kuan kape kanang Huwander Herbal Coffee. Mao ni atong gamiton ha. Huwander Herbal Coffee. Di ba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang ato Huwander Herbal Coffee. Kana mga ato ang kuan ba? Kanang ato ang Huwander Cardio Care. Pagkatabang na hadlok mo guning kuan oi. Kani bitong blood pressure hadlok na. Oo, kanang sakit nga blood pressure, hadlok kay kung mo atake magunang taas kag blood pressure, taas ba taas? High blood pressure, kana high blood. Mo manang lakton pag-istory, high blood ron magkabay? Kanang high blood pressure. Pasabot na, kanang kung na pressure ang atong lawas, 120 over 80 ang normal. Pag dili ka-circulate o tarong ang dugo, imong heart maning kamot mo pump. Munang musaka siya, mahimo siyang 130, 140, 150. Pag medyo taas na ang pressure kay ang imong heart na ning kamot og imong ugat gabok mabutok. Mao na kung dili kagawas ang dugo, dito na sugod ang akong problema, internal hemorrhage or stroke, no? So mao na kinanglan ato nang ipa-lower ang blood pressure. Una, kinanglan limpyo ang agianan sa dugo para dili mo stack up bitaw, para way mang buto. Gamit ang Huwander Cardio Care. Ha? Tabangan sa Huwander Cardio Care nga makasirculate og tarong ang dugo sa imong lawas. So, katupong mga naay almoranas, uban po kay naapoy problema sa kuan, almoranas, uban naay problema sa, ang sitawag ani, kanini ang colon, colon problem. No? Kanapong ato ang Huwander Hemo Aid. Katupitong mga naminaw na to karon nga mga kana bitawng si tawag anak breadwinner. Kana bang ikaw mo ay gabuhi sa tibok pamilya, imong income mo ay kanang gigamit sa pamahaw, paniudtog, panihapon, ano ba? Ka breadwinner gyud ka. Abi nimo dili pa ka pwede magsakit. Kinahanglan perminti ka himsog. Ayaw sugot nga magsakit ka. Luoy imong pamilya, magkautang-utang mo no, every time magsakit kay wala may kanang source of income. Namo koy mga trabaho nga dili 15-30 kanang daily gyud ba? Pwedan kanang trabaho sa anang vulcanizing, no? Kana di ba? O hilantan ka, di magkakapang bulkit. So wala jud kay income anang adlaw, no? Oh, gawas anang katrabaho kag kumpanya di kay o hilantan ka, basta mo justify lang swilduan man ka, no? 15-30 man ang swildo. Okay na man kay walo ka adlaw nga kanang sick leave, na kay walo ka adlaw nga kanini ang vacation leave, sa RSB na, sa uban, kaya ano mo na, 5 days na mo na, sa duli mo, 5 days na mo siguro, no? Na na ba? Pero kung ang imong trabaho ka na, pitong, trabaho ka ron, para na, mag-drive ka og motor, ang imo biyang income mo na, kana biyang imo pag-drive, habal-habal, pag dili ka ka-drive, wala ka income, mo nang dili ka pwede nga magsakit, no? So, ama imong palabihon ka ron, mugasto kag palit og Huwander C+, ngayon, mong gasto mo ka na. Mainom kag Huwander C+, kay vitamin C mo na, para di ka subawan, nilanta, di ka magsakit, no? Oh, kaysa, di ka mo inom man yun, possible na yung mga adlong magsakit ka, unsa naman lay, ato ang para sa pamilya, no? So, katubang mga, ang trabaho bito, ma-expo sa init, ulan, unya, dali ka magbalatian. Pwede na dyan ka mag-vitamins. Ang tao, magod, kinanglan mong kutag-vitamins, good? Kanang Huwander C+, na i-capsule, ana? O para sa mga adults na po'y sirap anak, para sa mga 2 to 12 years old, para dili magsakit ni mong anak na nag-eskwela, dali-dali magbalatian. Kanang Huwander C+. Ay mo kalimot sa ngalan, Huwander C+. Inyo nang gamito ng atong Huwander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Pag-aray ko kang Vindo Hamiro Diding Dene sa Centennial Compostela Davao de Oro. Garay ka kong mama na minaw sa ron sa mga anak ko, Purok Uno, New Nazareth, Basilisa, Dinagat Islands. Kuya Karstig, paminawan dyan ko sa imong tulumanon. Ganahan ko sa mga balak. Jun ko to, Jun ko ta Bisayas, Kalapi, Bohol. Salamat kayo. Pangutan ako kuya, nakadungog ko sa, oy, para sa ugat. Haman, parmasyag butikan. Kapalit, tagatalakag ko si Adelaida Patagok na Kuya Cars. Magpa-shoutout lang ko sa akong bana. Si Albert Patagok, Lower Lodjong, Tambulig, Sambuanga del Sur. Kuya Cars, ang Wonder Animal Vita na inaanak din sa Kapatagan, Lano del Norte. Nakapalit ko, gimintin na ako ang Wonder Animal Vita. Rony na ini Wonder Animal Vita user. Rasa imong hayo pa, dili ikaw ang muino man na Rony ha. Atong hatagag pagtagad ning entry sa balak, pinada ni Andro Oribawan. Taga Bintangan, Carmen Cotabato. Ang title siyang balak, naguluhan kay Sayo sa Kabuntagon. Ako ni hatagag ginabuhi. Sa akong pag-inusara kanunay, magpasunding sa akong kaisipan ang masakit o mapait na kasiyatian sa akong kagahapon. Bisan pa man kung gilumutan na kini sa daghang mga katuigan, dili og dili gayod kini mupapas sa akong panumbluman ang tanan. Sa akong pagkatulog, sa pagmata pa nako, wala na akong mahal nga asawa. Mauna lang ako nakita ang gamay na mong anak. Nagpangidaron pag 5 kabulan. Kinakong asawa nakiguban sa laing lalaki. Ingon sa nahugno ang langit, alang ka na ko ni Adong Tunguras matanghilak sa gamay nga bata. Ang kinanaas ako mga luha. Sagdan ko na lang kay mausab kini ang makatambal sa nagusbat tong nasamdan kong kasing-kasing. Nagpadayon ako gihapon sa pagpaningkamot. Aro mahatagan ko sa maayong kaugmaon ang akong anak, bisa naman sa mangit-ngit o madulom ang akong pangalakta. Pamasin nga maabot ko ang kahayag sa unahan na makadanag sa mangit-ngit kong kalibutan. Inangga sa imong pagtaliwa, nakita kong kawili nga daw nangambrot king dughan. Buot kong tayo kang hawiran, sakit nga mahanaw ka sa akong kiliran. Ang kahawang sa mga adlaw nga di ko ikaw makita, mahimong ang-ang sa mga kamingaw, ikanaugan sa akong mga luha. Samtang ako naghinuktok sa daplin sa baybayon, ang kinanaas na akong balod mo ay bugtong saksi sa mga luha nga mangagas sa akong kapingan. Pinangga nga ikaw pa man ang natingban sa akong balaanong gugma, na di ko man ikaw masimba o maango. Kaysa na akong gintang, giulang kita sa dihang, muanam nagkahanap ang pahiyom sa kahapon. Mios-os nang tabil sa limbahong langit, di madugay muhabol na usabang tumang kamingaw. Sakay sa huyuhoy, pasakay kong paglaom, aron di mo taliwan kanimo nga di malalim. Hain man di ay si mama pa, o anak ayaw ko suknaa sa iyo ni ana. Katulog na, sugata si mama mo diha sa sayo sa Kabuntagon. Ibiyaan, ibiyaan na ini, no? Entry ni Andro Oribawan, Bintangan, Carmen Cotabato, sayo sa Kabuntagon. Entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay.

0: Alang to kadin yung dalan. Pero madto na ko. Ano mo ko yung oras? Kuya Cardo Villaronte mo ingon ng Diyos atong alagaran. Pinaagis tinuray ng pagservisyo sa iyang mga katauhan. Maing pagpaminaw, Visayas o Mindanao!
1: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
2: Intoburan, Cebu. 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Electron. Subok na.
1: Doon sa Yandong, sa sakop sa lantapan, si Wangay. So wala pa sila nagamit, hindi kayo kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
2: So sa imong paggamit, ani, sa imong mga bata, sa una, dili sila ganahan o kaon?
1: O, dili. Pero, kaon na.
2: Pila edad sa imong bata, sir?
1: 1 year.
2: O sa katuig?
1: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
0: Vitron! Subok na!
3: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Ang live coverage sa Misa sa San Antonio de Padua Parish Church. Matag Domingo sa Buntag, diri sa BT Radio 98.1 FM. Gihatod ka na to sa FiberConnect IT Solutions. FiberConnect IT Solutions. Nga naa may mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuburan, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389. 0943-248-2389.
0: Si Norvin Fuentes nag-anto sa sisayang liog.
5: Nakoy, sis, dili sa liog. Ako dyan siyang gipukusan o inom o third tanyawan kapsul. Nigamay dyan siya dahil dili. Wala na siya'y kirot. Na akong ikaingon kay naa dyan siya'y effect. Ipiktable dyan ang third tanyawan kapsul. Norvin Fuentes, 37. Sa Kanhulaw, Lapu-Lapu, 50.
0: Basta bukol-bukol, isaid panyawan plus mo na. Produkto, gikan sa said Marketing Incorporated.
6: The Best Buy, imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings, I got you. Naay suka nga perfect para nimo. Suka ang tinimplahan sa sakong panlasa. Dogdreds Vinegar.
7: Dogdreds Vinegar.
6: Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect gani para sa usawan, marinada o pagdugang og extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. Sa Dogdreds Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Sugod ka deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar, haom, para nimo. Mapalit nimo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio, sulod sa Cebu Technological University, Tuburan Campus. Nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na! Ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha. 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Wadira sa sa 0961-6322-520. Bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tiburan Campus. Niramay mo tang sa Barangay A, Tiburan, Cebu.
0: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Suno sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
8: Gusto ka ba og lechon manok og liampo nga abot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay 6, Tuburan, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na! Bring health into
3: your home. Marami na ang bilib sa Lactopapi.
9: Sa Lactopapi. Lactopapi.
10: Lactopapi. Sa Lactopapi.
3: Lactopapi is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopapi is bringing good health into your home.
11: Bring health into your home.
8: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motor cycle, multicab, auto ug truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontakt sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-3549. time. Merja Auto Parts Trading. Merja Auto Parts Trading. Ang Merja Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Merja Auto Parts Trading. Merja Auto

0: 89.1 BZ Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule. Lives for life.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
3: Oh, luya nam ligi ka bay?
4: High cholesterol mangud ko bay? Matud bas doktor. Bantog ra nga katong nagduwa tag basketball. Dura ka daganan ako score. Gihanga ko og maayo.
3: Uy, delikado na bay? Mobile ra bang high blood pressure na? Na said panyawan mi garlic bayo. Makatabang gini sa dunay high cholesterol o high blood pressure.
4: Ako na suwayan bay.
3: Ha, kusog nam ligi ka maduwa bay? Pura magagwa ka puya. Pura magagdimakina.
4: Tungod di sa said panyawan with garlic bay. Tinuod, epektibo gyud.
5: Banyawan with Garlic. Gigama sa Sid Marketing Incorporated.
6: Ipangutana kang Mr. Panyawan. Usa ka tulumanon nga magahatag kaninyo og tubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa Sed Marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y mga pagsaysay sa kamatuoran sa kaluwasan, pinagi sa Sed Panyawan Products. Itawag o i-text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Dalit ka na to sa Sed Marketing. Ipangutana kami sa Panyawan.
7: Tigsuon, maing adlaw ka ninyo. Welcome na po ning atong tulumanon sa maayong panglawasan. Hood si Mr. Panyawan, alang sa tuang tulumanon sa maayong panglawas ng atod ka na to sa Sed Marketing. Katong mga adunay mga pangutana din ha, ayaw mo ga pagduwa-duwa sa pag-text o pagtawag, aron matagaan mo sa tubag sa inyong mga pangutana. Ang atuang official text line, tigsuon ha, ayaw kalimot 0917. Moni ha, atuang text line 0917-182-8597. Maalang ka na sa mga adunay mga pangutana ha, 0917-182-8597. Makikauban ni mo si Mr. Panyawan alang sa pagtubag sa mga bisan unsang matang sa mga pangutana ninyo diha. Alang lang sa katuyuan nga katagaan tamo og tubag sa inyong mga pangutana. Ilamin na kung kini naglambigit sa ato ang mga produktong herbal. Karong adlaw mga kaisunan, adunay pangutana dinhi nga matod pa niya, Mr. Panyawan, maayong adlaw kanimo. Maayo ba ang atuang Sed Panyawan Herbal Capsule may tungod sa ginatawag nga migraine? Ayan, ang migraine higala isuon mao kanay pagpanglabad sa tung ulo or pagpamitik, pagpangirot sa atuang ulo, no? Na asyay usalang kaparte sa atong ulo igsuon nga mooy gapanakit kanong moingon mangudag ng sakit ning atong ulo. Almost all parts of our head mooy medyo naigibate, no? Kining migraine igsuon usalang kaparte, pwede ang left or baka ang right nga part sa imuhang head ang naisakit. Unya, ang pagpanakit niya dili susamaan nang magpanakit sa imong ulo nga maintained lang, no? Kanang usalang kaagi ang usalang ka meaning pagpanakit. Kaning migraine igsuon gapangirot kini, no? Murag gapalpitate ang imuhang pagpanakit. Mukalitong sakit, muhinay, mukusog, ana. Mao nang ang uban mga kaigsuonan murag daw dili gid makakonsentrate, no? Bisan pag kanang mga maayong laki diha, pag migraine na gali ang hisgutan, relax gyud piyong yung mata pahula.

0: imong mahimo gumikan kay sulabihan gayud kasakit ang imong mabati, no mga kaisunan. Karon unsay tabang nga mahimo sa said marketing sa balatian nga migraine, mao kini igsuon. Ang atoang pagabuhaton magatumar kita sa said Panyawan Herbal Capsule Plus everyday aron dili mutukar kaning atong migraine. Ug say gayon nga mutukar kani mga kaisunan kay dili man gyud nakatuyuan, for example gikan baka kasainit nga musulod ka sa bugnaw nga dapit, posible nga matrigger kaning imong migraine, no? Ang hinungdanan na higala igsuon mo lang posible nga panakitan ka sa imong ulo. Ang buhaton igsuon magtumar og duha ka said Panyawan Herbal Capsule ug ipahulay paghaplas usab sa said Panyawan Liniment Oil sa apektadong dapit. Kung kini nasa left part sa imong ulo, haplasi ka na, i-massage igsuon ang said Panyawan Liniment Oil sa imong ulo nga part, ha, sa part nga kanang naay imong gibati. Pagkahuman i-relax ka ng imong lawas, ayaw kayo pasulabi og lihok-lihok aron ma-feel dayo nimo igsuon ang pagkawala sa maong balatian. Ngano mang mawala ang balatian kung pananglitan ikaw nakased Panyawan? Ang Panyawan igsuon nga tanom na pamatud-an ka na nga adunay ginatawag nga pain relieving effect sa atoang kalawasan. Ha? Ang kunini ang sangkap nga makapatangtang sa atoang pagpanakit sa atoang mga gipangbati sa kalawasan. Kung aduna tay pain, mawala kini gumikan kay kining atong Panyawan na pamatud-an nga adunay pain relieving nga effect sa atong kalawasan. Mao ka nang maayo kayo igsuon nga kung pananglitan ikaw aduna kay gihambin nga balatian diha, nahala pagtumar sa said Panyawan Herbal Capsule o paghaplas sa imuhang Panyawan Liniment Oil. Basta lamang ang paliton katong yung tinuod nga makatabang adunay resulta sa lawas o usab igsuon na pamatud-an na sa taas ng panahon, mao ka nang said Panyawan Herbal Capsule Plus o said Panyawan Liniment Oil ginama sa said marketing. Mao ka to ang tulumanong ipangutana kang Mr. Panyawan, usa ka pinasahing tulumanon nga motubag sa inyong mga pangutana mahitungod sa mirakulong produkto sa said marketing. Kung kamo adunay pangutana o baka aduna mo'y pagsaysay sa kamaturan sa kaluwasan pinaagi sa mga said Panyawan products, itawag o text ka na sa atong official hotline 0917-182-8597. Among usbon 0917-182-8597. Ipangutana kang Mr. Panyawan. Kamo nag-antos sama sa sakit nga diabetes, myoma, breast cancer, goiter, liver problems, hepatitis, irregular menstruation, constipation, problema sa pag-ihi, kidney stones, gallbladder problems, o walay gana mukhaon, gamit lang sa Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. Sen Panyawan Capsule with Mangosteen. 3 times every day, 30 minutes before meal. Gamita kini ug maintain kay kini maayupod nga energy booster ug makalikay ka sa mga sakit. Hinumdumi, Sen Panyawan with Mangosteen. Pili lang ang may tatak said marketing.
1: Ang said marketing tagbuhat sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap o Celebrity Kojic Soap. Ubos ning tulumanon ni Ermitanyang Bruha. Among idalit kaninyo kining sugilanon.
2: Ikaw di ang gusto mong ilog sa among yuta?
3: Dili ko tuyo kay ilogon. Apan may dakong utang inyong pamilya sa among pamilya. Ug ang titulo ninyo sa yuta ang gigarantiya. So, amo na ang inyong yuta.
4: Usara gyud ang sulbad, Ana Jene. Aron dili maembargo ang inyong yuta, pagminyo na lang gusto mas.
2: No! Dili imitan yung bruha! Ngano ko
4: kayog magninyo na unya mo. Maimo naman sab unya ang iyang kabdangan. Maimpas pa ang tanan inyong utang nila. O dili na maembargo ang yuta sa imong apuhan.
2: Ermitan niyang bruha! Ako na kini nagpaubos sa kong karbo, Tomas. Anong arugante ka pa man gihapon?
3: Nagkakita ka ini?
2: Oh.
3: Uwat ka na siyang magibuhat ka ni Anto. Tungod siyang kabaldita. Naayon na ni. Uwat na lang nahibilin. Apan ang magkalagot. Kigisamaran mo, apil ang ako kasing-kasing. Huwag kinisamara ang way kayuhan.
2: Ako lang ba? Ang ano ikaw? Huwag ka ba sa makapasakit ako? Ha? Ha?
3: Ha? Ha? Ha? Ha? Tam!
4: Jenny!
5: Tam and Jerry! Uy, katsa, uy! Sayop! Tam and Jenny!
6: I like your eyes, you look away.
5: Mga pagbati pinunggan tungod sa panagbangi sa ilang mga apuhan. doon sa isang putang sa gugma sa mga apo nga sila si Tom og Jenny nga maoy napagan. Tom and Jenny! Tagsulat, Teresa Tirol Soria. Director Alan Nakorda. Spinner, Jeffrey Gabunala. Editor, Randy Tayat. Soundman, John Puhanis. Kintanan, dalit ka na to sa Sid Marketing!

0: Kini si Max Urban. Ang Seed Marketing naggama og panyawan herbal capsule with garlic. Alang kini sa mga adunay problema sa ilang high blood ug high cholesterol. Dako kini matabang aron ma-maintain ang inyong normal blood pressure. Daghan nang natabangan kini epektibo kayong tambal nga panyawan herbal capsule with garlic. Busa ayaw paglangan, gamit dayon kamo sa Seed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Likay ang mga peke nga panyawan, mao'y pili ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
1: Paminawa.
2: Paminawa.
1: Testimonya sa kaayuhan. Dalit ka ninyo sa Seed Panyawan Capsule with Mangosteen.
3: Grabe akong kasi nitiro sa panyawan eh. Mayro to na ako'y ulcer. Cute kayo to. Hugo na ko. Dugo na ko. Nakaon ka o pugita. Mapuyapan ko. Kanya paghuman ang akong sinus. Grabe po. Nakaibalo ko nga na ipanyawan. Akong gitingan. Naayaw man kita kong ulcer sa panyawan. Sa'y gani. Tagtulungan ngayon ako nag-inom. Basta kapuyon ko. Kung pasok babon. May bali ko mga 20 kapin. Ako si Alan Formon. Taga Capidad Torel. Davao City. 49.
1: Dalit ka na to sa Seed Marketing.
4: At kung ito ay hindi ka matatang di maaaring panggamot sa mga uri ng sakit, no approved therapeutic claims.

Hello, mga mahal na mong kapanyawan. Ani-ano usab ang mga likong artista sa RMN Drama nga mulingaw ninyo ning laintang sugilanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang tiggama sa naila na kayong mga epektibong produkto alang sa kaayuhan sa atong panlawas. Ang Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic, Panyawan Liniment Oil, ug ang atong sabon nga Celebrity Beauty Soap ug New Celebrity Kojic Soap. Di na ta maglangay. Ania ang laing sumpay ning laing pagpanimpad ni Ermitanyang Bruha ning sugilanon nga atong giuluhan og Tom and Jenny.

0: imong gipangandoy nga magkauling ka buton sa mga tiguang? Nagkasungi karon kayo arwa na may problema sa Gine? Di mauno niya na! Di na mo didansin yung mga puhan magkauya mo!
1: Unya, posible mo magkadayon si Lolo o Sinang Ipang magpakasal?
0: Na?
1: Usaon lang niya, Miss Gine?
0: Ay, tuot sa! Aka simple! Double wedding!
1: Unsa?
0: Oh, di ba? Usa man, sa'yo na nun mo. Aligri kayo, double wedding.
1: Di na maayon eh. Laing kayo paminaon.
0: Nung laing mo paminaon? Pasti larong kadayo sila ng iskong silang ipang. No, tang-tang yung pustiya sa wala lang doon.
1: Oh, ha?
0: Dugay nung kayo na sila nakabuhag doon. Sa mga batanon pa sila. Ang tulong ng minyo lang sila o niya, nag-biudo. Oh? Kanang ilang away doon, pila na katuig. Kung maunin mo kasi nabot, tinusikay ng mayo. Ugam mo sa sledjini nung chula mo mayo ng chula. Pastilan ka ng inyong away. Ukur mo na ikuha nga na. Awa niya, paksin yung mga ngabili niyo ma.
1: Ha, mayroon kasi istorya sa mga ingon anak no eh. O magandi kay Agi?
0: Unsa to? Ay, unsa to dong? Wako yung Agi? Wako yung Yap? Mabay boto yung sabot? Oy dong! Pamama tari mo kuya, be. Kanang sikiti-kiti. Ha? Be! Wuris-wurisan ko ng suwat, dong! Oh, pamama ko anang nikiti-kiti-sikiti-kiti. Be! Ano niyon? Ihatag na ako. Kay wuris-wurisan ko na. Ah.
2: Asa?
0: Oh.
2: Tingo, asa yung wuris-wurisan ng suwat ng book na?
0: Ay, wuris-wurisan. Bahiya, no? Dali ang nakadol. Pag wuris-wuris, gutingali ka, no?
2: Asa din imong suwat, ton?
0: Aha?
2: Wuris-wuris, makaog suwat.
0: Awa, oy. O niya na kung mukom na sa tabi ng angko, no, natin ka? Awa, basin, bisang huwaman lang.
2: Asa? Asa ko dali mo niya ka nga pwede kong huwaman?
0: Oo, marami yung kamunyika ka na buhok ni mo ay nga kanahan kayo, kulor po ha, purbida.
2: Ala, no. Initan lang gininyo nga akong buhok.
0: Okay, mura makakatuwa nga ang nagmuha kong buha.
2: Ay, ilisan ko lang unya ni color.
0: Masayin mo sa mga kulor ay mo ilis?
2: Yellow.
0: Boy, ano, ala, ilisin ni Gilo. Iparang mura kaganding-ganding ang buha kulor yellow. Purbida, aron din ako murag langgam nga pre. Ikaw murag langgam nga tamsi.
2: Langgam na sad.
0: Oh, tamsi na ka, di na ka. Dili, tamsi kay green murag tamsi. Murag ang antulihaw kay yelo. Tue!
2: Aw, antulihaw, di ako ay abunak ng tamsi.
0: Huwag ka kaila kay dito ka ng dako ko sa Marikagon. Mauna!
2: Kuan, maya man to amun ilan dito.
0: Maya, puha mo sa nagmayag brown. Unso mo ko
2: eh. Uy, ganang, anong busy sila sa kusina? Unsay okasyon?
0: May pamunta ba ka dito? Rumibaw ka?
2: No, not my cup of tea.
0: What?
2: I don't like. I'm not interested.
0: Not interested? Grabe, pero sige kang pangutan na diha.
2: I just need to know why they're cooking. Why they're busy. But not interested nga mo cook, iyo.
0: Ako, kaon, gusto ka, kaon ito.
2: Okay na, lami.
0: Abayan, no?
2: Asa naman na ilang mga bisita? Ako, akatong ilang bisita nga tiguang.
0: Sir, talagang bro, ha?

게 쌈마이 쌉바 말리빠 윤씨야 감마이 일롱 다꼭 맞다 고속 나무간다 오 각각각 오 각각각

0: Recall ba ang mangko apo ko?
1: Ha? Nga naman lang.
0: Mura lagi kog na uli anak ko.
1: Sure na lang, we. Kun mauna, kanina ko tanang balita.
0: Oh, mura lag anak ko. Kaya na na kong karatiho na NSS ko.
1: Nalulasan, we. Nagdako na lang kinang imong una-una. Bisa luya pa kaayo ko.
0: Luya good town. Lagsik na lagi ng akong pamino lagi. Mang, tanan na mamauli na tatato din na. Kaya nga kong giunaw na to aratato. Naonsa na karon dito ng atong bayi.
1: Ayaw ka bala ka lagi anak la. Kaya to abito si Mama Imak bitaw.
0: Oh, alag ko sa liga ng inahan mo. Amigo na silang isko. O tiglaban ng iskos ima kung maglagot na ko itong tigwanga. Di nang laban ako. May paka.
1: Eh, siyempre la, kay pinanggap kita ka.
0: Manguli na lagi ta din eh.
1: La, huwatan ta ako kung sa doktor. Nandili mo ko ito makabuot-buot ko eh. Noon sa manin taong ka. Uy mo nang pagpuyo lang sa dinhi, ha? Insa ka rin la? Kariyo sa laha, basik ang doktor na na.
2: Oh. Hello, Jenny!
1: Irmitan niyang buha?
3: Kini si Max Urban. Batasana ninyo ang paggamit sa Milagrosong Haplas, ang Seed Panyawan Plus Liniment. Dali ra mo ipikto ug maayong ihaplas sa mga katol-katol, rayoma, skin allergy, pinaakan sa lamok, sakit sa tiyan, muscle pain ug uban pa. So mga higala, ayaw na pag-antos, gamit lang sa Panyawan Liniment pagbantay ug likay ang piki nga panyawan. Pili agyud ang may tatak. Seed Marketing. Gigama sa Seed Marketing.
4: Kaminawa. Testimonya sa kayuhan. Darit ka rin nyo sa Seed Panyawan Capsule with Garlic.
5: Nagpaalis script ko sa prostate ko. Pero every time nga man, mapakarap na ako. Hindi ko mag-umbe. Pag inang mo si Capsule na Panyawan, nabi ko mag-duit ako dugo. Hindi na, wala na. Kasi sa muli nag-apresan ako, kaya ilang taong kugid ko, basta yung madugo pa, wala na. Basta subong wala na gidugo. Basta ang ihi ko yan, hindi na tiga.
6: Silso L-Nerpiol, 65. Ang star ko sa Luquiz Village, Airport Subdivision, Bacolod City.
4: Dalit ka na to sa Seed Marketing. Ito hindi ka matatang, hindi maaaring panggatong sa mga uling masakit. No approved therapy claims.
7: Makisayri ang mga impormasyon nga ngayon mahibaluan. Ang mga labing nag-una o mga lapas ng mga balita sa panglawas. Balita, hatod ka na to, gikan sa Seed Marketing. Aniya na karon ang Seed Panyawan Healthline Report.
8: Seed Panyawan Healthline Report.
7: Ug karon aniya na ang atong magsisibya. Mga igala, maayong adlaw. Aniya na karon kining atong tulumanon, hatod ka na to, sumayang kamabuton sa Seed Marketing. Ang Department of Health nagtugon sa mga katawahan nga dili pugngan ang pagpangihi kay basin mas moresulta pa hinuon kini sa mas dako pangsuliran sa panglawas susama sa kidney stones o baka ang mga ginatawag nga kidney diseases. Adunay usa ka lalaki ang napamatud-an nga magsige siyang pamugong sa iyahang pagpangihi nga may resulta na sa pagpalakit siyang pantog o usab mibati sa kasakit siyang pagpangihi. Matud pa sa labing ulahing nahitala ang report, ang maong lalaki misandig sa gahom sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus nga ginama sa Seed Marketing o usab may resulta kini sa inanaling kayuhan niya batok siyang balatian. Atong dawaton karon mga isuna ng iyahang report.
9: Katong nagatumag ko panyawan nga capsule, akong ginabati ka nang igihi bitaw ko nako. Sakit ako iihi niya. Kanang kanabitaw na magpugong-pugong ko sa akong ihi bitaw mo na isang rason nga sakit. Sakit lang ko sayo nag last bitaw ni mong ihi. Ato testing ko ato, mga isa ka semana na akong tumag. Wala naman po nang tudkaron. Ako si Lawrence Lumigid, taga mental, tigbait ug gabas.
7: Hanto sa pagitala nining mga balita, nakaangkon nagkayuhan ang maong lalaki ug usab matud pa niya gapadayon siya sa pagtumar sa Seed Panyawan Herbal Capsule Plus aron padayon ang kayuhan nga iyang natagamdam. Among ipahimangnuan usab ang mga katawhan nga paliton lamang ang tinuod nga makatabang sa katawhan, mao kana ang ginama sa Seed Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule Plus nga imong paliton dapat adunay tatak nga Seed Marketing. Mao kadto ang mga balita hatod kanato sa Seed Marketing. Pinaagi sa Seed Panyawan Healthline Report.
8: Seed Panyawan Healthline Report.
7: At tani sa samantak na uksamang sibyaan o pakisayri ang mga nagunang mga balita sa maayong panglawas. Hatod ka rin sa Seed Marketing.
3: Mga higala, Nag-antos ba kamu sa mga sakit sa mayuma, goiter, diabetes, kidney problem, breast cancer o uban pa? Ayaw pasagdi ang inyong panglawas. Kay basin simba ko, madibol ka. Gamita dayon ang Panyawan Plus Mangustin. Kay proven and tested na kini. Daghan nagnatabang kining gamhanang kapsula. Basta pili alang ang original nga tatak seed marketing. Kini si Max Urban, usa sa certified seed Panyawan user. Sa kapait sa panahon karon, hinumdumi higala nga bawal ang magkasakit.
2: Kumusta, Ipang?
0: Murag na lagsik na mangkoyan mo tanya.
2: Ah, mayo noon.
0: Kinsabay ko yung nimong mianhe.
2: Ako ra.
0: Uy, mayo kay nakatultol ka.
2: Ah, katultol ga ko ninyo din he, bisan skalayo sa kung panaw. Gikan pa sa among gingharian.
0: Dyan na, pagka. Napabay is last bread ha, o palaman ni pagkanausan is ermitan niyang roha ba?
2: Ano ba mo? Matag, may istorya ko bahin sa akong gingharian at sa among gingharian. Magtuuman mong gigutom ko.
1: La, di apa man la. Kadigit ha, andaman ti kaimitan niyang bruha.
2: Ayaw, Jenny. Wako gutoma. Di lagi kumubate gutom. Mauman bitaw, nga bisag wako'y trabaho. Wakuan ang kwarta ninyo. Padayon pa kong maginhawa. Ha? Kay wako maginhanglan ng pagkaon o kwarta. Ni ako, aron malagsik ka ipang. Ayaw paluya-luya, aron di taing nung diguwang.
0: Diguwang mo taon.
2: Maong pagpakayog dali. Kay daghang surprise nga nagpaabot ni Mus Inyo.
0: Ha? May musugat na ko og banda, nagpahuli na ko.
2: Secret!
0: Mayroon ba kamausag ka ng tiguang nga ka?
2: Siyempre! Kitang mga tiguang ang mas may daghan og experience. Yun sa ipong Dr. Jenny.
1: Ay, dili palagi ko nung kagawa si Lula Ipang Ermitanya. Pero si Lula, uy nay, apurado kayo mo pa uli na.
2: Gusto ka nang mo pa uli, Ipang?
0: Oo. Asulaan nang yata sa sulsa sa kakwarto. Nining upat kasuok ng kwarto. Huwag ko lang makita gawas din ang bongbong o kanang akong dextrose nga nagbitay. Mura kong masakitan.
1: Kay masakitan man bitaw ka lang. Mauni ka sa ospital.
0: Ay, dili ko gustong tawagan og masakitan lagay. Kay katawan kong isko, ana. O, naibaw na bas iskong na ospital ko?
2: Wa siya mahibaw, Ipang.
0: Mao ba, mas main noon. Aron dili ka ingon itong tiguang nga tiguang naging ko. No, na ospital ko. Pauli na ko.
1: Di pa lagi taon mahimula, uy.
2: Ay, nato ang Dr. Jenny. Og bayarin ninyo ang mga bayran nandin, he.
1: Ha? Wa pa may giingon ana ang Dr. Ermitanya.
2: Basta, ato alak. May sulti na lagi ang doktor.
1: Ha?

0: Ana, naandam ko na ang mga dadaunon ko sa ospital. Maayo unta, kung dili mamugo si Jenny nga mapauli din his bahay. Adto lang siya sa ospital. Niya mo ay mubantay ni mama. Kaya na, mualma. Niya to siya sa makita ang padayang construction sa parelang noy isko. Niya, sutihan si mama. Samot unya ka high blood si mama. O kung mahibaw ni ini sila si mama ipaw Jenny, mubabag yun to, nga dili mahuman ng ilang paril. Nga dako baya og gikatabang namo si Dong Tami sa ospital. Bugti pod sa pagpadayo nila og kural sa ilang teritoryo. Ay, pero noon, sa pila palang kaadlaw palang pagtrabaho ana ilang paril, murag na human-human naman. Kay daghan man sad gud ang nagtrabaho. Ang dapit gani sa ilang bahay nga naguwang aning among bahay, human naman gani. Ang padung na lang sa unahan, sa tumoy nga bahay na nung yuta nilang mama og noy isko. Oh, daghan man sagot sila kwarta. Mao nga, dali ra sila nakapatrabaho. Ay, Ginoo. Unta, dili lang masuko si mama kung iyang makita kining nahuman-human ng parilang noy isko. Kay hinindot man sad noon ang among bahay na may kural na, oh. Mura sa dog kami, mo ay nagpakural ana. Oh, uy, si Jenny, basin og may ipanugon. Hello, nak.
1: Hello, ma.
0: Padung nak ko diya, day. Mapay paghuman na akong andam sa akong mga dadon nun.
1: Ayaw na lang og lahos ni ma. Ipakuha na lang Mingnoy Elmer sa entricycle kay magawas na si Lola.
0: Ha? Unsay magawas? Uy, mapauli na si Mama Dris, bay? Nagbuot-buot si Lola ni mo og gawas? Ay, Jenny. Ay, padaan ang mama ni mo, ha? Ang lola ni mo. Di pa ba na siya pag-ausun sa doktor?
1: Ang doktor rin nag-ingon nga pwede nang magawa si lola, ma. Anak na lang siya sabay. Anak na niya yung medication niya.
0: Unsa? Uy, kakalit, God. Naluya pa man kayo sa mama.
1: Ambot aning lola, ma, uy. Natingasa, bitaw ko. Kumang bisitahan ni Ivet anyang bruha di rin, nalagsik man.
0: Unsa? Kay diha di ay si ermitan niya, bruha?
1: Ay, di a pagkidiri, ma. O karong hapon, inigmahuman o process sa pag-check out diri sa ospital, paulit na midiha. Magkuyot na lang may evidence niya. Mong ayon na lang pag-arima, makaya raman ni namo. Aron poid, maandam ni mo diha ang kwarto ni Lola. Malimpyuhan pa.
0: Sige, manglimpyo na lang ko direk.

0: Noy, may nga malagis may kasbay.
1: Kinsang balay, Manoy Escobar, nga imong gilang tao.
0: Silang ipang ba? Ikaw, Gidron.
2: Tua pa magod sila sa... Ay, may gani, kayo ako may numdom na. Nahinumdom po ko nga di ka nga isultihan, ane?
0: Nga unsa man, habok, Noy. Unsa?
3: Uminawa, testimonya sa kayuhan, dalit ka rinyo sa said panyawan capsule with garlic.
4: Jesse Umalay, 41, 413 San Lorenzo. Ikan atong diopirahan na bitaw ko sa Twitter. Ako man yung observa lang dahi kaya maskin mahago ko, di mahago. Nadyod siya tayong dahi nga mutu. Or tagaan ko, ano yung kaning isang kapat nga panyawan. Kung na-upi ba yung akong dibakti? Pamay tayo mag-inom dahi. Uki at nga wasin, ay pipi ko dahi. Bikat yung nakainom ko. Pagka sa baro bitaw, bikat tulog ang lobe. Nang laban na biro, nagunong lang isang kapat. Kung na
3: dalit ka na to sa said marketing. Ako po ay hindi kamatak, hindi maaaring panggamot sa mga uri na sakit. No proof, 30 claims.

sa makahay sunod nga mahitabo. Mga higala, sunda ang lain pang sumpay ning atong sugilano. Tom and Jenny. Nagisabak ning tulumanon, ermitanyang bruha. Gidalit ka nato sa SED Marketing.

0: gigama sa Shed Marketing.
1: Ado na ba kay pangutana kabarin sa Shed Panyawan? Ado na ba kay balatian nga gusto nimo matabangan? O ado na ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon pinaagi sa Shed Panyawan products? Tawag o text na.
2: Tawag o text na.
1: 0917-182-8597. 0917-182-8597. Mao kini ang Shed Panyawan hotline uban ni Mr. Panyawan.
2: Mr. Panyawan's hotline.
1: 0917-182-8597. Bisitahi usab ang atong Facebook page at Panyawan Herbals ug ang atong website at www.setmarketingdavao.com. Tawag na, aron ma-interview ka na mo.
3: 98.1 BT Radio.
4: Umanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaliwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
5: And current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
6: Intuburan, Cebu, 98.1 FM.
7: 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
5: Ako si Janice. Okay kayo maman ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ibatay ko sa kumbanao. DTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
4: DTX 500.
6: Pumali sa mga butika.
7: Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
8: O ako na sab, si Dr. Ramil Uy. Nautontangan na inom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Last time doc ato gisgutan kabahin sa telomeres.
8: Mm.
7: Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres diay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa tong mga selula padulong sa katigulangon.
8: Dili kaangay sa bacterial chromosomes.
7: Mm.
8: Iya sa tao ang rod shape. Pasabot, naa sila'y tumoy o diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy, dili mahurot o kopya. Pareho ba nang magputokopy ka, Sir JP?
7: Mm.
8: Usay ang tumoy nga litra sa bond paper, dili maapil kopya.
7: Mauna.
8: Monang sa siging nga cell division o ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 katuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay o mububo ang genetic information sa bagong selula.
7: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang portion ni ini naa ra jud gihapon parehong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
8: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
7: monay
8: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
7: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gyapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
4: DTX 500.
9: Oh, Sir Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud ug epektibo ang DTX 500.
4: Pumali sa mga butika.
8: Garigyo na ito masabtan, Sir GP, ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gubon kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud, Sir GP, nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
7: Giun sa ba pag-ayo sa telomeres ang telomere? Ang telomeres usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga nagasynthesize o nagaassemble sa DNA og RNA molecules.
8: Buot pasabot, Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
7: Correct, do. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
8: Labantayan ba nimo, Sir JP, nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini, Sir JP, nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
7: Ayay,
8: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon ug prutas, kaon ug utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
7: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Longso.
8: Ako na sab si Doc Ramil Oy seeing mayong lawas ampingan.
7: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako sa Jubilee. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
6: 90s, 80s, and now
10: the home of real music.
6: 98.1
11: DT Radio.

0: Kung ang imong presyon sa dugo mas taas pa sa 120/80, imong kalawasan delikado. Kini ang presyon sa dugo nga mamahimong maghatod kanimo sa pag-angkon sa stroke, attack sa kasing-kasing o cardiac arrest. Ang hypertension o high blood pressure mo ay labing hinungdan sa mga kamatayon sa mga Pilipino. Atong himuang pamaagi, mag-take kita sa Sed Panyawan Garlic Capsule. Sed Panyawan Garlic Capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Sed Marketing Incorporated. Tatak magaling.
1: Alam ni ato nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiyana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o gadram truck. Uga anda masahab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ug ang Atan Insurance Services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya, alang na usab nga magpa-ISP, new license, ug non-proof to proof. Ang Atan Insurance Services, mabahibong magkontak pinaagi sa cellphone number 0908-1452-650, ug alang usab sa nagdita ug mas barato nga mga groceries. Nadausap ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsap ang G&D Sari-Sari Store. Dalagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store. Gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multicab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan ng emission test, customer friendly, hassle free o paspas nga serbisyo.
3: Nawad ana makaugana sa kama?
4: Masin og
3: may diabetes ka?
4: DTX 500 na!
3: Ang DTX 500
4: adlay powerful extracts
3: nga phytochemicals
4: o antioxidant
3: nga gigan sa palaya
4: o desugared sugar cane
3: mga organic compounds
4: nga effective
3: batok sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500 sa mga
5: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake parts, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275104, sa Talk and Text 0946-16-35495.
6: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts
5: Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og mga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
6: Marja Auto Parts Trading.
8: Marja. Mga higala og ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy capsule.
9: Ah, kasi ngalan na to, ma'am?
10: Monchita Fortis.
9: Usa Monchita?
10: Monching.
9: Oh, mamunching, munching imo angga.
10: Ah.
9: Mamunching ni tangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may Buklad tungod kay nay nakaingon sa mo nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy capsule. Unsa na siya ka tinuod?
10: Sa Hagunoy capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang mura bitong malipong-lipong ko. Nya dili na nya, naayo na sa ang ako ang na-abtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
9: Kaysa una, kapuyon dahi ka?
10: Oo, kapuyon ko.
9: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy capsule?
10: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
9: Okay na rin mong lawas dahi, ma'am?
10: Okay na.
9: Sige, salamat. Ito yung alam mo sa ma'am. Ma'am, Monching?
10: Monching.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain. Bisyo. abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing. 90s,
7: 80s, and now. The home of real music. 98.1
13: BT Radio.

0: Happy Mansare and also sa mga anniversary, hello! Celebrate with love, o sabah? Celebrate with break up, o sabah? Joke ka. Happy, happy anniversary, ha? And then, sa ato ang kuano, Friday mayroon. Friday. Oh, kumusta yung adlaw Biyernes di ha? Thanks God is Friday. Oh, pasalamatan na to kay medyo layo-layo na tagamay sa Bagyo. Oh, diya sa inyo ang lugar no amping town kanunay labinig katong duol sa dagat. Oh, niya diya karon sa Bukirang Mahin. Oh, amping langit kanunay ha. Then, nakalive ta karon again ha, sa inyo ang mga mensahe. Pwede kayo maka-text dahil sa kuwaang text line number 0930-290-4994. Alam mo kawal sa pag-sendi ha o message no labinigid sa inyo ang mga favorite song. At doon ay play din sa program ang BT Musikahan Musika Chikahan. Dayon, sa manigi post ni Kwan Aileen, keep it up knock. Sa manigi Kwan, may award din rin gito. Mamaya ako nakita na yun. Dugay-dugay na siguro din. And also, shoutout niya, Neil Domicilio. Ah, dahil sa ko, eh, Neil. Oo, shoutout niya tanan niya, no? Niya, palutas sa inyong mga tubag, ha? What if gipakilig ka sa dili ni mo uyab? Imo bang suklan? For sure, kung laki, kung babae ni, sukul kayo. Basta babae, ang kung ano, nag... Joke lang. Ay, nakapita ko eh. Naamog yung uban niya. Dilit tanan. Pero unsa man yung mga sinati, ani, unsa man yung mabati, oin. Pero sa Niel, unsa man tubag ni Niel, kung what if, no? Ipakilig ka sa dili ni mo uyaba. Imo bang suklan or imong supon? Grabe topic sa DJ Ranz, oin. Ganon kilig-kiligon pa man. Tunaan na kay Paris. Thank you so much, DJ Roland Butoy. Nandun tagay itong live dari, oh. Kita na tanan, asta kung ang tang kita. Ay, nako naman. Uy, mapakinig-comment din na ba? Kasi makawala mo ba, no? O, asa maro ko ba? Asa maro namasok ba? Namasok pa mo di, ha? Tugnaw! Tugnaw na sa mindapit. Ako, kikilimutan mag-o diri, oh, eh. Alangan kay gipawong man akong aircon. Tugnaw man. Ay, nakuha tong oras alas 3. Triple 3 on, ninduta sa oras. Basig, ninyo ni patdan. Madawag ni Ugma, ana, wana, bahinigi ko. Again, atong oras, triple 3. Alas 3, try the 3 na sa kapunan. Let's take a short break, no, para sa itong mga sponsor. And please, don't change your dial because I'll be right back after this important break.
1: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon na may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: Tatay Loy sa Lechon Manok, Lechon Baling Oga Liampo. Naginibay butang sa E Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Magkontak ka pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adiado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatay Lo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Tatay Lo isa Lichon Manog, Lichon Belly og Yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Belly og Lempo. Ananay, inasal nga baboy, matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
4: Atong paminaon, ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
5: Richard Morita, sir.
6: Address?
5: Ipil, sa mga sibugay, sir. Isulay ako palit o katong Wonder Herbal Oil. Ya, kaya naman ko, di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pagumal ako pang hapla, sir. Tinghayahaya, please ko kayo ang pamilya sa kulawas.
4: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
7: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
6: BT Radio.

0: sehr, sehr, deinem Schalke. Alles unsicher. Ah, was haben wir denn? Ay, ay, ay. Sama na itong oras, Andre. Sa babaw ay alas 11.44 po man eh. Lipat ko na. Alas 3.39 na sa kapon. Again, 3.39 na itong oras. Oh, alam mo, kabalakas sa itong sulti ka rin na kayo. Dili mo ko sa babaw. Magkabati ni siya brand out mo ni yung malikoy. Pero pa rin natin sa tuwang kwan. Again, alas 3.39 na sa kapon noon. Sa kapon, kinisirisiran niyo mga nabatian karong niya mga orasa. Ang talaga background sa inyo ang hapon karon nagbasa-basa. Saan basa-basa? Nagbasa-basa sa inyo ang maulanang kahapon. Shout out to boss Maribel Anores Labrador. Good morning niya, boss. Why tugnaw niya? Mag-good morning kabitaw niya. Asa makaroon na pita di sa nasod? Ganun na good morning pamangka. Bago mo maning mata siguro si Maribel. Makapay pagmata niyo na Maribel. Pero mas pala nag-share sa mga sa live karong nga po niya langga, no? Kaya aral niyo managhata din na pita. Oh, sapit-sapit naman kung dila din. Hello, good afternoon, DJ Ran. Sa shout ng ko sa tanay niya na minyo ni mo, DJ. Niya request kong song Minamahal Kita by Nate Lumenda. Thank you, DJ Ran. About sa WJ, di naman uso ang kilig sa mga DJ. Ang uso din kay mo kirig man kung mo... Saan? Maigos ko mo. Gana! Birahin na yun. Ay, nako. Birahin na yun, pikhin na yun. Ala, pikahi, birahi, cha-chahi. O, boss, kay grabe man katugnawa. Mauna yung buntag ni sila. Maayong buntag ni Muda Maribel. Boss Maribel, Anores Labrador, wanay lain diyang nagbarates diya karon sa Sityo Tugas, Barangay Bagunbo, San Carlos, City de Gros, Occidental. Mauna yung ilaha dito na pita, perming saba. Tungod rin po ni siya ang ba-ba. Kabula po. Joke na po sa'yo. Ay, nako. Shout out to that, Ma'am Ana Moran. Hello, diya ka sa Barangay Maghanay, Tuburan, Cebu. O, sa inyo mo, kasalinganan diya, Ma'am, no, mayong hapon, mayong hapon, ni Sarans, guwapo, sige, ulan, pero hinay ra. O, bintahan ang taon din na pita, Ma'am, kay ulan, gamay-gamay ra, no? Dito sa laing dapit, portig, yung kusuga sa uwan, hasta ang hangin. So, ampot ng takanon na iha, nga, Juan. Inani ng permi, no? Balag, Juan, kisdom gamay. Eh, masad kayo ni ingon nga makabasa o magdakaw-lakaw ta. So, ampo lang ta kanunay ha nga malayo in down ta aning kuha na, bagyo ha. Ah, okay. Then, also, shoutout niya ni Kuhain. Asa naman, good morning, good afternoon niya, my friend. Grabe hangin, my friend. Galing ba na kuha rin? Huwag mo ni absent sila, oy. Huwag na isakto ha, huwag na akong ginahan. Panagpakar natin sila. Yes, salamat kayo na marami, my friend. Sana on lang ako, my friend, dere. Yeah, shoutout mo dia, boss. O sige, anyo nga mga request, pwede na kong mudawat. Dali ada yun, kaya aron dili, tama pass mo. Pass mo. Abo, dapat nagpass mo, ani. Ay, nakabitong, oy. Ay, ay, magkaliwan hagin ito ang programa karang gipalayan sa to ang March Auto Parts Training. Ali, na, ang ito ang March Auto Parts Training. Na amimutang sa Alice Lodge Arcade, Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Na maligya kanig mga klasik-klasing oil, lubricants sa mga motorcycle, multi-cab, auto track o heavy equipments. Mga klasik-klasing battery o klasik-klasing brand para sa motorcycle, multi-cab, auto track o heavy equipments. And mga klasik-klasing brand o klasik-klasing brake pads, brake shoe para sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa mga dagko. Mga klasik-klasing brand sa mga ligid sa motorcycle, multi-cab, auto track nga and mga nagkanair yang mga piyasa sa mga sakinan nga gagmay hangtod sa mga dagko, no? Ato na ta sa ato ang March Auto Parts Trading. Muhata ko presyo nga pangmasa nga daghan po sila nga mga papremyo sa mga customers, no? Kung mukantidad nag 1,500 pataas, no, ang inyo ang palit, so naamoy may dawat nga premyo gikan sa ila sa Merge Auto Parts Trading. And kung ubos pa ay na nasira yung mga freebies, no? Mo nang pagdali-dali na mo, adto na mo sa tuwang Merge Auto Parts Trading kay ipahurot nila ang ilahang kutob sa inyong mapalit. Mo na ilang ipahurot. Aron magkuha na po, magbago na po. Bito, kanang mo na ha, ato ta sa ato ang Merge Auto Parts Trading. Ay, namoy palitong ato ligid, no? Ligid or kuan. Sobra naman na, namoy ligid nga, tag 2,000. Sama nang kuan. Kanang ato akarong ligid sa motor, mahal-mahal mali. So, ato mong ato palit, aron na amoy madawat nga pa-premio, ha? Oh, bunot-bunoto na unsa inyong madawat. So, ang inyong madawat na ay mga tools unsa man diha, no? Gamit gapon sa motor or nasa tay freebies, no? Ang t-shirt. So, ato ay nga ato ang Merge Auto Parts Trading. Nya ang Merge Auto Parts Trading mao ang sangang tindahan sa Top Enterprises sa Balamban, Cebu. And ang Merge Auto Parts Trading matan-aw kini sa Facebook, pinagi og pinagi sa lang Facebook nga Merge Auto Parts. And pwede na sa kayo mong message sa ilahang cellphone number 0927-275-1904 and sa ilahang talk and text na cellphone ang text line no 0946-163-5495. Shoutout mo diha GN Lakang fans. Shoutout po sa family fans Averina Lakang sa taga Safe Man, Safer Man. Tanan na lang. Okay, shoutout tanan diha mayong hapon. And also ni Ma'am Ana Moral mayong hapon. Ikaw lay mo absent kami. Wala jud mi. Kaya nabito na kong absent eh. Hindi na ma Juan, hindi na ma tabang. Tabik absent di Zrans oi. Oh, kamo dia ay mug absent ha. Kay ang radio, bit the radio wa gini absent pod. Di gini mo absent ang atuang stasyonan, no? Oh, samot na karon nga pinangga na kay ta sa tuang kuan. Gipalitan na gid tag genset. No? Oh, sana oi. Oh, ang battery nyo kanuna yung mag-servisyo kanang walay putol. Ikan sa Kadlaon, hantod sa Kadlaon gihapon, no? Alas 12 sa Kadlaon, no? 12 midnight. So, morning, paminaw, ayaw yung biya, no? Ma'am, Ana Moral, saksi, may si Ana Moral kay Inigya. Alas 11 ka lang ako'y mag-duty, matag-domingo, alas si ma'am. Thumbs up din, no? Paka din ako cellphone, tick! Ting! Pungawas ako. Tutunan. Wapag ini maayo. Ay nako, shoutout mo na. Mga kuhain. Suplada ka. Oh, shoutout mo na. Suplada ka. Yung mga request is minamahal naman kita. Shoutout mo na ma'am niya. Atangin yung mga request ha. Request ko na abi kay nagkirig-kirig ko dili sa imong topic. Hoy! Simba ko. Kirig-kirig daw siya sa kong topic. Request kong song You Stole the Wine by Boss Raniel Santiago. Grabe ah. First life made it. Look how far we've come, my baby. Taka na kung sa lyrics, no? So yung lyrics, ano hindi ayun? Ako tanawin kaya ako yung makanta kay by Boss Raniel Santiago, man. Disco na yun, ah. Ah, grabe, discoan na yun, ah. O sige, pali ko, tukar rin mo din ang disco, GR, Lakang Vince. Ayaw na itong remix, kaya di ta pwede makaplay o remix. Kaya lang, pang disco nga, kwan. Basta original lang. Dili remix, ha, okay? GR, mag-white ko sa imuhang kwan, GR. Sa imuhang request, okay? Kaya manayaw itong tanan. Dili sa disco, sorry. Dili sa Beater Radio. Oo, okay. Ang ato ang pa-disco, no, ang ato ang disco remix karong gabi iha 6 to 9 PM. Watwata na kay the Friday Dance Mix na na. Muna ang ato ang pagyagya. Kana si Marabel ha. Yan na nag-sit up ihang mga boxers. Okay, kuwan po ni siya ka ng taas po ni Garbo. Di po ni palupig sa silingan. Grabe ni si Marabel ha. Ay. Ang iya silingan nag duha ka bapuls. Ay, hao iya gyung paton. Di ka pareha ni kuan Christian Agabon ni Daniel di akasan sa San Remigio. Grabe to Christian. Limanan ka walo ka baho. Upat ka midhay, binuang naman yung... Grabe, kada Domingo! Nga, dili lang kaya ako as Domingo, mabantayan ako na siya mag-comment. Ato sa kuhan, sa Biyernes, Sabado, mag-comment pa! Nagsige lang niya, sit up! Ang pila kay Bayrunos Corinto yan, ini. Oh, no, saya. Oh, naapod ka rin sa kang digital line. Oh, grabe. Believe ba na ko, aning Christian, ay? Oh, momo. Nimanan ka, aning ultimo sa programang Buntag Pamukos Kabuntagon, sit-upan niya, gwalo ka bapos? Walo ko no kabaho? Gibutangan pag yung kwan? Moving head? Grabe, believe ba? Believe ba, bye? Ay, nakwato ko oras, wala. Lapas. Well, stress, quarantine, wabay na sa kahaponan. Mabreak ko sa ta. Ay, magbihadid si Anlakang Vansa.
1: Nakakatuwa, isipin na tayo'y magsasama-sama.
2: Si Gemma Libahan, diabetic ug nag-insulina. Apan, miubos ang iyang asukar sa dugo tungod sa iyang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix.
3: As in, dako yung tabang Sed Panyawan Coffee sa karon. Eh, sige na ako padayon og inom. Nagababa na yun siya. Nibaba siya o 145. Karon gani, 143 na lang siya. Gemma Libahan, taga Jensan. Mag-16 ako karong June.
2: Sed Panyawan Coffee Mix produkto, gikan sa Sed Marketing Incorporated.
4: Gusto ka ba og lechon manok og liampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susa's Lechon Manok and Liampo. Susa's Lechon Manok and Liampo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan og Ma'am Jesusa Kapuyan. Susa's Lechon Manok and Liampo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susa's Lechon Manok and Liampo. Siguradong magpangita ka. Susa's Lechon Manok and Liampo. Tara na,
2: Vitron. Subok na.
5: Ako di ay si Inday Cabanda, taga Laniki, Basyawan, Santa Maria, Davao Occidental. Magpasalamat ko sa Betron Tablet nga dako kayog nakatabang sa amua, labi na sa kumbana nga na-stroke na siya, di na siya katindo, ginadili siya kalakaw. Nakapalit ni Betron Tablet, duha ka semana, gikan paggamit na mo, makalakaw-lakaw na siya. Pasalamat yun ni sa Betron Tablet.
2: Betron, subok na.
6: The product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpamilod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes. Mag-Detex 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-Detex 500. Karun na yun.
9: Babalik sa pinakadol ng butike sa Yunga.
8: Detex 500.
7: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
10: Kuya, kininom na sad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kag sugar og acid?
11: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
10: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
11: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape niya 15-in-1.
10: Ha? Unsa di na aan kuya?
11: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming, and sexual boosting.
10: Hala, ganito't ka na ang gamitin kuya. Pwede ko, Ana?
11: Pwede kayo, Inday. Kay ang Lolo Masyong Coffee, adunay glutathione, collagen, and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni Ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya, and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakanindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
10: Hala, kanindot guna nagamiton kuya tagay kubi.
11: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
10: Ah, mao ba kuya? Sige, adto na ko.
11: Ha? Asa naman ka?
10: Asa pa mo palit ako ng Lolo Masyong Coffee.
11: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga timplahon sa ininit. Unsa pa inyong gihulat? Kutaw na.
12: The home of real music.
13: 98.1 BT Radio.

guys, time check guys, alas 3.53 na sa kahapunan. Again, this is your DJ, DJ Rans, ang DJ ng Dali Guapo Pero Macho. And also, shout out din sa toang mga viewers nga nagtanaw ka rin. Hello and happy, happy listening to you. Gian Lea Convince. Yeah. What time mo request supply na ka ha? Kay, ako to, pag-download rin. Okay, talag saon na magkain nila mga request, oy. Diba, boss? Boss, tingog niya, boss. Oh, standby diha, imo ang request ko ay kanang Maribel. And again, sa itong text line number 09302904994. Shout out diha karon ni Janice Mabong Alemanyo sa Barangay Maghan ay Tuparan, Cebu. So mga naminaw din, Ma'am Faye, shout out mo na yung tanan diha. Para mag-inay mo, text-text, there's ito ang kuwan. Mag-text sa doon, text line. Pero, oy, again, 09302904994. Kasi karang mga sa uban, hindi na mag-load, no? Oh, ari na lang sila sa kuwan, wifi naman gamit, good. O, na yung uban mo wifi o yab. And also, shout out Mercy Lou. Oo. You're welcome po rin my friend. Based on Osaka station and update. Friend me sa kanaong. Masan ni? Update me kana mga radio ba? Okay. Sige, my friend. Boss, ayaw kanta kay musamot ang hangin. Yay, namiraman. Ingon ka, sa sunod hain na nagpanganli akong panganli ha. Og, di ka gusto mo mabirahan magin ni Roy. I-share na lang itong live diyan, boss Maribel. Rahan di ka, Roy. Ay, nako, bitaw, ay. At the bride, that's the mga song request, guys. Ay, di nasa siguro. Mabri, kung sa ta, na, inig alas 4 na lang, tamo play og the mga song kay Apiki na kaayon. Mabri, sa ta, ato sa nihatag sa to ang sponsor, ang Hagun.

0: Maayong adlaw mga langga. Welcome sa tong programang Health is Wealth. Inyo kauban karon si Mr. Miguel ug inyo sab kauban karon si Mommy Pucci. Maayong adlaw Mommy Pucci.
1: Maayong adlaw sad kanimo Mr. Miguel.
0: So kumusta imong adlaw karon Mommy Pucci?
1: Okay pa sa all right Mr. Miguel. Always naka original Hagunoy capsule. How about you?
0: Always din nakatake ng original Hagunoy capsule Mommy Pucci. Kaya always healthy at active. Ug karon Mommy Pucci, atong pag hisgutan karon ang sakit nga diabetes.
1: Mm-mm.
0: Kung diin millions ang nangamatay ni aning sakita, dili lang diri sa Pilipinas kundi worldwide.
1: Oo, yes, Mr. Miguel, no? Ingon anak kadelikado ang diabetes nga sakit, no? Imagine mo na, Mr. Miguel, millions na di ay ang nangamatay tungod lang sa sakit nga diabetes. Actually, Mr. Miguel, daghan kayo og klase ang kaning sakit nga diabetes. Pero karon pagahisgutan na ra nato ang kaning pinaka-common lang, ang duha ka klase sa diabetes, ang type 1 diabetes ug ang type 2 diabetes, Mr. Miguel.
0: So unsa man ni siyang type 1 ug type 2 diabetes, Mommy Pucci?
1: Ang kaning type 1 diabetes, Mr. Miguel, mo ni siya ang autoimmune disease, no? Meaning ato ang immune system mismo ang ning atake sa to ang lawas nga to the point gamay na lang or dili na gyud ka produce og insulin ang ato ang lawas. Ang kaning insulin, Mr. Miguel, pinaka-importante ni siya sa ato ang lawas tungod kay mo ni siya ang hormone nga mag-regulate sa ato ang blood sugar level. Mosad ni ang mutabang sa ato ang lawas nga ma-convert ang glucose nga ato ang nakuha gikan sa mga pagkaon nga tong gikaon into energy, Mr. Miguel.
0: So of course, mauna siyang reason, Mommy Pucci, nung magka-type 1 diabetes ang usa ka tawo.
1: Yes.
0: O karon, Mommy Pucci, unsa mapuni siya ang type 2 diabetes?
1: Actually, daghan og rason na, Mr. Miguel, nga nung magka-type 2 diabetes ang usa ka tawo. Usa na dira ang ginatawag na to nga genetics, meaning nakuha nimo ang sakit nga diabetes gikan sa imo nga mama or papa, lulo or lula, meaning hereditary siya. Kaliwat na ninyo daan nga diabetison. Ang ikaduha naman na Mr. Miguel, ang kaning obesity, no? Sobra nga pagtaas sa timbang sa usa ka tawo. Tapos ang ikatulo, Mr. Miguel, ang lifestyle. O kung ang tawo hilig kay tamis nga pagkaon, o like chocolates, cakes or kanang hilig kayo mga pi nga kanabitong na ay added sugar nga kape, Mr. Miguel, kana usa po na sa rason nga nung magka-diabetes ang usa ka tawo. And also po ang kanang dili pag-exercise. Kulang sa pag-exercise nga lawas, Mr. Miguel.
0: So di ba Mommy Pucci, pag ang tawo na ay diabetes, manggawas na ang nagkalain-lain nga mga sakit.
1: Yes.
0: So unsa man ni siya nga mga sakit, Mommy Pucci?
1: Oo, dira na musulod, Mr. Miguel, ang unsa kadelikado ang diabetes, no? Kay kung dahil symptoms lang, Mr. Miguel, dili man kay ingon ana siya ka lala jud, di ba? Pero ang mga sakit nga pwede mo abot sa imuha kung diabetic ka, kaning pwede ka magka-stroke, high blood, pwede po nga madaot ang imuha nga kidney o kaning heart attack, Mr. Miguel.
0: So, Mommy Pucci, unsa may mga dapat buhaton or posibleng himuon pag ang tawo na ay diabetes?
1: Ang kanang diabetes, good Mr. Miguel, usa sa rason na kulang og insulin ang imuha nga lawas. So, gina-advise broad nga kung na kay diabetes, mutake jug ka og katong mga insulin. Ang kana insulin nga mga injection, example, Mr. Miguel, dili na siya tambal, pero maintenance lang na siya. Meaning, kung mag-inject ka og insulin, diabetic ka, mag-inject ka og insulin, dili ka maayo, pero ang imuha nga simptomas, imo ang ginabatsyag, mauray maayo, pero ang sakit, dili mawala, Mr. Miguel.
0: So of course, Mommy Pucci, sa atong original Hagunoy capsule, unsa may mga ingredients ni ani nga makatabang sa sakit nga diabetes?
1: Yes, dira na musulod kung unsa kanindot atong original Hagunoy capsule, Mr. Miguel. Tungod kay atong original Hagunoy capsule, na ani siya'y substance, no, nga ginatawag na itong polypeptide P, nga according sa mga scientist, Mr. Miguel, bisag asa ni mo i-search sa Google, mugawas gyud kung unsa kanindot ang polypeptide P sa mga diabetic nga person, nga ato ang makita sa original Hagunoy capsule. capsule. Kay kini di ang polypeptide P nga nasa original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, mauni siya ang mupuli sa obligasyon sa insulin. Diba ang insulin, Mr. Miguel, mo na siya ang mu-regulate sa blood sugar level. Now karon kung diabetic ang usa ka tawo, kulang siya or wala siya insulin siya nga lawas, so wala nay mu-regulate sa iya nga blood sugar level. Ang nakanindot kung mag-inom lang siya og original Hagunoy capsule, Mr. Miguel, ang iya nga blood sugar level mumubo jud tungod sa polypeptide P.
0: Yes, Mami Puchi. So inana kaninot pag mag-take ta og original Hagunoy capsule.
1: Yes.
0: And of course, Mami Puchi, daghang salamat sa imong pag-share sa imuhang mga nahibaw-an sa atong listeners.
1: Mm-hmm.
0: And daghinaot pud ko nga daghang nahibaw-an nato ang mga listeners karon, ilabi na tong may mga gipamati sa sakit nga diabetes. O wala na tayo igong oras, Mami Puchi. Kini si Mr. Miguel.
1: O kini na sab si Mami Puchi
0: sa programang Health is Well.
2: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Danza yan sa Time Shark. Alas 4:07 na sa kapunan. Again, 4:07 in the afternoon. Shout out sa mga viewers niya ang nagpabili ng 10 others ng program. BT Musika, Musika Chikain. Again, my name is DJ Ranz. Hanot pala alas 5 ha sa tuang mga greetings di ay. I-comment lang diyan sa comment section na sa ubus nga bahin. Ito na ba sa Andre on air? Itong program until 5. Okay, shout out diyan. Inshallah, this is the commentary siya na. Hello, good afternoon, DJ Ranz. Shout out ko sa Albarazin family. Aranduki family, usa ko ang banda Marjorn. O sa manduha ka na Kitlin Shell o Jeloid Marcos Kugsong ng Hihinayang. Oh, grabe na Hihinayang. And also shout out ni Maldomain. Mayang hapon, DJ. Shout out ni Maldomain. And also ni Lemon D. Good PM, DJ. Pakikinig ko. O happy birthday ni Jake Cyril Montañas. Nag 4 years old na karon. Yes, happy, happy birthday. Happy birthday! Na siya karoon sa purok lang ngayon, nag-wait siya DJ sa imo ang shoutout. Very kulit, cute kaayo. A cute kaayo ni nga boy DJ. Lifay na kaayo siya kay may cake siya o pansit. Ala, duol-duol rabi ang limon din. Dodong, shoutout ni muda Dodong, Jake Cyril Montañas. Yes, di akalang sa... asa nga lang ngayon, purok lang ngayon. Diyan sa akuan, barangay 8 lang ngayon. Diri no? Ala, duol-duol rin eh. Kaya sigurong kuan niya. Dodong, mag-invite ka na ako, dog. Invite si DJ Ranz. Kaan ta niya. Joke na, eh. I got a shout out Lemon din. Happy happy birthday to Jake Zyrel Montañas. Sa tanong birthday ka lang buwan na July. Alright, happy happy birthday. July 10, 2026. Happy birthday. Sharon naman. Maayong hapon ni Junior Kuskog song Bukod Tangi. Kasi artist ani kuwain na Maldomain. Parang tas artist ani main. Ang sana all mine. Hinumduman ni May. Gaman niya, namoy na hinumduman ni May. Namoy tawagan ng May. Ikaw niya, boss Marabel. Hilom-hilom na ka na. E naman, sa arta, si Pangayo sa atuang mga song request. No, shoutout ni Media Kuan. Suplada ka. Here's your song. Minamahal naman kita. Sana all. Shout out. Good afternoon.

0: Luwi yan ang ligi ka ba?
1: High cholesterol mong gubay, matod ba sa doktor? Bantog rin ang katong nagduwa at basketball. Dura ka daganan ako score, gihang at rukog maayo.
0: Uy, delikado na ba? Mobile na bang high blood pressure na? Naisayag panyawan with garlic ba? Makatabang ginisado na yung high cholesterol o high blood pressure?
1: Ako nasuwayan ba?
0: Ha? Kusog na ligi ka maduwa ba? Pura magagwaga puya? Pura magagdimakina?
1: Tungod ni sa Sed Panyawan with Garlic Bay, tinuod, epektibo yun.
2: Sed Panyawan with Garlic, gikama sa Sed Marketing Incorporated.
3: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan. Sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og andam usab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, ugangatan insurance services, andam usab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga usab nga magpa-ISP, new license, og non-proof to proof. Agatan insurance services, babahibong magkuntag pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500. Ugaalang usab sa nagdita og mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&A D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
5: DTX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ug anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
6: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa imong lugar.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brands sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. O pwede sa kayo mo magkakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16635-495.
8: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og nga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading.
8: Marja Auto Parts Trading.
7: Marja Auto Parts Trading.
9: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami nga kape.
10: Namiaoy.

Alright, double up in standard time, 20 minutes past the hour of 4 o'clock. Hello and hello to our viewers out there. Shout out to Le Mandy, DJ Place. Kung shout out sa kuang mother-in-laws, Amelisa, Maano, Romeo, Maano, Antonio, Maano, Kathleen, Maano, labi na sa Montanias family nga nag-birthday karon sa ilang kids, sa Real Jake, o sa akong cousin na di ay nagainom o kulafo. Guwapo kaayo ni DJ. Oh, guwapo kaayo. Samot nagmang-invite na diha ron. Yes, happy, happy birthday again. Happy birthday. Cyril Jake. Yes. Nabuka kayo na diha ron. Arlita Lorigas, na late mo na si Madam. Oy. Good afternoon, DJ. Greet ko sa happy birthday sa akong sister Leah Horito Marcy. Oh, karon ikaw pila man yung birthday hapon, nag-birthday mo po ni. Oh, gasa akong nephew Joshua Binong sa Tagbilaran, Bohol, nga request kong song, Always by Bon Jovi. Oh, thank you sa Basa Ridge Ransa. Okay. Happy birthday! Ubay na sila nag-birthday na. Ato ang gihuat ani ang ilahan ng kuan. Invitation. Shoutout also to Jane Lee Gaspi. Shoutout DJ from Naga, Cebu. Request kong song niya. Diba, babo tayo buhang ko, Jane, na request, Jane. And then also, shoutout DJ Jane Rosiana. Di po na po na palupig si ko, Jane, Jane. Hello, Nisrans. Good afternoon. Hehehe. Karang pagiging ko kagawa sa banga, Nisrans. Sabi na, Nisrans, shoutout ko. Yes, ako ang family. Inakaroon sa sitio Paniagan, Barangay Bagonbon, nila Mama Nining, Papa Amay, din sa kuwang mga isoon, Riner, Lizal, Remar, og Maran Rizalans watching from San Carlos City. Yes, thank you so much. Yeah, thank you Rizalans sa pag-play. You're welcome. Masuplad ka. I-request kong DJ Bukod Tangi. Okay. Standby lang hadri sa toang greetings sa cell phone naga 09302904994 0920 2904994. Yeah, pwede kayo magka-message na ko sa toang messenger 09 Raniel Santiago. Yes. Karato Vigerans. Pero ito nang ihat ng ito ni Kuain sa nag-request ng Maldumain. Shoutout mo ng Maldumain. Ay, Maldumain. Oo, lagi. Maldumain.

Alright, that was Bukod Tangi. Kibangay ni Mal Dumain. Shout out to Mal Dumain. Apit ma mamaog tunog sa kwarno Paldo Main. Paldo si Main. Hello, shout out min Shen Sarashana. Request de kong sound is Rans Delight by Taylor Swift. Salamat is Rans Jean L. Arimasi. Shout out ko is Rans Tanayin nga taga Awihaw. Labi na ni Nay Pedros. Nay Pedros o ni Tay Mate Mati Tay Mati o galabi na sa iyahang anak nga si Ninya Lane Laborti nga mayong pagpaminaw. Yes, Mate or Tay Mati, Mate or Tay Mati. Okay. Basta share ay tanan na John L. Arimasi sa imo ang mga nanay tatay diha mayong hapon ni tanan. Hello sa diha kalos barangay sa Nuwan. Shout out sa kong papa diha si Frito Santiago. Shout out di papa Lito. And sa ako ang mama Rosinda Dila Santiago. Shout out ni Kuya Bubong, ni Manoy Lando, at Daidilin, and Busing John Choi, Choice Me, Kade, and Vivo. Siya ay tanan diha mayong hapon na lang pwede. Anyway, sa nangunas guys, alas 4.28 na sa kahaponan na paparayta sa doon mga song request at tata sa ay, nako, shout out to Jane Ligaspe, here's your song, Jane.

0: 101.1 BT Radio
1: V-Tron. Subok na!
2: Ang madami sa V-Tron kuya, kung gagaw si Jono tungkol sa iyang anak na may kansiro sa sitaw sa dugo. And may pagpalitan namin yung V-Tron, okay? Dago ko na kayo nagkatabang sa bata ng tulog. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata tapos gamangit tayo naman sa vitamins. One week lang kuya, nakatarong na siya baklay kay kasiyang-kiyang mungutya ito. Pagkain naman niya sa V-Tron, gana na kayo ang tulog. Di na siya magmasamata.
1: V-Tron Syrup Multivitamins Plus Iron.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Baling Oga Liampo. Nakinibay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagyaog tagduma. Og nangita ba usap kamo og gym? Adi ano usap ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Tatailo isa lichon manog lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym giparagiya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
5: Ang Tatailo is lichon manog lichon belly og lempo. Ananay inasal nga baboy matag Sabado og Domingo. Mukater sab sila og inasal nga baboy para sa inyong mga okasyon.
6: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon at adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika.
0: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.

0: Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
3: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 90s, 80s, and now.
5: The home of real music.

Alright. That was You're Still the One by Teddy Swims. Shout out to me again. Boss Maribel, ano na si Labrador? Malimot mo ko, pero sa mong name. Ang ako matawag ng Marites. Marites, kung madali-dali. Again, shout out ni Madam Michelle Ortiga Rico na karon sa Tabuline. Oh, my name is kay updated kay siya ang pag-vlog. Ako ani kay na-suspend pa man ko unya pa ko sa sunod 2 weeks. Pastila ni Smith. Meta, hello Meta. This is a request day sa sorry, asa ron to? This is a request ko no si Ninya Lynn Laborte di Srans Og. Oh la la, baby. Oh la la. Ay, nako, sige, ato na yung sama na, madapa sa oras. Kaya niya pa'y naghangod nag-request na rin. Oh, shout out sa mga nag-request ni ha. Shout out ni Kuain. Request ko, okay, manaan, digi-digi-digi-digi. Always by Bon Jovi, Arlene Dalorigas, Dayan si Kuain, Natalos, Dayahang, Daylight, Ginger Roshana. Oh, ato rin tanawan ha, o makaya ba ni? Arto si Kuain ni Ma'am Arlinda Lorigas, always by Bon Jovi. Ato maning kwanun, ato maning sunuroin. Pero shout out to madam, always by Bon Jovi. Pamraka 8, Sitio Punta. Shout out.

0: 89.1 Radio.
1: Atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
2: Medicine Tigon, taga Ipel, akong asawa, panahoton kayo niya. Siyang siyang reklamo, sakit yang kalawasa, kwan yang kuto-kuto, kasi kabuyon. Ako nga, sulay, may kaplas o taon, mga 5 minuto, siya lah. Minuto ka kung kwan yung kaplas o salamat siya kung ako, kanyang herbal oil. Ay, kung matay, sisibo ba yun?
1: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma Goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo ngabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lempo. Susas Lechon Manok and Lempo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lempo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lempo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lempo. Tara na!
1: Original Hagkuroy Capsule.
5: Ako si Bernadette taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule mao na kamo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo tuman sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butik.
6: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mapalit sa mga butika. 90s,
7: 80s, and now the home of real music. 98.1
8: DT Radio.
9: Your music, your request.

Why that was Oh la la. Shout out kepada Wanya John L. Armasi. Shout out to ini Nenya Lid Laborti Motor Request Song ni mo Mapapa Oh la la. That was a standby daripada Kuan Kenang Jen Shane. Lihat hari tumar si kenang hapun isu na shout out ko sa nakinig sa program niya nyo, lalo na sa mama and papa ko si Nalina and Dinsho Tumarsi at kay Arlinda Lurigas. Salamat di sa rans. You're welcome. Then, wala tayo kong oras guys. Salamat kay ayon nyo sa inyo ang pagpaminaw, Luzon, Visayas and Mindanao. Kutub sa mabot ito pagsibiya karoon. Sangal sa station manager Inzer Fernando Maguba Jr. sa program director. Mabot ito ang radio station assistant manager. Shout out to engineer now Miss Indianti Bahaw. And this is your DJ. And DJ ang dili guwapo pero macho. My name is DJ Rans. Ako na yung piliting song ipangayot ni Jin Jin Roshana. Tell it by Tower 7. Good afternoon. Bye bye DJ Rans.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Pinoy Rock Rockan
5: DJ Radio.

0: 5:15 PM. 5:15 PM.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level.
2: Serpentina, tabang para sa high blood pressure.
1: Malunggay, paligon sa imong immune system.
2: Tubo, natural energy booster.
1: Ginger, panguntra sa inflammation.
2: And of course, Hagunoy, natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto ka nga ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
3: Lives for life.
4: Pinoy Rock Rocker. Rock Rocker.
5: DJ Radio. Radio.
6: Oh yeah! 98.1 FM.
7: Meron akong pangarap sa buhay.

Pare, di na mag-start yan. Buti pa, kain na lang tayo. Gusto mo ng tahong? Gusto mo ng tabong? Spaghetti? Patitucini? Bananakyo? Nilagang suso? Tahong chips ahoy? Gusto mo ng tapay? Broccoli? Pinagbritol? Pinagpekan? Gusto mo ng kapimarako? Blue marlin? Panga? Durian? Shalinga? Pinagkises? Sampuy? Lomi? Shawarma? Bukupay? Hummus? Hot sauce? Ox brain? Kailangan mo nun? Lecheflan?

0: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
1: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
2: Monchita Fortis.
1: Usa, Monchita? Mm,
2: Monching.
1: Oh, mamunching, munching yung mangga.
2: Ah.
1: Yung mamunching, nitangas gimi diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na nakaingon sa mua. Nga usa ka sa natabangan sa ato ang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
2: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Mm. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ako kapuyon.
1: Kasi una kapuyon dai ka?
2: Oo, kapuyon to.
1: Pero sugat pag-inom nimo sa original Hagunoy Capsule.
2: Okay na. Dili na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
1: Tawhay na ron mo lawas dai, ma'am.
2: Tawhay na.

0: It was the best.
1: May OPM na mabagal.
2: Agad magaganda ang mga tinay.
3: May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog.
2: Ang himig natin.
3: May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon, at magpakailanman. Ano mang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko.
4: Yan, ang Pinoy kultura. Because our culture is cool.

0: ng Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

0: Maayang hapon, alas 5.45 na. Padayon sa pagpaminaw sa DYPS BT Radio 98.1 FM.
1: Original Hagkuroy Capsule.
2: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtumarna ko sa Hagkuroy Capsule, nawala akong hypotension. Nawala gyud akong ipong. Epektibo gyud ang Hagkuroy Capsule, mauna ka mo. Sulayin ninyo kay magbalik-balik gyud mo og tumar sa Hagkuroy Capsule.
1: Unsa pang inyong gihulat? Palit na og Original Hagkuroy Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Pinoy Rock Rockan.
4: BT Radio.

PYPS 98.1 BT Radio. Welcome, welcome sa programa ng Friday Dance Mix. Maawanon nga kagabion. Right, welcome sa programa ng Friday Dance Mix. Amas DJ Buddy live on the mix and live on the microphone. Kita lang sa usaron kay si DJ James gi gitalaw man og Arisa Station kay 101 ko no. Ano yan, naka-live na tanong sa ito ang BT Radio Facebook page. So, palihan kong share sa mga Facebook Live viewers. Maayong gabi. Shout out ni Philly Mod Soler. Good evening, DJ. Watching from Kuti, Hagnaya, Carmen, Cebu. Ano yan, ni Christina Katilawalaan. Maayong gabi, idol. Grace Mondihar, Pinkas. Ni Reinhard Montesilio, Gracia. Mag-great day ko sa kong mama, papa, dyan sa may marmol, Tuburan. Sa si GC Arsenio. Hi po ni Jory Rosal, DJ, shout out sa family Rosal sa may barangay Kabkaban, Limuel, JP Pidoy ang ni Mama. Palihan ko yung share sa Facebook Live ha, para mas mamudagan pa na ito ang Facebook Live viewers. Oy, DJ Optic Belyuzan, may gabi ni Mudapre. Alas 6:15 na. The time check is brought to you by Amigos Kinik Herbal Coffee Mix.

DYPS 9.1 BD Radio, the Friday Dance Mix. Hello sa tawag nga, ito live active viewers, so shout out ni Pian La Puerta. Hello, shout out La Puerta, pamilya din sa mga TCL sa Tansamuroy, Balaman, Cebu. Guys, kayo mga music, magkatagay gintani. Alright, salamat sa inyo pagpaminaw sa mga TCL sa Tansamuroy, Balaman, at mga kabini radio na mayong gabi inyo niya. Jansky Samelio, shout out DJ. Ni Randy Duga, Duga nga, maayo kayo, muki ay samtang galuto, o glitchon manok, ugoy kalami. And yan ni Angel Rian, maayo nga gabi. Good evening, DJ Buddy. Shout out sa na Dayaw, Gihul nga Negros Oriental. Sa kumama Tarsila, o sa duhan ako kamagwang Manoy Yuning, Dudong Joseph.

0: That's the 90.1 BD Radio Party Dance Mix. Alright, hello sa tayong mga Mabasok Live viewers. Alam pinagin sa tayong mga ating paminawan silang mga tayo sa ni Malayro, silang radyo niya. Mayong gabi. Sa mga itong Sudan niya sa panihapon. Laro kayong sabaw ron kay tugnaw kayong panahon. Alam niya nga tinibuok manok ron, impas yun. Shout out ni Angel Distacamento Rosiana. Remning DJ Buddy shout out sa kong Bana Marjun o sa mong duha ka na. Kathleen Jell ni Jellord Mar sa tanang naminaw ug nagtaas mong live watching from Alintakuban Barangay Bagonbun. Anya ni Amelita, good evening DJ Buddy, shout out Arlinda Loregas og ni Ma'am Ana Moral Mercy Lu.
1: Tevara Sotera.

0: Barangay Pandesal para anyone. Alright, shout out to the episode live view. Shout out ni Jumar Briguli, si Mar Abunda, ni B-Boy Guarin Cinco da Sumaria Timbakol. Shout out sa kong mama nga nag-birthday ron, buddy Helen Cinco. Oy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Impas ng tinibuok mano ka ni. Samot na kay Bugnaw kayong panahon. Right, oras, a minute before 7 o'clock. Let's take a short break. Nagbalik na ito ang tuwang retro special, Retro Hits, the music of 90s. Standby, adrela sa inyong paboritong istasyon, ang 98.1 BD Radio.
2: Malunggay pansa.
3: Party Dance Mix.
4: News and current affairs. Top stories of the day. Business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo. Dadalhin sa inyo. Ng mas pinaganda, mas pinalawang, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service.
5: In Tuburan, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

Spikes won Renier Lasell Raymar. Sa tanan na lang naglantas sa imong live bayong gabi sa tanan na salamat DJ Body watching from San Carlos City. Ania ni Bus Tatago 12 mga gabi. Shout out idol DJ Body happy birthday sa kong magwang karon. Dili

0: That's more to your program, more power to your program, DJ. Alright, salamat ya. Magandang gabi niyo diha, mga Good 12 family, that's my barangay Dus. Once again, happy birthday ni Rosilo Gaga Good 12.
1: Happy birthday!
0: Sa ba't pa mga nag-birthday ron, happy birthday ninyo. Anya ni Michael Gardusi, good evening dol. Shout out me, this is my Dabao di Oro. Aga sa talang naminaw karon kang Jojoy Koyus. Kaya nag single og tagay og labi na sa kang Bus Rico Ribaldi Lister Abelis. Nga gahi sa nangka kada lang dol. Salamat. Alright, sa mga nagtagay-tagay ha, imo kalimot og hapindaan, manihapon gidaan para kan ba? Kita mahubog og dali. Oras, alas City Kids.

DYPS Night at White One BD Radio, the Friday Dance Mix. Alright, mga gabi, shout out ni George Jean Butaslak. Shout out DJ, Najoy nakasayaw sa imong tukadri sa my farm, na real skewed. Alright, mga gabi, sayo ni Dea, asam na yung napitang na farm beat. Anya ni Ronilo Fernandez Ineres, good evening DJ buddy, shout out. Ang asawa o mga anak o mga apo from Rudy.

Atong Ashpool ya sumay ni Gross. Manabay pagbuto nga nahitabo ang usap ganiha. Sanya ni Boards, Marilla, good evening DJ Buddy, solid listeners na ako sa BT Radio, naminaw ko ni mo karoon din sa balay. Naglanog-lanog ang mong radyo, thanks sa pagbasa DJ. Ga

na nag-share sa Facebook Live. Ay, hi po dyan sa mga nakasun in on by RegioGarden.com. Salamat sa inyong pag-tune in kanunay. Di hindi kini masiruha na to ang tikas monitor dre. Asay, maabot huwag na po. Maabot huwag 15. Unom, di yun mawagtangan o listeners na ito ang RegioGarden.com. At ang mga OFW, sigaran maminaw ani. Oras, alas city at rain tana.

0: The Friday Gas Mix
1: 98.1 BT Radio.
2: Lolo Masyong Coffee, ang pinakalami na kape.
3: Namiaoy.

TYPS 90.1 BD Radio on Friday Dance Mix. Alright, mga kabiyas, ito mga sweetie paminaw. Labi na sa mga nakachute in na itong mga gasoline station. At mga pump boy niya, mga gabi. Kumusta naman, kumusta mga itong presyo sa gasolina ron? Wabay pag-us-us niya. At mga tindahan nga nakachune in.

Shout out to Eddie Boards tingay paglinawon sa may barangay Putat. Mga Talagon family diya sa may Team Bakul at mga Swedish Baminaw diya. Oras alas sa City 45 na.

0: Yo me pensé en este pintuán a beat here, yo me hago yo con internet. Ay, se trata de mamlilla, ahora tomar ya de hasta Kisun City, para esa matopanya gandang umaga DJ Roland Batin ko lahat na nakikinig sa programa nyo. Lalo na ang mama papa ko na sina Lina Anadinsyo Tomarsi at kay Arlinda Lu Tomarsi Lurigas. Salamat DJ, salamat din sa iyo Ma'am Hajan sa Quezon City Province. Magandang umaga po sa iyo dyan, Ma'am Elisha Kapuyan. Matapanyaga, good morning DJ Mamoka ko nila ni Lilia Largo, Toro Largo, Sinya Castro, Jopil Kapuyan, Sambo Kapuyan o Wilfredo Kapuyan, gikan na ni Elisha Balaod Kapuyan. Request kong song Palik na rin, salamat DJ Roland. Okay, palik na santa. Nagsara man kayo mamisaya si Ma'am eh. Asa di ka, Ma'am? Nagluto ka, Ma'am? Mamaligya ba ka dahil sa sindral, Lili? Nagluto ka, panindahon? May buntag din mo diya, Ma'am Elisha Kapuyan, ha?
1: News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. Presidential Broadcast Service. Intoboran, Cebu, 98.1 FM. 98.1 FM.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1.

Pintuana, BTR Radio. May punta diya, ma'am, lang lang rin dahin. Good morning naman diyan. Kung saan karon diya ron? Naminaw lang. Kaya may klaseng bata, no? Naminaw sa katugno sa panahon nga watay katupad. Pabasig na yung katupad, no? Wata ka ba? Ay, secret. Secret DJ. May buntag, ma'am. Lang lang.

kuda kirno si Kuya Woy. May nang magsika siyok para sige laghalok. Ay, siya talaga ni Kuya Leo Montibono, gati na ni Lisa Magpuyo Descaridad, no? Boss Ardol sa Bandali sa Barangay Mangga. Siyempre, kaubay ang mga anak daw, yung mga handler, good morning. Boss Pirot Casas, og si og ni Ate Mira Casas, sa Prodiluna Montibon, og ni Arman Montibon. Clinton, og ni Renren, og Flor, og ni Marvin. Siyempre, sa upat kanak ni Flor, og ni Marvin, no? Good morning. Sir Ken Sunggahit, may buntag. Agyang misis nga si Ma'am Flor. Siyempre silang anak kasi Mix. May buntag na diya sa Santo Niño. Or Santo Niño ba ito? Mulubulo. Nalimot ko. Siyempre siya tawag ko sa mga kapulisan diya. Mga BEP. Mga Coast Guard. May buntag. Siyempre sa mga guard o sa tanan lang mga tanod. May buntag diya sa munisipyo. May buntag.

0: Brunei Beauty, may buntag sa lang mga naika Brunei Beauty di ha, may buntag sa mga guwapo-guwapo ha, mga mga listeners ako di ha. Ay, mabayad sa tayo. Ay, may buntag lang ni Boss Bib Ablanya di ha sa Daan Lungsod. O Ate Bibi Ablanya ba to? Baka masipit, Bibi Ablanya, B. Ate, sa to? Basta Boss Bib Ablanya, o yung misis na lang. Limot mo tao. May punta sa diha sa New Public Market, ha? Asa na nagbangon rong rasa, may buntang yung tanan diha sa katugdaon. Hala, pamainit mo daan. Kay pwede yun, tugdawa. Hangin pa ibog, ba? Malalim. Nanay Lori, o ga Tatay Bring, mo ado. Wadyo kuya po ko kana ay. Saan man niya ay? Pato sa niya itong akong kani, akong para witness. Para sa milis contracts kong lulog-lola, no? Wadyo po mapirmahin, eh. Ngitag mire ka ng witness pero ha, wadyo dyan po kasuroy. Busy mga taon ay. May buntag ni mo nanay la Lori diyaw ka Tatay Bring diya mo ha daw sa mga apo ni mo diyaw mga kaanakan diya sa Ipil ba to? Marmol? Ortogas Marmol ba to? May buntag niyo tayo diya horot ha? Taga Ipil Marmol o Ortogas Marmol. Agni Jober Subang o ni Cesar Subang may nga morning may buntag. Tama libog, buntag ba? O morning ba?
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakis sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
2: Sakit akong hawak, dinis may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nalibiyo yun, doon nag-alibiyo siya. Tinojo din siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Tatay Lois, Lichon Manok, Lichon Bali Oga Liampo. Lagi na may butang sa Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makuntag pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab ka mo og gym? Adi ado usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Tatayo isa lichon manog, lichon belly og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym, gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
4: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Lempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sab sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.
5: Mga higala o ania ang usa sa natabangan sa original Hagunoy Capsule.
6: Ah, kasi nga lang na ito, ma'am?
7: Monchita Fortis.
6: Usa, Monchita?
7: Monching.
6: Oh, Monching mo hangga.
7: Ah.
6: Imamansin ni Tangas Gimid diri sa inyong lugar diri sa may buklad tungod kay na inakaingon sa moon nga usa ka sa natabangan sa atoang original Hagunoy Capsule. Unsa na siya katinuod?
7: Sa Hagunoy Capsule, pag tumara ko, nawala akong kanang murabitong malipong-lipong ko. Nya dili na, nya naayo na sa ang ako ang naabtik na sad akong panglawas. Dili na ko kapuyon.
6: Kasi una kapuyon, day ka?
7: Oo, oh, kapuyon to.
6: Pero sugat pag-inom ni mo sa original Hagunoy Capsule?
7: Okay na. Hindi na ako kapuyon. Abtik na akong lawas.
6: Okay na rin mong lawas na, ma'am.
7: Okay na.
6: Oh, sige, salamat. Ito nga lang mo sa mama, ma'am. Monching?
7: Monching.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance, at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Nagapalang dulong pala ang imo panulukan.
11: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauhaw.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagkapanubok.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
13: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog?
14: Vitron! Take Vitron!
13: Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit?
14: Vitron! Take Vitron!
13: Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, bibo at matalino? Plus, mabilis tumangkad?
14: Vitron! Take Vitron!
13: Vitron tablet for 13 years old above.
14: Vitron syrup for 1 to 12 years old.
13: And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
15: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
16: Start your day on a fantastic note.

0: love.
1: 90.1 na Beats here, yes, Rosita. Oh, naminaw na si Rosito eh. Nakapagan mo lang kanta yung ako nga. Nakapagan okay. Mo nga ang deskanta. Ano, ginasya. Tamahin mo na. Namas title, Rosita ko. Katunay ba na nga na asawa nga Rosita? Ang ikaw ay apagan mo eh. Paimuntag sa tanang mga Rosita diya ha. Sabana nga na yung mga nga Rosita. O, pagan mo. Watay mahimo kay title man, Rosita. Good morning, tanan ha. Good morning, good morning. Halabango na to. Nakabango na. Halapamainit na mo diya. Mintras sa tugnaw pa.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Hey, pair, sa Mugas, Ibuga, sir. Gusto lang akong palitog katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, kay, di ba matay ko, sir, sa kong lawas ng murag. Di ko katulog ba mo to nga. Pag umalang ko pang hapla, sir, tinghayayak, please ko kayo paminan sa kong lawas.
0: Wonder Herbal Oil, arthritis no more. Ryuma, goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o glyampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan o Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!

Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: Lolo Masyong Coffee 15-in-1 mapalit sa tanang butika.
1: Miti Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
2: Tas bang ibu blood sugar? Ato na kami diabetes? Mag DTX 500 kang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Samo sa Charantine. Gagapa mo po sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
3: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa yung lugar.
4: Start your day on a fantastic note.

0: 98.1 BTR Radio. Ngawa bitaw, ha? Did you maabli itong internet na? Itong computer, kaya dapat itong greetings ito. Hindi mo lang, kaya
1: kapoy pagka.
0: Ynet. Basta mo burn out, kani. Ynet. Si DJ Roland. Mamam lang lang, pabutan lang. Ikay last, ha? Special manggog ka. Ikay last ang sa imong request. Ulahi na ang pagbaso. Ay, buta mam lang lang.

Pasensya sa uban ha, nga dili ito mag-greet ha, kay naamgod sa computer atong mga greetings. Atong nagpada silang mga suwat ba, ha, sa maalala mo kaya. O, di man ma-open. So, basin ugma na lang. Good morning, atong oras ha, alas 5.42 na sa Kabuntagon. Mordapya na sa dahil.

0: ya.
1: Naya wa internet.
0: Sige na.
2: Radio. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 doon na kini mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, nga nagahatag o proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 at lawad-law. DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksyuran, walo na katuwing nga nagservisyo diha ka ninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan. Sama niining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda masab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo niining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle. Og ang Atan Insurance Services anda masab nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpag-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga dosab nga magpa-ISP, new license og non-proof to proof. Agatan Insurance Services, babahibong magkontak pinaag sa cellphone number 0908 1452 6550. Uga alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Agatan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Agatan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
4: Ang Atan Insurance Services nag-offer og mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle-free og paspas nga serbisyo.
5: Kuya, niinom nasad ka og kape? Di ba gibawalan naman ka ni Mama kay taas kay kag sugar og acid?
6: Sa una to Inday, lahi na karon kay ang kape nga akong gigamit bag-o na.
5: Ha? Unsa di na imong gigamit kuya?
6: Mauni ang Lolo Masyong Coffee, ang kape nga 15 in 1.
5: Ha? Unsa di na anak kuya?
6: Ang Lolo Masyong Coffee kay para na siya for glowing, slimming and sexual boosting.
5: Hala, ganito't ka na nang gamitin kuya. Pwede ko ana?
6: Pwede kayo Inday, kay ang Lolo Masyong Coffee adunay glutathione, collagen and vitamin C na makapatabang pag-glow sa imong skin. Gawas ni ana, aduna usab siya mangosteen, carrots, suya and moringa na makatabang pampahimsog sa lawas sa tawo. Ug ang nakalindot kay ang gigamit na sugar kay ang gitawag nato nga stevia na dili makapataas sa sugar level sa atong lawas.
5: Hala, ganito't ganda na gamitin kuya, tagay ko be.
6: Pagpalit, available naman na sa mga butika.
5: Ah, mau ba kuya? Sige, ato na ko.
6: Ha? Asa naman ka?
5: Asa pa, mupalit ako ang Lolo Masyong Coffee.
7: Ang Lolo Masyong Coffee, ang kape na timplahon sa init. Unsa pa inyong gihulat, kutaw na.
8: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
9: Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade na Barangay 8 National Highway, Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck o mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery o klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck o heavy equipment. Mga klase-klase nga brand o klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle. motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiya nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa Dagko. Ang Marja Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marja Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook ug mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marja Auto Parts. Ug pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Ang Marja Auto Parts Trading nga muhatag og mga papremyo sa mga customers karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og ga presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading. Marja Auto Parts Trading.
0: Si Ate Pres, kuna ko ang pastultihon gamit na mo sa said celebrity beauty soap with kojic acid. Tungod kay kini adunay mga sangkap nga moisturizer. Kojic acid, olive oil, goat's milk, and papaya extract. Sigurado nga mohamis, maputi, ug adunay healthy and glowing skin ka. Tun ikaw mo gamit sa said celebrity kojic soap. Said celebrity beauty soap, Kotis Gold celebrity artista ka.
1: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol ng malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
10: V-tron. Subok na!
11: Ako si Gina Pardillo sa Poblasyon Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay dyan po sa Bitron Drop sa kung anak. Ipa-testing ako kung anak. Tinood dyan nga. Dili na siya kayo mag-ilak-ilak. Baskog na kayo. Dali na po siya patulugon, kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Bitron Drop, palihog, pamalit na mo kay positibo dyan siya kayo sa bata.
10: Bitron! Subok na!
12: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
13: Start your day on a fantastic note.

0: Ay, ay, salamat sa pagkuyog sud sa Dok Aras ng programa mga pamuka. Hadri lang sa naging usalang radio station 3 sa lungsod sa Tuburan ang DYPS 98.1 Battery Radio. Ay, ma'am lang ha. Ulahin na ang pagbasil. Bye, ma'am. Love you, mama. Chup-chup ninyong tanan. Sa'yo, i-play DJ ko. Ay, play tani. Kaya, para ni mo ni. Ayaw pagbasol ha. Sidaya na sila. Bye! Pagbasol!
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka rinyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan, sa kamayong adlaw o usab sa ato ang mga workers karon, sa mga naningkamot, nanginabuhian, maayong adlaw o welcome na po nining atong tulumanon karon sa maayong panglawas. Mao kini ang ato ang paghatag kaninyo sa mga importanteng kahibalo. Aron kaning atong lawas, ato ang matagaan o pagtagad. Ilabi na gyud ang paghatag o insaktong proteksyon gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Kabalo pag higala gisun nga daghan karon ang mga nga igo sa mga ginatawag natong mga chronic diseases. Gumikar usab sa ato ang pagkinabuhi sa lawas, no? Muna'y ginaingon nga importante nga ato gayud nga tagaan o pagtagad kaning atong kaugalingon. Gumikan kay delikado igsuon ang magkumpiyansa sa ato ang maayong panglawas. Pero mga igalang igsuon, timani kanunay nga ang mga produkto sa SED Marketing 100% herbal, why side effects, why overdose. Ang tuyog tumong maulamang ang pagtabang kita makaangkon sa mas maayong kalawasan. Ang mga kapsula nga angayan natong pagapilian ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, apil usab kaning atong SED Kogon Herbal Capsule. Kung kape usab ang atong pagahisgutan, timani kanunay nga doon na kita'y kape nga makatabang sa atong kalawasan, kining atong SED Panyawan Coffee Mix. Doon na kaning panyawan, mangosteen, purple corn, or kaning ginatawag natong maistapol. Kung usab cinnamon, kaning mga sangkap, mga higalang isuon, makukinis siya ang nindot nga pagkakombinasyon. Gumikan kay maugid kini siya ang mas makatabang sa ato ang maayong kalawasan. Maayo kini alang sa katong mga kaigsunan na itong dili ganahan mo inom o kanang mga kapsula bitaw. Kaya namang yung mga tao nga maglugos o inom o kapsula. No? So mas maayo kayo nga magkape na lang ka para ma-achieve po nimo ang gahom sa panyawan nga tanom. Kaya kaning panyawan na pamatudan kini siyang sulabihan kadaghan mga benepisyo ang kayang itanyag nini sa atong kalawasan. Mo nang kung ikaw igsoon, gusto nimo makaangkon kas mas maayong pamati sa lawas, no? Walay kurat, walay kulba, walay side effects sama sa pagtaas sa hypertension. Awi kini ginatawag natong hyperacidity. At imali kanunay nga ang kape nga makatabang ang atong SED Panyawan Plus. Pero mga igalang igsoon, atong isgutan karong adlaw kining paspas og dinalian nga pag ursa sa ato ang enerhiya. Kining atong lawas mga igalang igsoon, kinahanglan nga mahatagan po nato og pagpaursa sa ato ang energy para dili po ta madali-dalig maluya, no? Kay namo gyud mga tao ilabi na katong mga mahiligon sa pagbilar, mga tao nga naay mga bisyo sama sa pagpaligarilyo. Usually gyud ang ilahag yung mabati ana ilabi na pag-abot og alauna padulog alas 3 sa hapon, amao ang pagkubos sa energy. O kamano ba kayo galagisoon kung mutumar ka sa atuang SED Panyawan Plus, ang kining atong kapsula nga dunay gahom sa mangustin, panyawan, o usab kaning atong luyang dilaw, mas mapakusog na to kaning atong enerhiya. Imagina na good ang tulo ka mga sangkap sa atuang panyawan capsule. Ang panyawan nga napamatudaan nga maayo kayo nga mutabang sa pagpakusog sa atong energy. Ang atuang luyang dilaw, maukini siya ang atong detoxifier. And kining atong mangustin, maukini siya ang sangkap na taas sa ginatawag na to nga antioxidant level. So maayo jud kayo kini sa atuang kalawasan ug sa makatabang kini nga mas makahatag kini og dugang enerhiya kanato. Mo nang whole day maayo kayo imong paminaw. Di ba ni kanunay nga ang SED Panyawan Plus labaw pa kini sa mga multivitamins gumikan kay fully concentrated ang atoang kapsula ug ang gahom sa panyawan nga tanom nindot kaayo nga maintain sa atong lawas gumikan kay makatabang kini sa pagpaursa sa atoang energy pakahatag kini og pagpakusog nato sa atong kalawasan aron kita makalahutay sa tibuok adlaw natong pagpanarbaho. Pangitaan lang sa mga butika, Set Panyawan Plus, ginama sa Set Market.

0: Celebrity Kajik Soap ug said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gihapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, 90.1 BT Radio.
2: Song pahilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dagdag dito, nananatiling nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal No. 2 ang Batanes hanggang Signal No. 1 naman sa Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands, Apayao, hilagang silangang bahagi ng Isabela at Hilaga at gitnang bahagi ng Ilocos Norte. Samantala, makararanas na paminsan-minsang pag-ulan ng Metro Manila, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Cavite at Batangas dahil sa pinalakas na habagat. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, inaasahan ang bagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms. Inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo ngayong Sabado ng umaga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Iniyak ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na nakadeploy na ang kinakailangang tulong para sa mga naapektuhan ng bagyong Inday at habagat. Ayon kay Gatchalian, nakakalat na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nasa mahigit 4.7 million family food packs mula DSWD. Gid pa ng kalihim, hindi tumitigil ang kanilang operasyon sa replenishment ng mga nabawas na family food packs, kaya makatitiyak ang taong bayan na may sapat na tulong na maibibigay ang ahensya para sa mga maapektuhan ng kalamidad.
3: Deploy na. Kung matatanda nyo ang direktiba ng ating Pangulo, hindi naman kami naghahanda lang kung nandyan na yung sakuna. Kung hindi, naka-preposition yan. We have close to 1,000 warehouses nationwide. Right now, nakakalat na ang 4.7 million family food boxes at patuloy pa tayong nag-i-imbak ng stockpile natin.
2: Yan ang pahayag ni DSWD Secretary Rex Gatchalian.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, Department of Social Welfare and Development o DSWD nagsimula ng mamahagi ng ayuda sa mga apektado ng bagyong Inday at habagat. May report si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Umarangkada na ang Department of Social Welfare and Development sa pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dublao, mahigit 69,000 piso na halaga ng tulong ang naipamahagi sa mga apektadong pamilya sa Canlaon City sa Negros Oriental, habang mahigit 23,000 piso naman ayuda ang ipinamahagi sa Zamboanga City. Nagbigay rin ang ahensya na mga ready to eat foods sa mga pasayerong na-stranded sa mga pantalan sa Aklan at Camarines Sur. Sa Soxorgen, naghanda ang DSWD ng 1,000 ready-to-eat food boxes, 2 sleeping kits, 50 rolyo ng tarpaulin at mahigit 20,000 family food packs para sa mga apektadong pamilya. Patuloy pang nakipag-ugnayan ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang agarang paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakabantay ang Philippine Coast Guard o PCG sa 50 pantalan sa buong bansa sa gitna ng posible o epekto ng bagyong Inday. Sa programang Boses, sinabi ni PCG spokesperson Commander Michael John Encina na pansamantala munang itinigil ang biyahe ng ilang barko, partikular sa Luzon dahil sa malakas na hangin na dala ng bagyo. Inalalayan naman ng PCG ang mga na-stranded na mga pasahero.
5: The PCG monitored 50 ports all over the country affected with 543 passengers, kasama na po dyan yung mga truck drivers and cargo helpers na stranded, together with 205 rolling cargos, 9 vessels and 30 motor barka, which is considered to be stranded nga po. Meron po tayong na-monitor din na 158 vessels and 138 naman na nagtitake shelter po due to the effect of the typhoon Inday.
2: Philippine Coast Guard spokesperson Commander Michael John Encina.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, halos 1,000 pasahero stranded sa mga pantalan dahil sa bagyong Inday. Ito'y ayon sa Philippine Coast Guard. May report si EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Pinataya nga abot na sa halos 1,000 pasahero ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa matapos suspindihin ang mga biyahe sa dagat bunsod ng epekto ng Typhoon Inday. Ayon yan sa Philippine Coast Guard o PCG. Sa Maritime Safety Advisory ng PCG, mula alas 4 ng hapon hanggang alas 8 kagabi ng Biyernes, Hulyo 10, umabot sa 62 pantalan na naapektuhan sa Southern Tagalog, Luzon, Visayas, Palawan at Barm. Sa kabuuan, 957 na pasahero, truck driver at cargo helper ang na-stranded kasama ang 242 rolling cargoes, 13 sasakyang pandagat at 33 motorbangka. Samantala, 168 na sasakyang pandagat at 154 na motorbangka ang pansamantalang sumilong upang makaiwas sa mapanganib na kondisyon ng karagatan. Pinakamarami ang naitalang na-stranded sa Southern Tagalog na may 360 na pasahero, sinundan ng Western Visayas na may 261 at Barm na may 130 passengers. Patuloy na binabantayan ng PCG ang lagay ng panahon at mga pantalan habang pinapayo ng publiko na sundin ang mga abiso ng mga otoridad at umiwas sa hindi kinakailangang paglalayag hanggat nananatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa Typhoon Inday. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balitang bagyo pa rin bukas at tuloy-tuloy pa rin ang normal na operasyon ng mga paliparan sa bansa. Ito'y kahit pa nararamdaman na ang pabugsubugsong ulan at hangin sa ilang lugar dulot ng habagan at bagyong Inday. Ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAA, wala pang isinara o sinuspinding mga operasyon ng airports dahil sa habagat at bagyo. Wala pa rin kanseladong flights na dahil sa ulan o hangin. Sa ngayon, nasa 91 flights ang kinansela ng CAAP simula pa kahapon dahil sa pag-alboroto ng Bulkang Canlaon. Nakatutok naman ang CAAP para tiyaking normal at maayos ang flights at operasyon ng mga paliparan sa bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: All operational at may maayos na maintenance ang lahat ng pumping stations na nasa pangangalaga ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Ayon kay MMDA Chairman Attorney Romando Artes, malaki ang papel ng mga pumps na ito upang mapabilis o mabilis na mapahupa ang mga baha sa iba't ibang parte ng Metro Manila kaugnay pa rin ng epekto ng bagyong Inday. Aminado kasi si Artes na tiyak magkakaroon pa rin ng mga serye ng pagbaha dahil sa laki ng volume ng tubig ulan na bitbit ng bagyong Inday at habagat. Panawagan pa ng MMDA official sa publiko maging maayos sa pagtatapon ng basura upang hindi maabarahan ang mga waterways at magawa ng mga pump ang trabaho nito.
7: What we can assure yung public ay dahil gumagana naman lahat ng pumping stations natin, mas mabilis huhupa yung tubig baha. Sana lang yung pakiusap pa rin namin ay yung pagtatapon po ng basura kasi yan po ay malaking epekto doon sa pagbara sa mga daluyan ng tubig. Marami tayong nakikita ng flash floods na pag naalis naman natin yung basura, mabilis talaga humuhupa yung tubig.
2: Si MMDA Chairman Attorney Romando Artes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, umaasa ang Department of Agriculture na magiging mas matimbang ang dalang benepisyo sa agricultural sector ng bagyong Inday kaysa sa tinatayang pinsalang posibleng idulot nito sa nasabing sektor. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, una kasing binawasan ang alokasyon ng irigasyon. Aniya, kung sasakto ang bagsak ng tubig ulan sa mga dam, ay tiyak na mapapataas din ito ang water level na magiging malaking ginhawa naman sa mga magsasakang umaasa sa tubig mula sa irigasyon. Dagdag ni De Mesa, direkta rin itong makatutulong sa pagpapataas ng produksyon ng mga magsasaka.
8: Kung babagsak yung ulan doon sa mga watershed areas ng mga major dams natin, Angat, Magat, makakatulong para tumaas yung water level. While it is true na nagbawas ng allocation for irrigation dahil mababa na sa critical water level eh. Kaya ang una talagang inaalisan yung irrigation kasi ang priority of course ang inumin tubig ng Metro Manila. So, importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area.
2: Yan ang payag ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development Field Office 1, pinalakas ang disaster preparedness. Mayigit 96 million pesos na halaga ng relief supplies. Naka-preposition na. Mula Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Mahigit 96.2 million pisong halaga ng relief resources ang naka-preposition na sa iba't ibang bahagi ng Ilocos Region kasunod ng pananalasa ng bagyong Inday at sa gitna ng inaasahang pagpasok ng iba pang bagyo ngayong taon. Ayon sa DSWD Field Office 1, nakahanda ang 118,481 food items, 12,875 non-food items at 4,618 na 6 na litrong bottled drinking water na nakalagay sa regional, satellite at 25 active relief prepositioning areas. Meron din itong 3 milyong pisong standby funds para sa agarang disaster response. Kasabay nito, patuloy ang inventory, quality inspection at reconditioning ng relief goods, katuwang ang volunteers upang matiyak na nasa maayos na kondisyon ng mga ito bago ipamahagi kung kinakailangan. Binalalakas din ng DSWD ang koordinasyon sa LGUs, National Government Agencies, Civil Society Organizations at iba pang partner groups. Nagpapatuloy rin ang pagbibigay ng technical assistance at capability building activities upang higit pang mapahusay ang kahandaan ng lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Papapalaot sa dagat na nanatiling mapanganib para sa mga isda dahil sa habagat. Ito'y ayon sa Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mula Radyo Pilipinas, Dagupan, narito ang ulat ni Sara Cayabia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Nananatili ang babala ng mga otoridad sa mga mangingisda sa lalawigan ng Pangasinan na iwasan muna ang paglalayag sa karagatan sa kabila ng paglayo ng bagyong Inday. Ayon sa pamunuan ng Pangasinan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, bagamat palayo na ang bagyo, nananatiling mapanganib ang kondisyon ng dagat dahil sa umiiral na habagat na nagdudulot ng malalakas na alon at pabugso-bugsong hangin. Dahil dito pinapayuhan ang lahat ng mangingisda sa probinsya na pansamantalang ipagpaliban ang kanilang pagpalaot hanggat hindi pa ligtas ang lagay ng karagatan. Patuloy rin na hinikayat ang publiko na subaybayan ang mga opisyal na abiso at babala mula sa mga kinaukulang ahensya upang maging handa at makaiwas sa anumang panganib. Binigyang tiin ang kaligtasan ng bawat isa ang pangunahing prioridad sa ganitong panahon. Kaugnay nito, sinuspindi na rin kagabi ng lokal na pamahalaan ng Dagupan ang pasok ngayong araw sa lahat ng antas sa pribado at pampublikong paaralan. Ito ay dahil sa banta ng malalakas na pag-ulan at iba pang panganib dulot ng masamang panahon. Ayon sa LGU, ang hakbang na ito ay layong matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at iba pang kawani. Una nang ipinatupad kahapon ang localized suspension sa karamihan ng mga local government units dito sa Pangasinan dahil sa banta ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Cayabia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang klase sa lahat ng antas sa mga sumusunod na lugar ngayong araw dahil sa masamang panahon dulot ng bagyong Inday at pinalakas na habagat. Ang Caloocan, Marikina, Malabon, Laguna, Tansan, Naig at City of Las Marinas sa Cavite, Dagupan City, Pangasinan at Caloocan. Samantala, mga klase sa lahat ng antas sa Maynila ay mag-shift sa alternative delivery mode.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Walang tigil ang responde ng OCD BARM kasunod ng malawakang pagbaha sa Mindanao, partikular sa Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur. Sa panayam ng Salam Radio, sinabi ni OCD BARM Officer in Charge Mirna Angwak na naging comprehensive ang approach ng OCD sa pagpapalikas sa mga residente. Aniya, naging maigting din ang pagpagtulungan sa kanila ng BARM government. Agad na rin naibigay ang karampatang tulong sa mga residente na apektuhan ng pagbaha, kung saan itinatayo na rin ang temporary shelter sa mga apektado ng pagbaha. Sa ngayon, sinabi ni Angot na karamihan sa mga residente ng apektado ay nanatili sa dalawang aktibong evacuation center, habang ang iba ay nananatiling home base.
11: mga workers naman sila, may mga social workers na at the ground. So kaya kung kinakailangan ng local government units na talagang immediate assistance, nandiyan kagad yung ating MSSD sa BARM. And of course, we do have the MILG and then all out, talagang hands-on sila, dissemination information patungkol dun sa mga local government units na paghandaan. And then meron din tayong BARM ready na ating partner in the same, no? Meron din silang emergency operation center na ongoing din yung monitoring nila, yung mga responders nila. Kagabi pa po, halos lahat ng mga responders natin sa BARM on the go na kagabi pa po.
2: Yan ang pahayag ni Office of Civil Defense BARM Officer in Charge Mirna Angon.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas, 6:18 ng baga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 18 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga, mahigpit ng sinasagawang monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX sa naging moderate explosive eruption ng Bulkan Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas na partikular na tinitingnan ngayon ng PVOX ang dalas ng mga moderate explosive eruption. Ito ay dahil oras na maabot ang kinakailangang threshold ay posibleng itaas na rin ang kasalukuyang alert level ng Canlaon. Anya, tinitingnan ding senyales ngayon ng PVOX ang mga nagaganap na moderate eruption sa napipintong major magmatic eruption. Gitna opisyal, dapat magdoble ingat at maghanda ang lahat ng lokal na pamahalaan sa Negros Island region at mga karating lalawigan. Dagdag pa ni Bornas, tinututukan na rin ngayon ng PVOX ang assessment sa naganap na ashfall at pagtiyak sa air quality sa mga apektadong lugar.
13: Sa kasalukuyan po ay tayo po ay nakabantay kung sakali mang umulit, no? Kasi pag paulit-ulit na po ang ganitong mga moderately explosive eruption ay kailangan na pong itaas ulit ang alerto sa alert level 3, no? Pero sa lahat po, yung ganito pong mga pagputok ng bulkan ay bahagi po siya ng tinatawag na long-term unrest ng Canlaon na mauuwi po malamang sa isang major magmatic eruption.
2: Si PVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division Chief Maria Antonia Bornas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakabantay ng Office of Civil Defense o OCD Negros Island Region sa posibilidad ng lahar bunso nito na nangyaring ashfall dulot ng minor explosive eruption ng Bulkan Canlaon nitong Huwebes. Sa panayam ng Mark In, Mark Out, sinabi ni OCD Negros Island Region Director Donato Sermeno III na naging agaran ang aksyon ng kanilang tanggapan at lokal na pamahalaan. Anya, ito ay dahil agad namang nailika sa mga residente sa 4-kilometer permanent danger zone. Kaya tiyak na ligtas ang lahat ng mga residente. Ayon kay Sermeno, pinakamatinding naapektuhan ng ashfall ang mga bayan ng Canlaon at San Carlos City na ngayon ay nagsasagawa na ng clearing operations.
14: Sa San Carlos City po, may reports na tayo na nag-umpisa na po sila ng mga clearing operations nila at doon din po sa sa Canlaon City po. At binabantayan po namin ng especially dito sa La Castellana dahil may mga karanasan po tayo na may pagdaloy ng lahat. Yan. So yan po yung patuloy namin binabantayan po sa ngayon, sir.
2: Si Office of Civil Defense Negros Island Region Director Donato Sermeno Dr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Samantala, nakahanda ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na tumugot sa mga residenteng apektado ng panibagong pag-aalboroto ng Bulkan Canlaon sa Negros Island Region. Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, may sapat na naka-preposition the family food packs sa Visayas region para agad na may pamahagi kung kinakailangan. Sa kasalukuyan, may mag-ito 192,000 family food packs na nakahanda sa Negros Island region, habang may karagdagang 100,000 family food packs na naka-preposition naman sa Region 7 o Central Visayas.
3: Problem namin kapag may disaster, hindi naman natin kayang gawing kasing komportable yung evacuation center ng bahay nila. Pero ang direksyon ng ating Pangulo is to make sure na we come close to that comfort. Kailangan kompleto sa pagkain, sa mga gamit.
2: Yan ang pahayag ni DSWLD Secretary Rex Gatchalia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, ay giniit ng Malacanang na naging maayos ang pagdinig ng Senado sa unang tatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, kahit hindi mandato ng palasyo na mag-assess sa paglilitis, trabaho ito ng Senado kasamay ng pag-monitor ng taong bayan. Anya, hiniling ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na dapat sundin ang batas at tamang proseso sa nasabing impeachment trial.
15: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
2: The Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tuloy-tuloy ang sinasagawang mga paghahanda ng House Prosecution Panel para sa pagharap ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez bilang testigo sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Lorna Kapunan, isang material witness si Attorney Lopez sa Article 4 Aggrieved Threats Article, lalo pat kabilang ang mga pahayag niya sa ginamit ng depensa sa unang linggo ng paglilitis. Nakahanda rin ang prosekusyon sa mga posibleng maging tugon ni Attorney Zuleika Lopez dahil itinuturing siya bilang isang hostile witness.
16: You're preparing very well. She is. You stated it right. She is a close associate of the Vice President, having been her Chief of Staff. So, obviously, she will be presented as a hostile witness. Well, as you have seen, they played the tape. That means it's very material. They played her tape, which we didn't play. So, the defense considers it material, and rightfully so.
2: Yan ang tinig ni Private Prosecutor Attorney Lorna Kapuna.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kumpiyansa ang House Impeachment Prosecutors at Spokesperson sa mga susunod na kaganapan ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang pulong balitaan, pinasalamatan ni House Prosecutor Isabel Zamora ang publiko sa pagsubaybay sa unang linggo ng paglilitis, kung saan nakita umano kung paano gumalaw ang magkabilang panig sa loob ng impeachment court. Binigyang diin ang mababatas na umpisa pa lang ito at hindi pa tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 o Grave Threats Article.
17: Umpisa pa lang po ito, naintindihan po namin na narinig ninyo ang closing statements ng dalawang panig. Kahapon po, binigay ng depensa ang kanilang closing statement. Pero sasabihin ko po na hindi pa po tapos ang pagpresenta ng mga witness patungkol sa Article 4 or yung Grave Threats Article.
2: Yan ang pahayag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nailinaw ni Senate Secretary Renato Bantug Jr. na administrative matters lang ang pakay, at tinanong sa kanya ni Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ayon kay Bantug, walang kinalaman ang tanong ni Lopez sa kaso ni Vice President Sara Duterte o sa impeachment court. Dagdag pa ng Senate Secretary, hindi niya inisyo kay Lopez ang subpoena ng impeachment court sa may pag-usap nito sa kanya dahil hindi pa niya ito hawak noong oras na iyon. Sinabi rin ni Bantug na ang Senate Sergeant at Arms ang mag-i-issue ng warrant at hindi siya bilang impeachment clerk of court o Senate Secretary.
18: House meetings like the disappear have nothing to do with my clerk of court duties. It was me meeting them more as a secretary of the Senate to the Chief of Staff of the Office of the Vice President, rather than an impeachment court matter. Nothing about the case was discussed. Again, it was purely housekeeping, purely administrative. It was signed by the presiding officer last night. I had it pick up this morning. So, the subpoena is ready to be served at any moment.
2: Samantala, kabilang sa mga napag-usapan ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. at Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ngunit ayon kay Bantog, wala namang direktang kumpirmasyon mula kay Lopez kung talagang dadalo at kailan pupunta ang Vice Presidente. Ang matitiyak lang ni Bantog ay handa ang Senado anumang oras magdesisyon si Vice President Sara Duterte na pumunta sa Senado.
18: Security arrangement was discussed kung sakaling pupunta si VP in any of the trial days. Sabi ko, we're always ready to coordinate. In fact, I had the Sergeant at Arms with me, Mr. VP. I had also the head of our protocol. But so no, again, it's purely administrative. Wala indication at all. Basta prepared lang, okay. Such that if any decision is made for the Vice President to come in, both parties will be ready.
2: Yan ang payag ni Senate Secretary Renato Bantog Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nailinaw naman ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na hindi otomatikong maituturing na hostile witness si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Ito ay kahit makabilang siya sa kampo ni Vice President Sara Duterte at pinatawag bilang testigo ng prosekusyon sa nagpapatuloy na impeachment trial. Sinabi ni Tongol na ang tanong kung bakit nais ng prosekusyon na iharap si Lopez bilang testigo ay mas nararapat sagutin ng House Prosecution Panel dahil sila ang humiling ng kanyang pagharap sa impeachment court. Pinaliwanag rin ang tagapagsalita ng impeachment court na kailangan pa ng formal na motion mula sa prosekusyon bago maituring na hostile witness si Lopez.
19: Hindi ako yung pwede yung tanungin dyan na dapat yung prosecution kasi sila yung nagpapatawag. Pero ang mabibigay ko lang sa inyo is yung alam ko kung saan ka patungo, no? Dahil naitanong na rin naman sa akin yan ng ilang beses kung ikukonsidera ba siyang hostile o hindi. Yes. No? Hindi kasi pwedeng gumalaw ang korte ng walang motion sa either party na ideklara ang isang testigo na hostile. At yung pagiging hostile witness, ito ay may formality sa batas. Ibig sabihin nito, merong pagkakaiba sa pagpresenta ng isang ordinary witness at saka ng hostile witness.
2: Yan ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maaaring pagpaliwanagin ng Senate Impeachment Court si Office of the Vice President o OVP Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt proceedings. Ito ay sakaling hindi siya tumalima sa ipinadalang subpoena kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang sinabi ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol sa isang press briefing nang tanungin kung ano ang posibleng mangyari kung hindi sisipot si Lopez sa itinakdang pagdinig. Ayon kay Tongol, tulad ng iba pang compulsory process ng korte, maring pagpaliwanagin ng sinumang hindi susunod sa kautosan ng hukuman kung bakit hindi siya dapat maharap sa contempt citation.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Mismo ang sabibig na ng depensa nang galing ang authenticity ng video na naglalaman ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ng Pangulo, kaya naman mas nakatulong pa ito sa prosecution. Ito ang naging pahayag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro kaugnay ng unang linggo ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Luistro ang naging galaw ng depensa sa pag-arangkada ng impeachment trial, lalo na ang pag-play din ng parehong video evidence ng prosecution ay isang admission of authenticity na labis na nakatulong upang mapatunayang totoo ang mga aligasyon ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, destabilisasyon at pagkontrata ng isang assassin.
20: It is not an ordinary court proceeding. This is a sui generis. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already. Eh, yung kanilang pag-present kahapon ng video, which is part of the video presented by the prosecution. For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, B-stab, and contracting an assassin.
2: Yan ang payag ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tinawanan na lang ng House Prosecution Panel ang iginiit ng depensa ni Vice President Sara Duterte na wala umanong maipakitang ebidensya na may kinontratang assassin ang Vice Presidente. Ayon kay Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert A. Smarbers, hindi nagkakaroon ng aktual na kontrata ang isang kriminal. Pabiru pa nitong sinabi na kakasuhan din daw ng breach of contract ang kriminal dahil hindi nito nagawa ang trabaho niya.
0: Wala pa ako nakitang nangyaring gano'n, no? Na kung saan ang isang kriminal ay may kontrata, no? If indeed the person is a assassin or is an assassin, wala naman siguro kontrata yan. Diba? Wala naman siguro ding paper na, halimbawa, hindi tumupad sa kontrata, didemanda mo ba siya ng breach of contract? Diba? Hindi.
2: Yan ang payag ni Impeachment Manager at House Prosecution Spokesperson Robert A. Barbers.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Maring tinanggihan ng House Prosecution Panel ang pagtatangka ng depensa na bigyang katwiran ang naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa prosecution, walang sinumang opisyal ng gobyerno ang may karapatang magbanta sa buhay ng kapwa anuman ang dahilan o provocations. Ito ang tugon ng prosecution team sa dahilan ng depensa na conditional threat kaya nagawa ng pangalawang pangulo ang magbanta dahil sa umanoy o Plan Romanov. Para kay House Prosecutor Isabel Zamora, hindi ito usapin kung conditional or absolute dahil sa criminal law walang tinatawag na conditional threat.
17: Hindi nagmamatter kung conditional or absolute. In any case, wala naman po sa criminal law na conditional threat na tinatawag. Basta threat, basta nagawa po ang isang threat, yun na po yun. Threat na po yun. So, kung nagtataka ang mga iba, ano ba tong conditional threat? Kasi may condition daw na gagawin ito kapag nangyari muna ang isang bagay. Eh, nasabi na din po yung threat, di ba? So, there is no such thing as a conditional threat.
2: Yan ang payag ni House Prosecutor Isabel Zamora.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nagpaalala si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol na sakop ang mga Senator Judges ng sub judice rule. Partikular dito ang Rule 18 ng Senate Impeachment Rules kung saan hindi pinahihintulutan ang mga Senator Judges, House Prosecutors, Defense Counsels at Private Counsels na magsalita tungkol sa merito ng kaso. Ginawa ni Tongol ang payag matapos magtanong tungkol sa Facebook post ni Senator Robin Padilla kung saan tila tinatalakay nito ang usapin ng mga video evidence at kung alin sa mga ito ang original at alin ang raw version. Nilinaw naman ng tagapagsalita na wala siyang kapangyarihan na magpa siya kung may naging paglabag si Padilla dahil hindi siya kabilang sa mga senador na bumubuo ng impeachment court.
19: Pag binasa niyo po yung Rule 18 ng ating Senate Impeachment Rules, hindi po pinapayagan yung senator judges at saka po yung ating mga House Prosecutors at yung mga defense counsels at pati na rin po yung mga private counsels o counsel for prosecutors na magsalita ukol po sa merit ng kaso. Yun po yung malinaw lang sa Senate Impeachment Rules. Hindi ko po sinasabing may paglabag si Senator Judge Robin. Hindi po ako senador para mag-make ng determination kung ganon. So I think kung meron pong sentimentong ganon, it will be coming from one of the senator judges at baka pag napunta po tayo sa puntong yun, doon natin siguro malalaman kung medyo bibigyan lang ng paalala ng presiding officer yung ating mga senator judges. O
2: yan ang payag ni Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Umalag ang House Prosecution Panel matapos sabihin ni Vice President Sara Duterte na ihinto ang pamumulitika at mag-focus na lang sa ekonomiya at serbisyo publiko. Ayon sa mga mambabatas, hindi natitigil ang trabaho ng Kamara para sa bansa habang umuusad ang impeachment trial sa Senado. Binuweltahan ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang naging pahayag ng Vice Presidente. Di niya kaliwat-kanan ang mga intervensyon ng pamahalaan para sikmura ng mga Pilipino tulad ng pagpapataas ng sahod sa iba't ibang riyon at pagtiyak na ramdam ng ordinaryong pamilya ang pagunlad ng ekonomiya.
21: Kailangan balikan din ho natin yung pong binabanggit na wala din ginagawa, no? Kasi hindi din naman po ito
4: totoo. So, marami hong iba't ibang mga interventions na ginagawa po yung pamahalaan para tutukan po yung iba't ibang mga pang-ekonomikong mga usapin na kinakaharap po ng atin pong bayan, no? So, may mga tunguhin para doon sa pagpapataas ng sahod ng iba't ibang mga rehiyon. No, may mga tunguhin din po para tiyakin po na yung pag-abot ng upper middle income status ay actually maranasan ng mga ordinaryo po nating mga kababayan. No, so, hindi po totoo na consumed by politics lang po yung pong ginagawa ng atin pong pamahalaan.
2: Yan ang payag ni Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Oras sa buong Pilipinas. 6:37 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo, opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
22: Dito kaya, parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.
23: Ay, aircon ba ako?
22: Ay, Nay, diba may atas ang kuryente natin, kasalaga pala itong rep natin.
23: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
22: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:39 ng umaga. Sa gitna pa rin ng umiiral na sigalot sa Middle East, ligtas na nakauwi ang 97 mga Pilipino mula sa Dubai, United Arab Emirates, sa tulong ng pamahalaan. Kahapon ng umaga lumapag ang Emirates Flight EK336, sakay ang mga Filipino overseas Filipino workers na nagpasyang voluntaryong umuwi sa Pilipinas dahil sa gulo sa gitnang silangan. May mga ilan din sa OFWs na natulungan namang umuwi dahil sa iba't ibang problema sa kanilang employment. Ayon naman sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA, pagdating sa bansa ay agad silang nabigyan ng food assistance, financial assistance at temporary accommodation sa mga malalayong probinsya pa ang uuwian. Tutulong din ang pamahalaan sa pagkasaayos ng kanilang domestic flights o biyahe para makabalik sa kanilang pamilya.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sa iba pang pangunahing balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang diplomatic reception para sa 10th anibersaryo ng 26th Arbitral Award. Sa harap ng mga miyembro ng Diplomatic Corps, binigyang diin ni Pangulong Marcos na nananatiling isang valid affirmation ang 2016 Arbitral Award na dapat ayusin ang anumang hindi pagkakaintindihan ng bansa sa pamamagitan ng rule of law at hindi agresibong aksyon. Ayon sa punong ehekutibo, hindi lang ito isang legal milestone kundi isang patunay ng pagprotekta ng Pilipinas sa kapakanan ng mga

0: not merely defending lines on a map. We are defending the lives, the livelihoods, and the future of our peoples.
1: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Kailangang mapanatili ng Pilipinas ang isang kapanipaniwalang panlaban, hindi lang kontra sa China, kundi pati na rin sa anumang bansa na maaaring humamon sa soberanya ng Pilipinas sa hinaharap. Ito ang payang ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. matapos sabihin ng Chinese scholars na pagmamay-ari ng China ang Batanes. Ayon kay Teodoro, wala itong basehan at pinatutunayan lang nito na plano talaga ng China na sakupin ang buong Pacific Ocean. Pinayuan din ng Defense Chief ang gobyerno na maging maingat sa pag-negosasyon sa China, gayong iba ang kahulugan ng China sa isang kasunduan kumpara sa karaniwang pagkakaintindi ng ibang bansa rito.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Samantala, muli iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA na nasa soberanya ng Pilipinas ang Batanes at hindi sa Taiwan. Ito ay matapos sumabas sa isang pahayagan sa Guangdong, China na ang Batanes ay nakapaloob sa probinsya ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi dapat bigyang halaga o tugunan ang mga hakahakang walang batayan. Gayunman, dinayak niya na hindi na dapat pagtalunan pa ang soberanya ng Pilipinas sa Batanes dahil marinaw na ito ay nakapasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa kaunay pa ring balita, pinalagaan ng isang maritime defense expert ang naging bagong claim ng China na parte ng Taiwan at nasa jurisdiction ng China ang Batanes. Sa isinagawang National West Philippine Sea Summit, sinabi ni Silay Executive Director Ray Powell na isa na naman itong taktika ng China upang angkinin ang teritoryo ng Pilipinas. Ani Powell, inilahad kasi sa isang symposium ng mga Chinese scholars sa isang universidad sa China ang kakulangan ng historical reference na kontrolado talaga ng Pilipinas ang Batanes. Itinuturing din ni Powell bilang pretext escalate ang galaw na ito ng China dahil sa defense negotiations ng Pilipinas at Japan na nais ding kontrahin ng China.
3: China saw an opportunity. Japan and the Philippines announced negotiations. Japan used that pretext to do something that they wanted to do anyway, which is to begin running these patrols east of Taiwan into the Philippine Sea. So this is outside the 10-dash line. They then assembled the scholars to give them the legal overlay, the veneer, to be able to justify what they wanted to do anyway. So we call this a pretext to escalate. The pretext was the talks. The escalation now is underway.
1: Yan ang bayang ni C-Line Executive Director Ray Powell.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pagpapakawalaan ng misile at pag-aangkin ng China sa Batanes, maring kinondena ng minority leader. Mula kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Maring kinondena ni Senior Deputy Minority Leader Leila De Lima ang kamakailang aksyon ng China sa rehiyon. Ayon kay De Lima, pagpapakita ito ng kawalan ng katapatan sa maayos na pagresolba ng mga umiiral na usapin. Kabilang dito ang paglulunsad ng China ng isang ballistic missile patungo sa Pacific Ocean na isang hakbang na naglalayong magpakita ng lakas militar nang walang pakundangan sa posibleng idulot nitong geopolitical tension sa rehiyon. Bukod sa mga patuloy na usapin sa West Philippine Sea, may mga ulat hinggil sa pahayag ng ilang Chinese scholars na nagpapalabas na bahagi umano ng teritoryo ng China ang lalawigan ng Batanes. Ayon kay De Lima, ang naturang mga claims ay walang katotohanan at may turing na maling propaganda. Kaugnay nito, muling nanindigan ang pamahalaan na higit pang paigtingin ang pagtatanggol sa karapatang pangsoberanya at ang teritoryo ng Pilipinas. Inihayag din ng mambabatas na patuloy na makikipagtulungan ang bansa sa mga regional allies upang mapanatili ang pagwatupad ng law of the sea at maitaguyod ang isang rules-based international order sa gitna ng mga hamon at palalakot sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Oras sa buong Pilipinas, 6:46 ng umaga, na nanatiling mataas ang bilang ng suporta ng sambayan ng Pilipino sa tugon ng Administrasyon Marcos sa usapin sa West Philippine Sea mag-iisang dekada matapos ang 26 arbitral ruling sa West Philippine Sea. Sa pinakauling tugon ng Masa Survey, lumalabas na 66% ng adult Filipinos ang pabor sa pagtugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa alitan sa teritoryo sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. 30

0: 10% naman ang hindi sumasang-ayon habang 19% ang hindi makapagsabi ng tiyak na pananaw. Inakmataas ang antas ng pagsang-ayon sa National Capital Region na umabot sa 70%. Sinundan ng Balanced Luzon na may 68%, Visayas na may 65%, at Mindanao na may 62%. Ayon sa OCTA, pinapakita ng survey ang maratag at tuloy-tuloy na suporta ng mga Pilipino sa paninindigan ng pamahalaan sa West Philippine Sea. Isinagawa ang survey mula April 20 hanggang April 24 sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iikot sa bansa si Cabinet Secretary Benher Abalos Jr. para irepresenta si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang tiyaking naabot at napakikinabangan ng mga Pilipino ang mga serbisyo ng pamahalaan. Una nang nanumpa sa pwesto si Abalos itong Merkules, ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng tungkulin ni Abalos na tumulong sa iba pang miyembro ng gabinete. Hindi naman anya mag-overlap ang mga responsibilidad ni Abalos sa mga tungkulin ni Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr.
2: Itong function na ito ang ibinigay sa kanya para mas mapalawak pa ng Pangulo ang pagsisilbi at makakaikot si CabSec Benher Abalos sa bawat rehiyon para mas maramdaman nga ng bawat kababayan natin ang tulong ng gobyerno.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mas maraming bata ang mapapaabutan ng masustansyang pagkain sa ilalim ng feeding program ng pamahalaan. Anya, hindi na pipiliin ang mga mag-aaral na pakakainin sa mga paaralan. Layon ng panibagong hakbang na ito ng gobyerno na mas siguro na lahat ng bata at na pumapasok sa eskwelahan ay makakain ng masustansyang pagkain at makatutulong sa kanilang focus at pag-aaral. Dagdag ng Pangulo, makatutulong din ang programa sa local suppliers lalo't sa kanila kukuha ng mga supply na gagamitin para sa feeding program.
3: Ang nagiging dahilan kung bakit hindi makapag-aral na mabuti ang mga kabataan ay kulang sa pagkain. At kaya tinanggal na natin yung problema na yan para tiyak tayo na lahat ng mga pumapasok na nag-aaral ay hindi na kailangan alalahanin ang kanilang kakainin. Kaya yan ang inuuna natin na alagaan, na sila ay makakain ng maganda, sila ay maging masustansya ang kanilang kinakain, sila ay ligtas sa sakit, at sila ay makapag-aral na mabuti.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy na itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapatupad muli ng price cap sa 5% broken rice na imported na bigas. Bagamat umaasa si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na ang maaprubahan ay ang 60-day price cap na inirekomenda ng kagawaran at ng National Price Coordinating Council, ayos na rin sa kanila kung ibibigay ay 30 days rice price cap period na lang. Pagtitiyak pa ni Laurel, pagsapit ng Setyembre ay kusa na talagang ititigil ang pagpapatupad ng price cap sa imported na bigas.
4: Pinupush pa rin namin, I think naman maaprobahan din ng at least 30 days yan additional or sana 60 days. September, dapat by that time wala ng price cap.
0: Yan ang payag ng Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak ng Department of Health o DOH na nananatiling sapat ang supply ng bansa ng antiretroviral drugs kontra sa sakit na HIV. Ayon kay DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo, nakarating na sa bansa ang bahagi ng unang tranche ng antiretroviral drug sa HIV na TLD at nakatakda na rin itong i-distribute sa mga HIV treatment hubs. Anya, lumalabas din sa naging monitoring ng DOH na maging ang mga private treatment hubs ay may sapat ding supply ng HIV medications kaya walang dapat ipangamba. Babala pa ni Domingo sa mga individual na nagpapakalat ng fake news patungkol sa shortage ng HIV medications. Handa nila itong aksyonan sa legal na paraan.
5: If all things go on schedule, dapat magsimula na yung mag-distribute. Kung hindi Friday, baka this weekend or sa Monday. Pero kasama rin din sa statement na sinabi ko na ini-emphasize ko. At nakikita ko yun bilang isang social media user, hindi lahat ng mga treatment hubs nagkaroon ng shortage. Nagkaroon ng pagkakataon ng iba na bumili ng sarili nilang buffer stock. So, wala akong sisihan. May nakita rin akong isang foreign commentator, saan din niyo makita. Pero baka makita niyo yan sa X. May foreign commentator na kinikriticize niya ang PhilHealth at ang DOH. Sabi naman namin, at ito na yung statement namin, actually, as early as January, December, meron ng mitigation measures and advisories. And the proof is, maraming mga treatment hubs, hindi nawawalan. Nabibigay pa rin ng full parang allocation.
0: Yan ang payang ni Department of Health Spokesperson Undersecretary Albert Domingo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, tiniyak mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tuloy-tuloy ang pag-aaral sa wage hikes sa iba pang rehiyon. Ito'y para madetermina kung kailangan ng dagdag magkano ang aumento na ibabatay sa sitwasyon at presyo ng mga bilihin sa bawat rehiyon. At ni Pangulong Marcos, buwan ng Setyembre inaasahang maglalabas na rin na kanikanilang pasya ang Regional Tripartite Wages and Productivity Boards para sa posibleng dagdag sahod sa iba pang rehiyon ng bansa. Anya, ilalabas lang ang mga rekomendasyon ng bawat wage board matapos makumpleto ang kanilang pag-aaral. Kaugnay nito, inihiyag ng Pangulo na nasa mahigit 200 piso na ang kabuuang itinaas na minimum wage sa National Capital Region. Anya, ito ang pinakamalaking naitalang wage increase sa Kalakhang Maynila Capital Region sa buong kasaysayan ng bansa.
6: Ang susunod ay sa mga region na pero matagal pa yung mga September, October pa yung mga iba. Kaya pagka natapos na sila sa kanilang pag-aaral, ay lalabas na rin natin yung ating mga naging resulta.
0: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, hindi kahit ang mas maraming kababaihan na pasukin ang non-traditional industries. May report si Jared Moreno mula Radyo Magazine.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Naniniwala ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA na walang kasarian ang kakayahan. Kaya naman hinihikayat nito ang mas maraming kababaihan na kumuha ng mga non-traditional TVET courses tulad ng automotive, welding at ICT upang mas mapalawak ang kanilang oportunidad sa trabaho. Sa panayam ng Radyo Magazine, sinabi ni Ms. Catherine Amorcer-Sadias, ang acting executive director ng National Institute for Technical Education and Skills Development and TESDA, na naging matagumpay ang programa ng ahensya sa paghahanda ng mga kababaihan para sa mga trabahong ito.
8: Around 80% po ng kababaihan kaya nang makipagsabayan sa iba't ibang sector po na related nga po dito sa STEM. At sa TESDA po, patuloy po na tinitignan namin kung paano po namin ma-ensure po na tumataas po ang numero ng mga kababaihan na nai-engage nga po doon sa non-traditional skills.
7: Patuloy rin ang pakikipagtulungan ng TESDA sa iba't ibang industriya upang maging tulay sa pagkilala ng kakayahan ng mga kababaihan sa mga non-traditional na larangan. Mula Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras sa buong Pilipinas, 6:54 na umaga, inanunsyo ng Manila Electric Company o Meralco na tataas ang kanilang singil sa kuryente ngayong buwan. Batay sa abiso ng Meralco, 34 centavos kada kilowatt hour ang kanilang idaragdag sa buwan ng billing simula ngayong Hulyo. Itinuturong dahilan ng taas singil ay ang pagkapataw ng mataas na generation charge, gayon din ang tuluyang pagsasara ng malampaya. Bukod pa ito sa pagkapataw din ng buwis sa kuryente at mataas na singil sa transmission. Dahil dito, asahan na ang dagdag na 69 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Posibleng tumaas ng 4 piso ang presyo ng diesel habang nakaambaring bumaba o tumaas ang presyo ng gasolina sa susunod na linggo ayon sa source ng oil industry. Batay sa galaw ng Mines of Platts Singapore o MOPS, at average na pahalitan ng piso kontra dolyar mula Hunyo o Hulyo 6 hanggang 9 taong 2026, inaasahang magkakaroon ng malaking pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa diesel, tataas ng 2 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Sa gasolina naman, rollback ng piso kada litro o posibleng tumaas ng piso kada litro. Ipinaliwanag ng oil industry source na nananatiling mataas ang presyo ng diesel at iba pang middle distillates dahil sa matatag na demand at paghigpit ng supply. Dagdag pa rito ang pangamba sa posibleng pagbaba ng supply ng diesel mula Russia dahil sa pinsalang dulot ng mga pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya nito.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tataas na naman ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG epektibo sa Lunes. Sabi sa LPG Marketers Association o LPGMA, tataas ng 3 piso kada kilo ang LPG o katumbas ng 33 pesos sa 11 kilogram na tangke. Paniwanag ni Regasco President Arnel T. Resulta ito ng pagbawi ng Bureau of Internal Revenue o BIR sa pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita sa Ibayong Dagat, Ukraine. Kinumpirma na nagkaroon na ng kasunduan sa Estados Unidos para sa lisensya ng Patriot Missile System. Mula Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas Report.
9: Kinumpirma ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagkaroon na ng kasunduan pampolitika ang Kyiv at Washington kaugnay sa pagkuha ng lisensya para sa Patriot Missile System. Ayon kay President Zelensky, mahalagang hakbang ito upang mapalakas ang kakayahan ng bansa sa paggawa at pagpapanatili ng mga air defense system sa gitna ng patuloy na banta ng mga pag-atake ng Russia. Ani Zelensky, malaking tulong ang hakbang na ito upang mapabilis ang pagkukumpuni at supply ng mga interceptor missile na ginagamit sa mga drone at missile attack ng Moscow. Dagdag pa nito, inaasahan ding lalawak ang ugnayan ng Ukraine at US sa larangan ng teknolohiya at depensa. Gayunman, nilinaw ni Zelensky na kinakailangan pa ang pinal na pag-aapruba at pagpapatupad ng mga teknikal at legal na proseso bago ang ganap na pagsasakatuparan ng kasunduan. Patuloy namang naninindigan ng Estados Unidos sa pagbibigay ng suporta sa depensa ng Ukraine sa gitna ng nagpapatuloy na digmaan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At yan ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Sabado, July 11, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical side, kila Engineers Rolly Bumatayo, Engineers Arnel Villamor, Mark Bukiron, at kay Engineer Kenneth Nadua, gayon din sa katauhan ni Tommy Reyes ng PBS News Division. Muli, ako po si Efrain Gaitos, ang iyong naging tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 2 minuto bago ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli 98.1 BT Radio.

0: para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Sa Tuburan, Cebu, 98.1 FM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: This is the Morning Drive.
4: The Morning Drive.
5: PTV.

0: 93.1 BT Radio.
1: Tas bang imo blood sugar. Ato na kuwenta yung BTs. Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500. Ato na kini anti-diabetic property. Sama sa Charantine. Nga kapo mo buo sa Goku. Visine. Controls blood sugar. O polypeptide. Nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalik. Sabi na bulgi butiki sa yung gan.
2: Tadayloy sa Lichon Manok Lichon Bali Oga Liampo. Nagribay butang sa E. Mendoza Street sa Barangay 4, Tuburan, Cebu. Og nausap diri mismo at tubangan sa City o Tuburan Campos. Nausap sila sa Tabuelan, Asturias, og sa Balamban, Cebu. Makontak pinagi sa cellphone number 0966-194-2224. Pagita si Sir Julius Edilion, ang tagya og tagduma. Og nangita ba usab kamo og gym? Adi ano usab ang Tuburan Fitness Gym. Ang Tuburan Fitness Gym na alagini mahimutang sa Barangay 7, Tuburan, Cebu. Tatailo isa lichon na doglun lichon beli og yempo. Tatailo isa lichon na doglun lichon beli og yempo. Og ang Tuburan Fitness Gym gipanagya og ginawa ni Sir Julius V. Edilion.
3: Ang Tatay Lois, Litson Manok, Litson Belly o Glempo, ananay inasal nga baboy, matag Sabado o Domingo, mukater sa sila o inasal nga baboy para sa inyohang mga okasyon.

0: Uy, Kuya Atan, nausa man yung atong amigo nga masulupon magkayog noong?
1: Dito, no? Atong pagutan noon. Kuya Alter, unsa may imong problema? Ngano masulupon magkayog kagnaong karon?
2: Mao lagi, Mr. G, Kuya Atan. Tungod kinis kamahal sa mga palitonon karong panahon na, naglibog na ko, gaasan ako mapalit ang mga inadlaw-adlaw na akong panginahang lanon.
0: Aw, kanara di ay, ato na sa tindahan ni Director Ariel Kuya ay sabyo nga mao ang Phyllis Bugasan Store nga nagbaligya sa labing barato o labing luwas nga mga grocery items sama sa sabon, noodles, canned goods, bugas o kuban pa.
1: Ug ang Phyllis Bugasan Store mausab ang accredited retailer sa NFP Rice ning atong lungsod sa Tuburan. Nagapod-apod po sila sa binitilyang beer o soft drinks.
0: O kamo, usa pa inyong ipaabot. Adto na ta sa Phyllis Bugasan Store.
3: Also available, Price Gas, Power Kalan, Solane, Gasol, and Gasolit.
4: Ang Phyllis Bugasan Store, anaa mimutang sa bag-o na itong merkado o nagatubang sa bag-o nga building sa munisipyo sa lungsod sa Tuburan.
5: Original Hagkuray Capsule.
6: Ako si Bernadette, taga San Carlos City. Pagtuman ako sa Hagkuray Capsule, nawala akong hypotension. Nawala yun akong nipong. Epektibo yun ang Hagkuray Capsule. Mauna ka mo, sulayin ninyo kay magbalik-balik yun mo tuman sa Hagkuray Capsule.
5: Unsa pang inyong gihulat, palit na og Original Hagkuray Capsule. Mapalit sa mga butik.
7: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
8: Ikaw ba ay hindi makatulog sa gabi? Anak mo ba ay late na rin natutulog? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay palaging matamlay? Anak mo ba ay madaling magkasakit? Vitron, take Vitron. Ikaw ba ay makalimutin na? Gusto mo ba ng anak mo ay maging alerto, vivo at matalino? Plus, mabilis tumangkad? Vitron, take Vitron. Vitron tablet for 13 years old above. Vitron syrup for 1 to 12 years old. And Vitron drugs for 0 to 1 year old.
9: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butik.
10: This is the Morning Drive.
11: Morning Drive.
12: The Morning Drive.
13: BT 98.1.
14: Every day. Every day.
15: 90s, 80s, and now.
16: The home of real music.
17: 98.1.
18: BT Radio.
19: Radio.

0: atong paminawon ang testimonya sa Wonder Herbal Oil.
1: Sir Richard Marita, sir.
2: Address?
1: Ipil, sa Mabunga, Sibugay, sir. Bisulay ako pala itong katong Wonder Herbal Oil. Ya, kinaman ko, sir. Di ba matay ko, sir, sa kulawas ng murag? Di ko katulog ba mo ito nga? Pagumala ko pang hapla, sir. Pwede na hayahayak. Please ko kayong pamilya sa kulawas.
0: Wonder Herbal Oil. Arthritis no more. Ryuma goodbye.
3: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking buti.
4: Gusto ka ba uglit sa manok o gliampo? Nabot kayang halaga? Bisitahan na ang Susas Lechon Manok and Lepo. Susas Lechon Manok and Lepo. Na kini mahimutang sa Barangay Size, Tuboran, Cebu. Owned and managed by Sir Aladdin Angga Kapuyan ug Ma'am Jesusa Kapuyan. Susas Lechon Manok and Lepo. Lamian na, barato pa. Lamian na, barato pa. Susas Lechon Manok and Lepo. Siguradong magpangita ka. Susas Lechon Manok and Lepo. Tara na!
0: Problema sa fatty liver? Mag-DKX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Sharonia Compound gikan sa palya nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imo atay mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Nangita ka ba og paspas, kasaligan og barato nga internet connection? Pataod na dayon sa Fiber Connect IT Solutions.
6: Fiber Connect IT Solutions.
5: Ang Fiber Connect IT Solutions nagpromo og tag 350 pesos kada bulan. Busa unsa pay imong gihulat, bisita na dayon sa ilang opisina nga naamay mutang sa Mendoza Street, Barangay 7, Tuboran, Cebu. Alang sa dugang kasayuran, tawagi ang telepono 0943-248-2389.
6: 0943-248-2389.

0: 89.1 BT Radio.
1: Para sa masanagon himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference, kutis gold, kutis celebrity ka.
2: Alam ni ato nga mga di na magkalugar sa pagpagrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kisuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpagrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod. Motor, tricycle, multicab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod. Transfer of ownership or change name, change color, MC to MC.

0: with Sidecar MC2 Tricycle Gangatan Insurance Services. Handa mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya. Sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga sa mga magpa-ISP, new license o non-proof to proof. Gangatan Insurance Services. Babahibong magkuntaga pinaag sa cellphone number 0908-1452-6500 o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Nada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Adan Insurance Services o gingumsab ang G&D Sari-Sari Store na alagin niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Adan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginawa ni Kunsyal Jonathan Adan Dasilio o ni Ma'am Analisa Dasilio. Adan Insurance Services.
1: Ang Adan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehensyon. Dili magkinahanglan og emission test, customer-friendly, hassle-free o paspas nga serbisyo.
2: V-Tron, subok na!
3: Region Payandong, taga Basak, Sakop, Salantapan, Siwanggay. So wala pa sila nagamit, dili kay kakaon. Pag gamit nila, kakaon na.
4: So, sa imong paggamit ani sa imong mga bata, sa una, dili sila ganan og kaon?
3: Oh, dili. Karon, kaon na.
4: Pila edad sa imong bata, sir?
3: 1 year.
4: O sa katuig?
3: Oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
2: Vitron! Subok na!
5: Product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking boutique.
6: Marcia Auto Parts Trading. Ang Marcia Auto Parts Trading nga na may mutang sa Alice Lodge Arcade Barangay 8 National Highway Tuburan, Cebu. Namaligya og mga klase-klase nga oil, lubricants sa motorcycle, multicab, auto, truck og mga heavy equipments. Namaligya usab og mga klase-klase nga battery og klase-klase nga brand para sa motorcycle, multicab, auto, truck og heavy equipment. Mga klase-klase nga brand og klase-klase nga brake pads, brake shoe para sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Klase-klase nga brand sa mga ligid sa motorcycle, multicab, auto o truck. Mga nagkadaiyang nga mga pyesa sa mga sakyanan nga gagmay hangtod sa dagko. Ang Marcia Auto Parts Trading nga mao ang sangang tindahan sa top enterprises sa Balamban, Cebu. Ang Marcia Auto Parts Trading matan-aw ra kini sa Facebook o mamensahe ra kini sa Messenger pinaagi sa Marcia Auto Parts. O pwede sad kay mo magakontak sa ilang cellphone number sa Globe 0927-275-1904, sa Talk and Text 0946-16-35-495. Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading nga muhatag og mga pa-premyo sa mga customers. Karon og hangtod mahurot ang supply. Muhatag usab og presyo nga pangmasa. Busa adto na ta sa Marcia Auto Parts Trading. Marcia Auto Parts Trading.
7: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
8: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
7: Made with natural and powerful herbal ingredients, Ampalia leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
8: Serpentina tabang para sa high blood pressure,
7: Malunggay palig-on sa imong immune system,
8: Tubo natural energy booster,
7: Ginger panguntra sa inflammation,
8: and of course, Hagunoy natural pain reliever o papabaskog sa lawas. No chemicals, no worries, purely herbal, purely healthy.
7: So kung gusto ka nga lig-on nga immune system ug energize every day,
8: tumar na sa original Hagunoy Capsule.
7: This for life.
9: When you visit Tuburan and find yourself in need of a relaxing haven after a long day of travel, you'll have to discover this welcoming accommodation. Step into a world of luxury and comfort at CDU Homedale, designed for your ultimate relaxation. Conveniently situated at Barangay A, Tuburan, Cebu. Inviting you to unwind in their elegant accommodations. Each room thoughtfully crafted to provide you with a truly exceptional experience. For room options, standard room, 1,800 pesos. Perfect for two guests featuring one double bed, air conditioning, television, and refrigerator. Executive room, 3,000 pesos. Experience, ultimate comfort and privacy. Deluxe room, 2,000 pesos. Accommodates up to four guests with two single beds and one double bed. Complete with air conditioning, television, and refrigerator. Family room for 2,000 pesos. Ideal for families, this room accommodates up to four guests with four single beds, air conditioning, television, and refrigerator. refrigerator. Dormitory room, 350 pesos per person. A budget-friendly option for groups. This room accommodates up to 8 guests with the 4 double-deck beds, air conditioning, and refrigerator. Humdal Function Hall, one-day rental for 8,500 pesos. Accommodates up to 60 guests with tables, chairs, and sound system. If you want to avail a special package, you can book all rooms for just 15,000 pesos. For additional guests, for extra beds in the executive, deluxe, and family rooms, an additional fee of 350 pesos per person. Escape the ordinary and experience the extraordinary at City Humdal, where you can truly feel at home. Discover your ideal getaway at Barangay A, Tuburan, Cebu. And create memories that last a lifetime. Make your reservation today. For reservation, just contact this number 0943-076-8214 or send a message through Messenger to Ma'am Reneza Lopez, the Humdal in charge. For weekend reservation, advance booking is required.
10: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog natay. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalik sa mga butika.
11: BT Radio 98.1 FM. 98.1 FM.
12: May nararamdaman ka na ba sa katawan mo? Taon ng maling pagkain, bisyo, abuso sa katawan. Ito ang kailangan mo. Lactopuffy, isang lactobacillus food supplement. Gawa sa natural at piling-piling sangkap. May vitamins at minerals. At maraming buhay na good bacteria. Pampalakas ng resistensya. Mag-Lactopuffy araw-araw. Natural ang galing.
13: Jumpstart your day right here.
14: Good morning.
15: The Morning Drive.
13: Morning Drive.
15: BT 98.1.